0: Hey Auckland, we've got something exciting to share. 531 PI has moved to the FM band, which means better sound and easier listening for you. From now on, if you're in Auckland, just tune in to 102.2 FM to keep enjoying all your favourite shows. That's 102.2 FM, your new home for 531 PI. And for our listeners outside Auckland, everything stays exactly the same, so you don't need to do a thing. Auckland, it's time to retune. 531 PI is now on 102.2 FM. Or stream us anytime on pmn.co.nz.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: So if I tell you, I'll tell you about Samoa. I'll tell you about Samoa. Usi mai lon fa fonga i telefoni o lea solulu, lo surfito me lo afele sfulono, ale lima tolu tasi pi IPMA ni Aotearoa. Wa amata atu nene fa malo siel tu la fono fomo tangata fa atu fa lewelame i leo langa o isi tangata po le stalking loa, e fale pui pui le lima tausanga, wa mafua le le tele tausanga o tauivinga vaenga lo pui pui ai ati tau tangata lo afia. Ya fiele fa fefe yo lango isangata mama fuele fa le tono ma fau fau so lia male va fa no ai male tama o ainga fa alia e leoni morris male fa la tonga le pui pui ngo tina ma fa naun o le neitu la fono o le afa le le yai le saunga le mu o le faita wafe o tangata New Zealand lo pangatia I nei fa afita auli a o le ipasi aina le tu la fono. Ta ufo le komisina leo leo ya Richard Chambers wa iyo ina le o ina le leo leo leo wa usauni fa malo sia le nei tula fono fong. Ola mita upu isoli nga tula fono ola fa atawina atu fola ufa sa ina itutono le Pasifika ole aunga autu leo le fono tangatele ya leo leo na usu ya ifiti ilva ya sunti anei. Sa awali minister o tiute fa apel minister la ngolango leo leo ya Casey Costello. Sa ono Costello, o nei soli ngoa tu la fono fau fau po le organized crime, o se tasi leo lu itau le tau pulea le sa onga le mu, ma ole amana umia le ngalu lue faa tasi, ini awala ese ese tine yeile nei faa fi tauli. Ua faa mamai se tasi sui fai pule vang faa pufaile HRPP, ae uwa suwiala na langolango le vaenga le fast. Le aso nafin fa ma vai ai tu ya papai le toa, ma le vai nga fa upufai a le Human Rights Protection Party. Le lua masi na talwai na fa ala wilo ai lo na manao, e fia suia le na vai nga I le fast. I se manao nga o matai o lo na itu ma lo. O le a fa ala wilo le fong fitalai le na fo wa vanoa, a o le I fa atulanga ina le komisi o fai nga palota, le aso le palota la itite le itu ma lo sa fata numera lua. Na faa nia leli ipale mia, o le faa sao ma le pulea sao lele, o tupe faa alu ya unoma le mafofolu lumanai, ele o se awana lele le mo le talo le tupe toi o seanga o ne tu inatu le ele atunu. Na li ipotia le Radio New Zealand, lele mafaya le malo o ne faa taunu na nifolfolanga le palo ta lua felus fulitonu, e te tau o ne mawaisi tupe faa sao po le surplus, e lua tesi maleiva piliona taanai le tausanga le nei lua felua ono. Sa unua Christopher Luxon, ole atauna itonu le sila sila ili pule le leo tupolo ya inei, ae awana itoisu ona fa alwina, ya unoma le toisi itio la fonga, pole no tupe maifafo. Usauni neifiti ya o ina leisi ya unga tupulanga o pailate mo le Pasifika, ina watatala nufanga utu moa unga tauva alele, Pacific Center for Aviation Studies, ili University of Fiji, Nandi. Sa mwole sui palemia ya viliame gavoka na ita talaina alo iele a onga le tfraile fapea o se la asanga taule nei mo fiti fapele I tulangi atoa I fuafuanga lo taula iai e au fia iskola sipi o tulanga taubalo fapao malo fapele fapala utelaina wa vanoa fapale a o onga na fapalia il polisili vice chancellor o l'investie ya professor Unaisi na popo papa Pai mai, o le atatala le ya onga mo alo mfana o le Pasifika ma una iai pa anga faa pisinisi nga alwenga tau wa alele. Ma le tala faa iu, wa faa mtu umati vai nga tupe silie ma le tasil piliona ta la e faa malusia mfisosoani hai fana o maori ma le Pasifika o lo fia mau o le poto faa insinia ma le teknolosi. Ile polo kalame o taua o le mutiti, o le mututu initiative e faa o ngāti tau wai le nei vai ngā tupe o atu ile lua afe lui sifuliva, tu salea malitoru se lau lima sifuluafi ni usila, ta la ni usila o le amau ali tausanga. Olea so swani sa ile fa ilonga po awards masikola sipi mo fana wa onga maori ma le Pasifika olo su su imita abutau sayanisi teknolosi insinia ma le matematika. Pa mesita ma onga insinia o Moses Etana ili University of Kilani ufa mama avenga le neifu so swani ma mafole itu tau tupe la nitau mafainga fa insinia. Wa vanua nei fa ala aptonga lau tele whanau maori ma le Pasifika ta alu sanga mo lea fso swani tau tupe a mata atu nei te io o lea stolu sfulo i yoni. Sa mo talu fauna o le nei yaso manu tele ina lau tapua inga i inga pulea i Maria Makele te u so i fua. 531 PI

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mari hawe ki pe malo lele tonga tope ko flipo motulalo moyongongo. A pule lulu ko ni ful ma fito me wa fe wa no. Na ma wa sino I he tahi taulanga au kalani. Pe na taka taka I aki a hamile mila. Pe no no o fu umaka ko e ulotonga faya e fratoto loya e kau polisi. Pe ko na umao ko e fifine si aina ko su lai wang. Ko wang ta ofitu mo fulu pe na hau kinu silani he wa fe wa tolu me si aina o ku ai ha to ta ha ku puke e ka polisi fata ha mo no mari pe mo fa e pe mo tamai o tu waki ko e fa po o ku mai no mai ko pe ki ai na ka u he ka fu fini na no fo o nga u e ki fa i loa ka tu ha nga e fo ki na nga u e popula ai o ku asenia i ho no nga ko vi i fa au kai i mo tau te ai o tu waki ki ai ai nga hi mau mau I he api me whamatanga polisi ko Crookshank, me ne pehe nei mao e sino o ia, o ku tui ko fumohe pe. O guamanaki e ui e whailoa kau whamu oni e toko whangu fulu, kau ai e kau polisi me kau officer immigration, o gu iai foki pe me kau sula, ko I ka kai tangata e toko ono, kai whifine e toko ono. Kuo whailo e tangata ko ia u taku ko e kiwi fruit boss, Tarum Gautan, ko e pule ngā ue fokeni gu I whatentene pe, ko e kiwi fruit boss. Ong tuku aki I, nā ne eke hapa anga e ua mano tolu afe tolu ni au mea taha kau ngā aue RSE. Kai koe a peka nei, a si foki nei o stotongi atu e whahinga I koe ni ai pa anga ki toko tahan. Pea ma uia I hon a kauni I ha panke e nusila, pea mo panke e intia. O pe foki nei aluatu e taha ngau tolu ko Jamit Singh ki kamata ngā aue. Pea ne kei fie ma upe e ia ki totongi angi hapa anga. Na e kai ha Holiday Bay I he ngahi fototu ngā aue ia koe ni, pia koe anga mahenia o pepe, pia wanga mahenia ki e to'o e houa mālolo pehe ni, me he houa koe o ngā aue I. Hiri anō launga I nei whairewa, anō whakatotolo, pia ko whahamaieni, ko whailo ki he paanga e whamano, ko I kai koe ia ki whakao ngongo ki he lao whakaka ngā aue anu silani, pia mo mui mui ki he ngahi fototu koe ia mo tutuuni ki he kau ngā aue. Ko e kua liquidate ai e kautaha, pia kua hua tu foki pia mo e nispekita leipa, ke wakai e tu unga ngā aue koe ai api ngā aue whakaluku fua. I hiri e whatatolo, na e mahino mai ai wai toko ni mai a, na nau totongi pa anga ki toko tahani ka nau lava o ngā aue. Na e foki pia mo tutu unia ki totongi pa anga e ni maafi, ke wharere I aki e whare pe koe o kuna unofo ai. Kua whakahoko halaunga ki he ofisi koe a ompatmeni koe, Nusilani. Whikau aki e ni pia mono fufu I koe ia o e ngahi whakamatala whai e ofisi koe o e pare mia. Tupu e ni me hono whawhehu ia whiweka e wha I whakaanga ia I whare area a e palopare ma koe ni pia uile vae ni e he baati kulu ha whakatatolo tau ata aina mo whawawawe. Na e tohi ha taha e ngahi kautaha koe malu I atakai Environmental Law Initiative, ELI, ke he ompatmeni, na pehe he whafonga koe me ELI, koe konga si I peo e whakamatala na e tuku mai kia te kina utolu, pea kua whakaha foki he ongongo ia e Radio New Zealand, na I ai ha tohi whakamatala ia na te eki ai ke kina wakai ki ai, pea na o atu foki me ofisi o paremia e kautaha Fonterra pea mo e Z Energy, na pehe foki ofisi koe o Chris Luxon, o kikai ke I ai ha rekotia o atu Toki koe ni, aena e toki whakae a mai pe ia I he whotutu koe e whamau a ngā. Ka neongo ia o kune whamanatu da tupe ki he wa a koe o ngā tokanga e ngā au e kao minister a nau whatongia totonu. Uinga whokene ko launga e ni a ELI ia ki he ompatmeni ke whatotolo I a fufu I koe ia ngā he whamatala whapure anga. Me he ofisi koe paremia. Tātua te whito e ni ki ngahe whetu utaki pia mo e whakahoko lipo oti whikau aki mo e tari koe ia pureanga ai Hopo Smith pia mo e Fonterra. Whaasi peku ia ha amanaki ia ko tuku mai e Winston Peters whikau aki pia mo e kalapu akapulu koe ia ai Moana Pasifiki. Koe taha fukene e ngahe me au kufakakongo ki ai ai manako akapulu ko toa pe tau te whito a ki tau tolu koe me he Pasifiki he koe timi koe ni na ne avangi mai ngai whenga Māori ki he whānau Polinesia. Me os whotu atu a Stephen White ia me he kautaha Financial Advisory ko te neo, ke ne hoko ia ko e liquidator o e kalapu a kapulu ko ni kamata e aho moni te. Kai soa hape fok me he ti mia, te nau movete e pemo ki nau tolia e he whaasinga o e whi au hi o e ua whi ua ano. Tuko ke he pe kapau e ma uha taha ia ki ne whapa anga ki nau tolu ki hoko atu e nau wa inga. Ko e whamanata tut pe, I he tolu e whiawhi o e aho ia ko iniko e tau proklama PMN tonga ia. Kamata mai e John Pulu pea mo la atu whanua. O lere mai ai ki he tau houa o ngongo me he ono o lere ki he fitu fitu tani. Pe hauka toa elewa mō tau porokalama ngā maheni ko ia I he pōpure lulu ngā I porokalama e community. Ngā tāna peo ngā ongu o kōkuma ma ki tātola ako anifuwa tāna peke mō mawa ao lerei ko au flip mo tulalo tuafat.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.

I mamani laloni tau pipiki ke fuwai ne e ku uhinga me ia e tau fua o I kai uhinga ia koe ngahi ngāwe whakalau maari e pe ka kaiaha ngāwe ku tau fai mamani tau piki mao ke fuusino I vai ne e ko ia ku me ia iho tau whakakoloa tala mai he taha ngai sāme tangaki ho mou mataa ki e ngai mou ngai ku mei whē ho mou tokoni I o ku mei asi hoa waia. Pe koe uki e ki wholofola e whia whini, kainga tonga, ea te koe uke me amai ki e whaamiri ka mata I polo kalama koe ni I e ataa mwerea. Tau pipiki, ka iaha ngāwe ku tau whai, e tau hongori ku tau piki ke sino I wai ne o whai ai e tau ngāwe kotoa pe. He ku mei ai hono whaka fua, o ku mei ai e whaka monu ia, o ku mei ai e tuku tā puakia e otua. Kange ko ia ku lawe kia ia e pot for fola ko enu. Ka paurewa te tau mawahe me sino I wai ne, tala mai he wholopola, o ku kai ke tau whaamalawa e tau tolo whaiha me atu unga ia te au tolu pe. Ko I tau malawa lawa o whai e ngahi ngāwe ko toa pe, ko I tau pipiki ki he sino I wai ne ko si suklaisi. Pe he tau piki ki he sino I wai ne, o ku hangarewa e hea ka o mi misi mai e koloa mai tāpua ki o ne tuwhaki ha ki he sino I wai ne. Pe o ku ne tuwha ki he ngai waa ko toa pe, o ta tau ai pepe ko I haha ngāwe ku tau whai I mamani o a o kia taimi. Ko ne pore ia ki tau tolu ke I tāni te mo ui. Ka pau te mounofo mau ia te au, pe ka pau te mounofo mau e kungahi rea ia te mo tolu. Neongo pe koe hae mea te mo loto ki ai mo kore. Pe o atu, pe ai whaiga te mo tolu. Pe huinga iau kamata ke tau polo kalama koe ni e tau waki lotu mo kore. E tau fie mau ke tafe mai. Ai fa monu ia pe moi ka poa ki ai o tua. Ki ngā ue ko toa pe ugu tau whai. Moni pe ki himia mori toni e whaata haua. Ka ia ta ku nofo mao he sino I wai ne ko sisu klaisi. Koe to tā ko ia ku ne nofo mao pe pe amoe loto maa. Koe loto ku whakaongo mao. Koe loto ku wha u kuma pe. Koe loto ku tui pi ki tai. Koe loto ku sio mao ki hene mamahi ia hene tau tau kau ki hea kau hene mate ongo si ha. Te ka paua ko ia ka inga tonga. E mo oni lewa e whakamā pōpō I ki himi ko heni. E si su omi ai koloa. Loto fufou. E koe loto hau hau a. Koe imi si ia ai a ki ona. Whatawange ke hoko mu ai ki whi kau nou nou ko heni. E whawha kia ko tau lau maari e ko hi ko hala whanonga. Tau whanonga aki. Lolo tonga e tau kei mau ai koula e ni whakatupu ka koi mana wai mo ui. E fua aki o tau ngai whatongi ha. Whamanu I atu he mea ko toa pe ke tau lotu. A pāta mai mau whawhe tae ke afiona. Lau e hai ho mau monu ia koe mau kei mau ai koloa ka koe manawa koe fuaki. Kala mai koe mau mou I he kai tupu tupua. Koe mau nofo ni koe nofo au nofo koe kumi api be. Koe hiki hiki tēni ti pe o kuwhai. Koe whawetai ho paloha me si kua ke alu ke teuha potu mok mau tolu. Taka hiri a kua ke toi whoki mai ke mau a ki mau tolu ke api ko ia. E ki mau wha mālo atu he whainga māli. Omi, e kau ngā ue o e le ti o ko e ni e ata moe le a. Ke whaka ua uta ke whaka pitiki ki mau tolu moe mau mokui ke sino I wai ne ka ko alopele ko sisu klais. Ke mau iroa I ho mau tauhi ka ko ho tamai ia e ki. Mau loto atu whamono ia mua si kau ngā we kau mai le ti oni. Ke whaka ua ua ki le o I kai ngā tō ngā ki he o pe. Te ki a tapa pe universi ko eni. E whai ai e mau tauhi o tua hapa mua mau tauhi kakahi mai pure anga e a whiona. Te ki ku mau loto atu tāpua ki mai a polo kalamā pe a mua houa whakawhamirio e pia fini. Kai ai ha mea

0: Koni a Southbridge. I got Taru and Powerful Koya ki Canterbury, or Kau Koi Kiaki Tim Southbridge. Kohange Kolao, Kuneto Aviato Pemokita. Tata Tau Bamuha and of a Paki Koya Pemoe, Timmy a West Melton. Pea Tatola Fokmu Kautonga and Ohanga Ilo, I mahu inga Koine to, Tuo Wangyao a Enevainga. I ko Hokoya Koi Makamaili. Pe foki ki hono family, pe hono lakataha, ne ai foki a ene foki tatao. I he marohi koni a Southbridge. Ko tongai, ko tuo uangeau, o kui kai, ko hatoe, ko peheko ki mea si ia ki hataha. Te tautu te fito, ki he mochi sau te, ko tuo uangeau. Pahange koia nau whaalawe tu ki mua, toko tahani, ne taufa fonua mea tonga. Wa inga I he whikawalu he taime taha, pe a humai o huua. Ka kahangei koe lau, paka holo ma mata au pito pito. A ene ma teu teu, hangei peo tau whakafonua ia. Ka koe mea mahu I ngā, au kai ke laku noa I holo, ke peheke ngāwe noa I aki hono sino, he taimi kou kwa I ngā iku. I lope koe tau, pe I kai ngā tai, pe a holo foki. O I kai ke hangei koe ah koe. I he taimi ta tau pe, tau fie fia koe toa pe ko hataha tonga, ko lava, o wa inga tuho uangiao I ha kalapu akapulu. Hongo hongo pe ia ulawa ke ma watu I he ahoni, kai malo o pito ho mou mea mai, ka mou mea.
1: Ko wani waha vea mo tau ngahi o ngongo me Australia.
2: Malo e tau te lawa ki e fia Finlin ta, pe a malo mo e lau maria hau e ki pe a mo e lelei a e tonga kotoa I a te aloana, kau maki mo tolok mea mahi ngalo pe me ngahi tapa ke he kehe o e kolo pe. O kokore ke ufanga e pe ngai fratapu ko ose no a faki, ka ta mo oku ke ufahoka te ngai o ngongo kwa lama oat me as te lelea I e fia fini. Ne tarta lele e tangata ex secretary o office tala fi kaulahi a tonga ki Australia, tasman telefoni, a kau paresten whakakolo pe amoe kainga lotu e kolotonga, o siasi o sisu klaisi o e kau maoni oni I ngai aho ki muini o kentela, I hena ulava atu o whakahoko e ngā aue ofa whakaholo mamata, hono teu I ke masani e api ko pouono, kako e ofisi o tala fi kaulahi o tonga ki Australia. Ko ngā ue ofa ai kolotonga, ko e taha ia e nau polokalama ki te wake atu o e nau fufua konferenisi, hiri hono uluak fukotuu I he konga ki mui o e tau ku osi I he kolomu a kentela. Ne whakahoko e tasman telefoni e whakamalo loto honga I he nau ofa mo e loto fie fia ke whakahoko e ngā ue ofa ko e ni ma ai ofisi talafi kaulahi ka koe apitonga I Australia. O ku haha molofia, hafaifekau a hafefine whakataha buhonohoa, ka kuo whakanofo a faifekau sein toki lupe taufa, ko e faifekau ia o e sias whakatahataha o Australia, pe ane whakahokoen I he falelotu toketa moritoni I pelala, I he tokonaki kuo tokumariu atu. Ko sein ni kohonohoa a faifekau mo sese taufa, o e sias whakatahataha o e vahenga openi. Koe hoko atueni a seini, hili hono hirifaki I he mahina ku osi, hono matai tohi, hono ua lava maa olunga I he teolosia, pe koe Master of Theology with Distinction, pe he University Charles III University I Waka Waka, New South Wales. Aia koe taha eo e kau mao matai tohi, me he koris teolosia, a sias whakatahataha o Australia. Hide malanga whakanofa I whekau, ne hoko atai pe mono kawa ke si lai ne fua kawa ki whatongia mahu inga o koko at ki ai. Ne whakafie fia foko I ai tonu e ne fine eiki, lu isa whinau, pehe ki hono mehita ngā se ini a whiaki, kai uma ai whaamiri pe amoe kau whai whekau toko lahi, aia ne whakahoko e malanga o e aho e whai whekau toke tā Orchid Maya. Koe whai whekau se in toki lupe tā au wha, koe o whewhine I o whaithekau Sales Whinau ko o mama o, pe amo Luisa Whinau o kukei lelei pe, o masila mea tonga tapu mo nei afu wavau. Ne lawa lelei hono whakahoko e polot sen tuli ua o e lotu I tonga, hono whakahoko e ngai siasi whakawe siriana o sene, o kawat kia I siasi we siriana tau ataina o tonga, siasi whakatahataha o Australia, siasi whakao mo siasi we siriana tau ataina o tonga Australia. ko e viso neni atoke tasi one havea ko ne pekia ke iai ha aho e whakatahataha e ngā hisiasi ko e ni ko e taha pe te angana pe ia ono whakahoko i he sāpate o e lau marie ma oni oni a sāpate pentekosi kua toku marie watu kono whakama opo opo mo ono whakama uma uluta oha mo vete vete oha nge ko e lea ai whaife kau pure o e vahe whanua aus te le lia whaife kau koloti mau ne whakatahataha mai ai ka inga wesi di ana o whaka mau mau luta. Ne kau ke polo tu, ne kau hiva e nima. Pahenga o peni, sias whakaongo, sias tu umoe lau, mo sias wesiriana tau ataena niu sawere vahifonua Australia. Kai umae kau hiva whakatu I atonga I Australia, te koe Royal Tongan Australian Choir. Na e ua e lea ne whakahoko, aia ne lea uloaki a whaife kau mo sese taufa, ihe kaveinga, ma lo e tau hao mai. Te ako e lea whaka o si, ne whakahoko ia e tangata eik palestini o si a si, whaife kau te toketā, te vita koloa ia havea, I he ka veinga tau laka atu. Aia ne whakotu o pekia e porokalama ko e ni e pekia, whaife kau toketā si o ne havea. Te hoko atu e antema hiva whakatahataha, ae kau hiva, ko e whaui a Feretivi, te a whakahoko e lotu e senturi kahoko, e whaifekau riami ofahe ngā aue, pia whakahoko e hesea o komiti, whaifekau arimoni tau mo e pe au, mo e lot makehe ma e pe kia, whaifekau toke tāse o ne havea, pia ne iai fok mo e witou, palo ofesa Monica Melanchon. Ko pekea ha talavau tonga ta ua valu ko ahio ko alai ahio I he whare mahaki riva pulu I he tonga hifo sene hiri ia hano whana I whakatou pake whakataha moha toko whakehe I ha api I Kenley Heights I whakahihifo sene I he vahenga thea fila. Neonga whenga kau toke ta kanisi I pekea I te a alai ahio pe oke I vakai I a toko taha na I awe whakataha mo ia. Hide tam no no ne to ere raki at muha o tangata tau taha walo mo ta uoua ke whare mahaki ko ia whea whila e hatu unga whakatu tā maki te a pehefo ke no te oat mga to taha kehe ko la vea ki he whare mahaki riva pulu. Ko a whakaha e pule polis whakatoto lo, Craig Middleton, na e iai haongo tangata na nahu ke api ko ia I Kenley Heights o whakahoko e whana ko e ni, te ana hola I haka hine hina. O kei hoko a te whakatotolo a kau polisi, te au te eki ke tuku mai ha whakamatala whakaofisiare, te kau aki mo e tupu anga o e ohofi ko e ni. Rotonga e ni, ko whakaha e he kalapu a kapulu liiki a tun, o Tunsaid, e nau ofa mo e kau ngā mamahi ki he whamiri o alai, te a moe te ki hafok alai. Nau pē koe toko taha o e nau kau vainga talu mehi ene kei tala vou, pe a toe foki mai he tau ko o si, o vainga I he timi ei, o nau wikuna fe au I whakavahenga. Te whamatala ia e kalapu ko ha tangata anga lelei, loto ofa mo mau e mafu koula. O tuku mai foki mo e ngahe popoa kau ngā mamahi, me ngahe kalapu a kapulu riki kau ngā api, o kawaia Hawkesbury, Palamata, Penrithi, Kempotowni. Koe whakapapa makehe a kalapu Dunside kia te ia, kono tuku makehe ke malolo tae ngata e whalani fika taha whana ne tui, o wetoe tui e taha. O kuna o manatu I a alai ko hata ngata loto tō nunga. Matea ki mo Mateu Teu mo ape ke tokoni ki hono ngahe toko ua I he tini. Na I kai kene la unga pe holo mui, kai tokoni I hafa hinga tu unga pe. He I kai ngalo e te kina utolu, te me hono whamiri. Ofa kene toka I he nonga a eiki. I he sipoti. O kamata fuk he poni fe au hi tau a kapulu riki a e ongo vahe fonua Queenslandi mo New South Wales o iloa ko ia ko e fe au hi vahe fonua tupu anga pe ko e state of origin. E whakahoko e tau ko e ni se ne lahi he malai vainga Australia pe ko e Australian Stadium I he taimi valu a se ne ni a ia ko taimi homofulu ia anu sila na mo e tahataha a tonga e I ki. Ko e tū whakale koti o vainga e mo vahe fonua he malai vainga ko e ni e whakatou mālo hea Queenslandi I he tau kuhosi mo e wafe mā wafā tau atu. Ko iau mau whakaampe ni diu he tauni ke mau ki mālo hi hake mau Team New South Wales iho mau mala e vainga I sene. Ko e whanau tonga re vaino kunau kau I he whiau hini. I he Team New South Wales o tau mei ai a ko Tony Stacks, tolu tau koula, Edin Fonua Blake, hau mole ola kau atu te ihe timiko ya Queensland ni o tau me ai a Robert Toia, so sefo Jojo Fifita, te atarifaki a kuri kefu fine feu yaki. O kufa historia fo ke tau ko eni a tau tau ko ula he mala eni, he ko tau e wo fulu topu ko hiri, I he fe au hi olimpiki ko ia e se ne he tau wafe, ne to fuka e ne fine eiki ana si ulolo liku ma a timi olimpiki a tonga, te ko ne tangata eiki fo ki a tau tau ko ula, ko tangata spoti olimpiki mo ia. Kai ke he tala monu atu ki he fe au hi timi vai fonu atu anga he pon, o fa ke malo hi e timi le leita ha. Ko tu ko ia e a I se ne lahi a honi a o fia langi te a uha momoko I he tikirifu a mafana selsia se taha nima aloha kia ki he ua ua. Momoko taha a e kolomu a kentela I he tikiri e hiva aloha kia ki he tavalu te a o fia whakakonga e langi te a uha tō tō holo. Mafana taha ta wini kolomu a e vahe fonua toke lau he tikiri e ua taha aloha kia ki he tō taha te a la lele o fi hake kia ia Brisbane I kolomu a Queenslandi I he tikiri e taha havalu aloha kei ki hua whā pe alota maki o ku uha talu mei ane afi. Ko e mahu inga bangataha Australia, o kwe unga ia mwe bangataha senite uoua Nusila, senite o fitua Amerika, mwe bangataha senite o nofitu Tonga. Ko ngahi ngongo pe ia kwa la mawat mei Australia I hefi afini, ko a wanwa havea, maloho mo mea mai ka mo mea
1: Maloa pita wani, tātok foki mai wika hau mui ngahi o ngongo mi Australia.
3: Tangata e te au whaiktu mo maupe pupuyang he moho eiki ka atumua ki whanua nongo e koeni. O kuke whekumi ki hato ke taa nifo I saute o kalani o kune o atua e taupotu ta hake te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mianga whakaumea I he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pea kumaula wafoke to e o atu taito tongi e kuoti ave ki he wins pe ACC. I kai koia pe ka oku taito tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka oku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa anga hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, og naulama whaikotoa e ngā oe koini, aho pētaha. Tuku ke nau hanga o ngā hoi aho marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he u naulama o tari ai Afterpay, Q-card, mwe zip, ko iai. O ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tikinau tolu he Facebook mwe Messenger, Shine Dental.
4: Ko whaos mama, mo tau ngai hango wambe tonga eiki ki he ahoni, malo whaos.
5: Malo wito, te wito, malo hamo e lau maria hos, mo hiria tonga tau piu mo mea mai e tau ngai ngong kuk, tata na kata mi tonga ki he fia fini, to hau sia mai fiki ni a whaos si ngai maina hono ni mani loa koe maina o e family pe ko tau whaftai to am laki laka tu eni. I he vai wanga ta o, waka ia ka inga ke wawe whaka uria ai alwe mea koe taimi. O mrapi ki sapa te kua si to e whakama mafawe, Sabat kosi foko e sabat pende kosi. Na to ano foka mama fa I he mau inga ko ya ko e ta ulau a ko to be a ko to ha ko si ya. Na fa ta ta ge ni he ta basketball ti loa. Ko I America ko Michael Jordan ti ka wat tolu ti me Chicago Bulls. I think when fa ki va inga I champion di pende mau ko ho ko ngai mama ko ula ba ko se Michael Jordan Aku make pe ai beho vai nga go malo yo ti mi ke se me me play of the year go ta go to talang ito da go ni Michael Jordan pa vo pa mo ko fa ya ko ne le mo ko nga vai nga sai a bit me mal ti mi ta go performance ko a aku I play every game as my last game o go vai nga I fu vai nga to be ko go treat the go vai nga fa si ko ga nga sa va tende ko si A whanonga hui ke kōsi e nō pēr tu mkau malanga tō lahi ka pati te lawa pui ah. Ko tō aveo te ah kai bongbongi u te mo ui kua tō ah whaka si ia. A te e makehe te performance e aho koia. Kaike? Ai, kai kwa malanga pukini kata ngongo nita meitonga. Fa wafai ea ea ahoni. Na ki toa ki uha anepo, kai kwa anepo, aneafi. Ki uha na ki rai lahi. Uto fukia otonga kaya umagi anepo ku langmari wa maipeki ahoni. Oku habili bili, oku moko moko ea. Oku fie fia aipeka ufola umagi tonga ni na enjoy au pito ai weta atonga ni pona upehe ko time lele itahai ni fola umagi tonga. Otonga hene toko lahi ngai winga kehege. Ama ta built up te folonga e ka folonga mai ko ia ke konferensi se se su si na mo ta centuriu elo tu paka o se konferensi se se tonga ta ina i a honi a blava se tonga ta ina ia pa de ki lave va de ke mari la hi be fo o mari la hi be we innovative na fai i konferensi se tonga ta ina hanga se tonga ta ina ri di we fo ga ma me to ni ta o ni na konferensi kai ki toi fai whakatahe ka whi tū peta. Ang mai nina fai ki tai lulu. Peko fai ki holo for all gogi nao tōru wei tai lulu, peko fai ki mala e ba inga. Mari ue ni o takta fai peke no fo anga o e kau wholau mai. Ange koe ni, ko e kau wholau mi niua. Ni o tau tapu niua fo ouna nao nofa nao tōru, I mui pe api fai kau pure. Fafanga gogi nao tōru fafanga bea ki ai. Kau nofo koe, kau wholau mi Amerika, Pituna na unofo ai fafanga peki ai. Na e kau folau me e folua ke ki umaki pako lusil pako stelia na unofo na tuli nuku nuku fafanga peki ai. Ma ari e lahi. Hanga ime kule solove ume alai ka inga. Solove pa kingi. Eh? Obutu moto ngai. Ako fahoka puke na wai polo kalama ko nea upna hoka I ua be. Fahoka puke na wai polo kalama. Taim kai pia takafo ko na fahoka nofo anga. Fahoka tika nofo anga osi ai osi vahe ngai kolo ia. Peko haasini hamula na kolo habiluri kumo fahang mo toria a nuka niwa. Vai kuna wakaton me toke api o sa kaupure. Papangai. Pahangaton nuwe kiri punuku. Hangaton ni peki ngay na fuanga. Kono ua ki. Ata atahe paking. Kegeo fakafihihi ai kolo. Kono ua. Toi fai ngopua ngay mga kai. Kono tolu. Lava lea mo nao enjoy. Eh? Ay ko fai anga. Atau pehe ko tepile ilo ka konfidentis ko sa sa sa sa sa te pili ko fitu e hongo furu ke heke, venu e hongo furu. Lava e lea, lava e nau vaofi ange, lava ngai feohi mo mea ke heke, pia toe mea kai, mandui, peke teha, koe mea e taha kune avoiti, peke teha kau huu kai noa ia. Kwa hongi au au tau taita lerei vio kau kai noa ia, e ku ui e wisi vena e nau konvenisi, koe wiki kai to taita tonga tonga. Kako, mandui e mea, matonga e mea koe ia, a teke koe kau fola upe, ke nau mau mea togoni patoe mea togoni e tuku ayo nau kai epeo nau nofo anga tari ke kai e fiasi. Ko fui liriu ko ia, ko utalaan ke kau sesto na tawa taina mau tala noa. Ko e liriu ko toa be ku pau ke kamata e hani ih. Pa ko e liriu ko toa be kai hao hao ala be ke whakaanga e ka ko pau ke kamata e. Pa ka pau ukulele e mui mui ai ni ih e venga liriu ko ia. Solova pākingi nau lawe ki ai. Solova mai unoa ia. Na mau tai me ange ke fai na filat fa filat fa le ia man tika tem koko o ai e ko kai fa kata ha pe ko pe foi kai foi kai ko vrin dis fa ta ha ko le au wa hebe ma ko le be u a ma fo ko tai mi wa biak ko ni a ba ko fa nga me a wa furu ko ka re wa no ma ri a bitu bitu ai zes toga ai ke ko ba pe na ko ni si pa no to ku i a honi e wa te ko vrin dis se vi na ta dai na toga fo ma na tu e senturi wa lo tu os kamata fokia. Os kamata vilo e lau folo folane, kamata eme ngai kalapu e ke kosi. Whakua e kotoa ngai kalapu e otonga e kalapu o po anga. Ne whakau kia ki luku alofa, vilo no lau e toi kapu ke osu pua uki ai ke taimiko ia. E whakahoko ai, ai katoa ngai koe uka umana ki atu koe ki ai. Whama wanga, wangi mou mea I, os kamata hopo ai whakafonga fika fitu, o tonga tapu fitu, pola pimen piukala, ignistau, Oris maloro, ako e whakafonga I atonga tapu fitu. Ko e hopo eni I ene, mos mea I vitoke ki toi whakaloroa. Te kau ake pia mo ene tokoni ko ia whakata I apita hopo ate. Tau tonga ta ofi e whakamau anga. I o te mawahi mi tonga ni, o lama pita hopo ate o whakamau ki Amerika. Ke ki toi whakaloroa. O tari ai, kore atalatala aki, ke malu I toko tako ni ki o te mawahi mi tonga ni. O te mawahi ki muri, o te mawahi ki amotu, au ke tonga ndio tari ke faka kato ya po a paula e faka iloa ko paula pive ni piu kala ya e tala no ke tala no akta mo e loya ta ka loya tala tala ki la le pe e tu aki pe pola pive ni piu kala ko faka ilo ko ni mo tikite ko ni ma ma angela I pe pase kare ti ai e loya io kapau ne faka uinga io no faka ilo ko ya e palahame a pita hopoate ke lau iko vi I pe ko te formations kapau ne uinga gi ai lava ke ne faka uinga pe ko lau iko vi pe la pe ke ne faka uinga pa ma ange lai pe sigareti ka ku kai ko ko me faka ilo ki ai a pi veni fo te tau ki tala no fa ne no lao ko ni pe fo ne no lao ko me faka ilo ka pi veni ko ene talangata o ene tai faka apa apa ki tutu ni faka mau anga ko ke isma mafa ia la ba ki tinga popula ki tau lau tau o ku kai ko ke ma ma ia o ma mafa ia ina ko ku ko ko ota a tutu ni faka mau anga ki ataha o ange ko tu tsai ki tai mini ki ataha ko ki fiba ki te mamai mi tongani ko faka mau anga pe te ni to anga faka ataha o faka ngofua ke wei beto o ai tu tuni ko ia ai uma fikri tuki ka ui kai ke mama pe o pata tau ihe lau ai faini una lau ko eni vilia mi tapa a tau tai naa ngai ako heri ai umo mea I hakwe popo aki ma panao nao me ka polisi tako tako wadu ta amaki alo alo mea tau fie mao kifo mama o mei ai ma upe report ke polisi tano atono eni pa mo kai ngatono tako tako eni ai pe tako tako eni koi problem tapu tau taim nam nofo pe ngi ka fu hia ve problem dai fai ngi alupeo ki e wa be malo be ka va ia pe text mai ki ono hoa o lau fu mana mana mai ke u be au ki fai fia pe ha ono hoa tala ke o mai to ko na u tala no mo na wa pe a hangare ba mo report ki ka polisi hangare ba ka polisi o kumi na ia me atau ia briambi a ko fu ki si pe ia pe ku na u fitu taki te fitu taka pito ko taka unga me amoe family pe uriami e tuku ia alu pe iholo ke alu ten in himself alu ke kau polisi o fangu taku o ma o uriami ia as alu pe uriami ia o alu ke kau polisi o sfrahu ia ke uku malo e ki ngai po pula uriami o ki fofolo e nai lotonga maluki kune te fai mea koini ai uku mawinga pe ke ilo I mea koini o ku osi solova kisi ko ia mi fangu anga ia I tari tari pe ngai opo kou tau lau. Nga hoko ngai opo la lahi kou tau tari tari jo nora, kou ki tari pe. Ngongo po mamahi na e hamai mi haa fewa kou toe ayo hio lahi mau mau. Nga mari e pruke kou haa fai ni haa fuya kou toe, otmo tuko e ayo hio fok mou mea ite. Patu hivu peo vino pe ngai kui poin. Ospera pa makape ke olonga opo lau. O ikai ke toe iai. Kau ku nengo ulahe mau mau kau kos mau befo ke ngai wat tokoni keke ke fa yato kon tokoni ke kai nga ko ini o ye tama ko tuwe toka ki ha feva o ku te ilahi ai ho ha de lai po lau ko kau taki a pe tu fa ba pa pe kau taki e fo lua ta pe ka de dim kau fo fre area kau ko fa tra fa ita I fo ki pe ko e so so mi de ko e puri a fo lau Egi tala noa koe ni ufai koe ni ula e tuku aki. Kama tupi mi olonga ula ufe tuku aki aki pe ki ela I folau. Ogulelei e pe ti ume folau. Kwa folau kotoa pe uke ngata menau ena eva vaka puna. Paguna uo ka ilelei paguna u vahe pe ti ume laki. Oku fukosko mea koe koko oku faamu ke faki. Paha honest. Ma fai mo oni ke mea koe ni koe folau. Paguna folau kulava peo tuku. Ka fahako pe he teknolojia wa ni pia tuku. Kwa waka ukao wae paanga. Kwa ku ulaki ya pitepe kwa lau ya. Pengi tae lawa fukai kai iyo. Kwa ku iai eni ihi. Kwa kau milista. Kwa vofre aria. Kwa unau ngawe aki ai kwa lau. Kwa kumi unau tu umari wa kutu itui. Kwa kia tae loi pe eko ya. Kwa ku upau ke. Kwa onye. Tika tae hiki ni mamai kune anga fuka foke ya kwa lau. Kwa ne pehe mai mamau taimi. Pehe mai kwa sai pe ia lava pe ia fra ko pe interneti sai pe ia ku ka pa ke fa alu ke ai te ka tai de fra ko ke me pe te pro mahino mo fa tu ki tu ke isu ko ni u la no race na race me ka kai fo lua ka ko ni la race pe o lua pe te na to to te vitu ke sia fa re area mo mo bo ko ni me ko ia ai si si mo to ko si kai tai mi ku ene ne ke kamata e whare o kege mao e quorum. Te wikai kua wongo whakawhiwhia ia ki whanongo. kamata ke ake ma ngai me fra iki tongani la ngai me fra iki ato pe ko pekia aba ko pe ata mari obi do bito ini kete fa me ata mate mate ake te fa fa fanga ake te fa tu fasila ake te fa tu familia mila ko obi ki mala tanu os matuko ake to tari kamea e kainga te ki I fare ate ki fora no tongani ong mo lave Kaputi ako mata-mata lele iya tahay siyo ay tayo mini. Mata-mata lele mo faka ofo ofa mo ni. Pagkia may pagkia ay ahon ni, faka ako pinan may pagkia bong-bong. Koye, pagkat pa siya siyo failo to hefya sini, faka ako may pagkia bong-bong os mato ko. Ako, ako ang maheni ko, kaputo ka maheni ko, kutaw faka ako, kutaw tulupang faka ako, faka bito pa iya. Ako, ano kilaku-laku may ubut ko ni kutano ang kilahi-lahi. Ako fra mo va be dahage na take over ka puto nga maheni take over e fra ko mi ka fra si ie me va e ki ka pate tau jo jo lele o si ale sai ke fa mi ki to sai ke kakai va be ata ka kai ke na fa na nga o to sai ke fa mi ri ke ke te fa ka more te fe ma o ai ki se ni ti ko ke tau hanga mo ali ri we foi mentality ko ya o se unga pe mama e fa mi ri mo more ko ko O te eke nau mamahi e nau more, nau paanga mo, nau koloa mo, nau pulu mo, nau ha. O na te fafanga ke kau watu koe ke puto. Ka pao e wate kau watu o atu maa sirini. Mo sirini kai mo usila kai tuku atu ke hoko atu ke family. Pra mao ke kei mo uyo siyo. Ngo mapuri kaa toa ngai mea fai kike. Ka kua kamata ke hoko hoko. Ka kua kau he matapata lele iya upitoe. Pekia tama ko... Iki te vita manu pangai ahme e mo mea I pēta mai oi koe ni koe hok iki te te e nio la to kolomatu o bea matonga. Fuhau e tama pirinis, fuhau e pirinis. Koe mboko puna uruaki. Koe paha kuonga funua king ka taufahat po pā. Mo kuine a lai valu mata aho. Lai hoko koe pele. Lai ako pē I tongani kamata ki ai pe hoko atke kulisi Wesley. Nei pēo no kau tauhi. Koe tama o te vita manu pangai. Pene mea foki mai ki tongani na hako ki eksiteni. Tui ihe mea lere tau mua GPS fas mo ya fi. Pena hoko ki foko utuwa ki tamatahani. Pena ki te hoko tene ako. Pena taka I pio fukako ngahi mea pio ku sai I ai fukaso siare mo yunuka matonga. Pena wike tam wike kuo osi. Ae taka I pio fa ene ilo kava nga mai ni wafea tu ihe kalapu ilo kalapu moho koi. One mea pio sea. Tengu si ipiwe tānoa kau tangata ko ia pia toa ipiwe ipe kia. Kua whao kua nomea whaka iki. Ihe upua kua whanaka tānoa ia makadono. Kana e hoi iksia na ia I tamatu I whare ope mo e hoi iko laha I whanua. Koe morea tamasi eiki anga lele iko eni. Koe eiki anga whakadu. Koe eiki te vita bano o pangai. Koe fi kau ngama mahi. Ki e whamiri ipa tamata hani. Kai pe heiki ngai mea whaka eiki kotoa be e o tongani. Lahi au pito mate ka inga. Ma ina tokanga ke mo ui. O alo ni popa pefte ia ke ange pe ko talaputu e tai mine ne lahi. O ni hoko e ngai feitu keke. Kala mai he e. O ni mautolo hoko e mauputu e fitu e wike pe ua. Na ku valu ake I mtapuri Amerika tai mine. Wike pe ua. O mau kolo. Putu e valu. O kawia e mea fukai ki lahi au pito au pito. Pe au ku tatata a ene hoko. Au mau inga pito. Kau kai ia e. Opo aki, ki ngai wha miri ko tawa pē, ku tawa whuhia e whuhu peau koe ne, uta e mati ho tau kai ngā, e tau mao ha mo ilelei, ma tau ilelei kuri ko ngai. Patungi e tau te fitu ki e, mai nā ko sune, ma tau te uat ko ia, I e kātoa ngā iwe, maka maire e mau inga, ko senturia no ua, not whakaistia, nega maa lobi tau mau mea mai, pamanā tau te pē tau sopingi me māma you and I, tatong pē sopingi nuslana, whaitu pēu kei ai, Mau kei tiriwa tae to tongu pito ngai nireo ngoko paanga nima pensi ni ke rita. Teke te fie lere lo tahe tai mini. Koe mama yu en aipeo mau kei tiriwa tae to tongu ngai nia koe ni. Te nuotake peke pesu Facebook a fui fui lupe manu habai. Noa ua taha tolu no nima hiva nima valu. Noa ua taha tolu no nima hiva nima valu. Pekoe fuas mama. Kai maalo pito mo mea mai. Kau fuas mama.
4: Vai malala, me kauta e plenit kas, me na whanangonoko me tuaki ke hui teni malo vai.
6: Malo apito te vita, pe ato e befoki ai whatap ke hou eiki tau maa foki ai tonga kotoa pe mo mea mai. Ke I whai ai befoki ai fua whatongi ai kautahani ke tonga kotoa pe nao ngai fie mao mea lere. na lava ke tiriva te yuti he wiki kosi o kalanini peia pe mo miadere foki me katikati pe lava foki o atu mo ngahi SUV o manakoa o pitoia ko uia koe se fonanga aki ko ia a famiri pe na lava lere yo tiriva te kosi ka pa mo fema o ke mo me hanga ton mai ki ai o wala hanga ton pe ke pesi ko ia plane cash pe ko pesi ko ia a ko vai mala ana to kalao ke mo mata tonu ai ngahi nga awe mo fua fatongia ko ia plane cash o fai ke ka nga fi fi a ki te ka nga ko ia ko ma wa te na nga me alere ko ni ko fua fatongia ke famiri ko ia ka nga ke lahi au pito peta nga me alere kalas ke ke tata te fito foki o fu fi ma o au pito ai uti e ka kulahi au pito nga lanu ke ke kalas ke ke Ford Rangers ma mo Toyota pe a moe kalasi pe o ke fie mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga kotoa pena mo mea maa fratawa mo mea lene, pao e ngatahea ki mo tolu kotoa pegu mo whanongoa mai le teoni, mo fetu taku mai ke te ahe wawe taha ko iha kwa mo fie mau mea lene. Kwa tau finance, ki mo tolu ko iha ku learn a license, na elava foke learn a license o tuku ate mea lene uko si, ki mo tolu ko iha o mo vahenga pensioni, lava lene ke utokoni atika ki mo tolu, ape me alere ku mouloto ki ai, pe alava foki ke tokoni atu ka pau ka ikia hao laiseni, e lava pe kautahane tokoni ka te koe ko ia ke mao ha me alere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni maono valo, pe ko autono mai pe ke ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga, ka mou me a.

0: ko tau programa si poti TNT ki he weekend ko te vida mak.
1: Au te vida pas.
0: Te vida ko ha ha fo do ke ta programa ki he weekend.
1: E da ko le ru fanga te pena ko ta bu fo ha ko me salen. A te ta programa TNT sport. Ta kama ta pe te ta me supa. Ko ki fe ke me mak vita ta ma o te fo don don mai. E ta presa ki ta fo kala pu an tonga. Kau kau kau ni kau mari aku tu. Apa kata ke liki? Tak faham di sini soka. Kau tu ku malu aku tu. Tapi aku jangan usilan soka. Kau lihat kau ini pada tak sih fuh. Malu aku tu kau panggil mereka tiga tanak mereka fuh. Kau tu ada program ke apa ni?
0: Io ko fa malo atu e te vita e malo apito ho fatto tu met proclama ka fo ke atpe ka te koe ko hi ke ta taki mai ka pa te ta kama ta pe supa os pa ta fo ke gitonga si o ke ta fa ka pu me ta fa ka ko pe ta to ki ho ko mai ai te vita malo e te ko ta ko
1: ke ni gana te ko si malo pe ha o chief ku sei te chief e ala to ru wono ki to ru te mai ni pe malo e dio stai ni pe wono ta na ta fa e wota ha promis mai ni pe ngata mai ko ni mona Tak ada tahu tahu. Sila, ada yang mana ayamnya kalau ibu tahu faham lalu lagu begini. Oh, mari. Kalau hari kain fani macam one warbe Highlanders, maka post level naik tahu iwa. Kita hani macam tu. Kalau yang tahu mari, apa yang kita tahu ni. Tapi kalau tapi kita tengah data kita tahu kalau buat tengah kalau dia hanya old boys dan auto run kita tahu iwa polisi. Tahu old boys dan tahu lagi warna air hipo. Kalau saya kita faham, kalau kita faham kalau dia tahu faham dia betul. Tai aku tu tak faham, tak faham aku. Tahu kan ni mahir bagi baru dia hona. Dia ko dia hona lewat ni foto eh lekut kau lekut jadi lekut ni apa? Dia tak hona ke tahu lah tupu way. Kamu aku ini dia tupu way si. Aku kita mungkin kita mungkin akan nak putih, putih ni lagi agak puru. Apa aku wano itu atau ngahai? Ha, siapa yang aku tahu? Dia siapa?
0: Aku mohon ni olah tu, tapi aku ni si poti itu tonga ke fakahori, tapi tu kat hangi ko olah dek ni ke agapulu, tahu ko na dia hona pamutu pawai, ia tahu fakahko, tapi tu, ku alu aku mahino, fakatu pawai ya, ko tapi aku ko ni malu toko dia tu pupe ya, tapi tu, kan malu pe ni kei lele, ni kei mo ui, kaje. Oku kaji fa to kanga ke spoti ko me fok to kanga dai ai poto fo gata bai e devita ka ko e ko sia ko ya ki ke sta fo ga ko ne ko ne ku tu mai han e ko ni fo ya to nga hai i a fo ko to kai la hi pe moia pe a e ka ko ke ta wa kai ya ka ko fo nga ya ko ya ku ka ki asi mai ya pe fe fe sa ante lu pe fe fe ta ku i lau pe fe fe ta i lu nga ya ko ya na nau akapulu he taimi ko ka tau sio ko alu ko taimi i he mahalo ki lahi an e tokang e fa nau ya taimi ki he e kava tonga e kava tonga e nau tokang ko ia ki si poti te vita pa to a si na ko hak ya to e fai to ko na tapu ki o tau fonga e o ku to e fu palo pale malahi ia ke to tupu e ta fa ko ni ko holo an lahi ia ai mo ui ko ai fo noa ai fai to kona tapu e te vita ma o pe na mo ui ana tol mo ha pa na alu na tol ai ka ke ko ta ula ko ta fo ko i he i he ke po si fe ta ula ki ko ni a kolistonga pa mo a pia ko ko ni a tolo a ko e na e malo lo ku o ku taki mahalo na take ko a kolistonga i he malo lo ai ta u na ala kai o ataha ai kolistonga ke ta haua ke taha ua. Toki ose tau pia na mahanga ta aki ua ono, kana toki alu atoloa ia, o alu ia o ua ono ua taha. Toki tata o pia atele, fukausi kapana ua ta aka atele ne maaloha atele. Kako ne hala na mahanga ua ono, kana e kovi aka atoloa lahe ngahi tata o, kana e kake sai aka. Sako ngahi vai vai anga ia, anga koe ta siyo koe ia. Ihe tuku koia ai spoti e te vita. Ka koe, ka koe e kusio a kuia, kei ke taufa kalapu e a tonga te vita. O si mahino pe, ka na ho lawe me kona ke tau kalapu, fa kalapu na fe fe, ai va inga koe taufa kalapu e te vita.
1: Taufa kalapu te na e, koe tau bini koe e ua bini koe mau, koe liha na old boys, na to rono ke tahiwa e kao polisi, e a tolawa old boys, koe tahatou ke wanoa e
0: koia ai na foia to lo foi mo polisi e ke ka ka me ka me ai ka ta sio ko me foka ta bloto ke ai ke ta fa no o fra la kalaka au hange gona ko ma ko polisi foi foi gona polisi dia ona ka ke ka na foki ma ka u I he fe au hi e te vita ka ke ma au bena fe fe ta a kolomotua pe a hange con ele ia ngai ti mi ko ia hango mau fanga e ka ke ko ka ko ta si ta fo me ko ke supa si ko ni ke supa o lo ton alere ko I ta ni mi no silani o ko ke ta ki pe fo ki ai ti mi ko ni a wori a toni a hurricanes e te vita e o pe a fika u a si fi me wai kato fika tolo e plus fika fa leva cruseita fika ni ma ACD mi Australia pe a fika ono a Queensland fika fitu leva pe a New South Wales pe a fika valu a Western Force e te vita pe a hiva helinta pe a hongo fulu leva a timiko ni a fisi pe a fika taha leva a Moana he kumoni ho lau koe Moana pe a mo mea koe Mari foi Marie pe ka ge pa pe ge pe ta ko nga ko ku va kai ko ke ne tu ko ta ni mit ko ta Marie a cruceita pa mo si fi ma tu ko si fi fi ka wa ka ke si o ke nga un ko a cruceita lo to nga fi ka fa a cruceita e ta ni mi ai a ko na foi va inga ta tolu foi malo e fitu foi e ono ko e ko ne tu ya ko ta ni mi e nga un pe ka ku ke pe ku ka to pe ti nga ko ku si o e fai no lo pe cruce Italia e te itanga ko exio e al pe cruce ta kona wangai a fai no lo pe nato ta ke pe hui ko ko ta taimi ka fo kia tu ka te ko va ve pe ta taimi te vita malo
1: a ve pe ki li ki e te ta mo ko ko bon bon bon bon bon ko e ta u va he street ko ko va ko ta fo ki ta mai tongo ka he va inga ko ta wen la ko ko si ko raiders na wo wa e to no a to fini Bulldogs, I don't know, they were no storm. Reagan, get a howl, get on no, I war a warrior. T Eagle, get a howl, no full bit, I don't know, it's our cowboy, I don't know, get a war, I'll be seen. The house, you get out when you mind for it out when you are up in there, but I'll forget my lady, eh?
0: Koya, mine of Uncle Hugo, I'm going to go a I he poa pomponi e te vita. Ka koe kei tua e pe foki a top 8 e te vita. O kei taki pe a penrifi. Koe mea pe koko mea ki aike kei nofo koe a uoria. Kei nofo pe uoria I he fika ua. Ae ku kei taki a penrifi koe poine ua ua. Pe a hoko hake reva uoria ki aike koe poine ua noa. Fika tolu reva lusta, fika faa a si ikons, fika anima e naite, fika ono reva kapoe. Fito e la pisi pe a fika valo e tolo fini e te vita. Ka kone tuku ko ia, ai tolo fini mo saka mo a westaika, o kuna utaki poine taha faa ko toa, ka kuna faa ikeke arpe, a fo ene against ko ene, fiha laki pe, ai ongo timi ko e, ko aluhake, ai tolo fini ko ene aluhake ha taha saka, pe koi westaika e te vita, eh? Hange ko tuku ko e plongos. Mantu ko plongos e na hau he tau gosi, eh? Kako ko se ku fika ta ta ha ta ni o kei ka u pe ia I tolo tolo ha ke ne ngo na u poine ta ha ua e te ta ko si a ku ia ko ke li ki ko ke I tu I pe ka e ke I fai no lo pe pe mi fi hange ko ko ku lau e te vi ta e ke I fai no lo pe ti mi ko ni e te vi ta ka ke ka u fo ki at ma lo
1: e te ne fai fo ke toka I o grani ni e u ke e u ke ni ko chi
0: ko ia Koia e te vita mahino apito a e tau alupe taimi ke tau sio koe ke whakalaka a spoti konie na kai ke tau fefe na kai ke tau fefe ma a spoti konie soka ka alupe taimi sio ku tau a tatou taimi ke tunga ma alunga kwa se eliana na usoka pena to folo apito te vita malo koka
1: tetu ka sio ke fuhu
0: malo apito te vita ko mea peko tokan gai e fuhu ihe sporti goni ko tomo fa malo pe ka na tol ihe tina goni na fra hoko ihe wike ko si asi fe nga goni alo lo muri pa pe foki ke ka tanga ta mandu ko ta ka tanga ta na te te ke na menu silani na a fa fa fa e tonga sporti goni como nueli o fa hoko ko ya isi urai o e tauni e te vita pe ta fa malo ai pe ki he ka tanga ta goni mandu ko ta ta hawi nu silani a sosiwa a tonga ku ale tangata ia o fuhu ma atonga e se ke ngahi me ani ko o tausio ki ai ai la mari ko fa inga pe heni e te vita o ta ta pe ta to rema ka va boa ka fisi e ka ko pa pe ke pe anga ko tausio ke spoti hanga ko fuhu ko ni na to ko si hawo ma mani e te vita pa mo i fuhu a fuhu de ta ia pa mo hau ko ni o fuhu aka e te vita e Ko awe ranga ko uxio a kuia e te vita ki fu kwa ni kai. He kai ki hau hata hae fu a ka. Mante una ke yanga i bina tolko e tuki mo e aka. Pe a kui kai ki na uma, ko se lo leko fu e tama a hau ko he a ka. Ko fai fu pe taha. Ke hau ke fu hu pa me hau mamani u fayate ni fu hu ana e. Fango fulu ni mango fulu. Kake, umahi no pe ia ku na e malo hi pe. E hau i hane taofe fu hu i na malo pe ne. Tako e TKO, ko hanga e kusio koe ki he malai fuhu e te vita. Ka kulahi apito pe hanga e koe ni ko huni, ku e whenga maari o huni ka pae maalohe ne fufua mui mui e hano matapa ke fuhu mo Tyson Fury pe ko so siua, I he tawha koe ni e te vita. Malo.
1: Ei hanga la mai kwa teitu kai fukai maro I mo fuhi kai ke heia.
0: Koia.
1: Koi
0: pa o keti ko mea fai koe ki a siua e te vita.
1: Eita ko me ko ko ko tam fu ko fa ko no pe ho piti me ko ni. Ya me pe ko no piti ko maro he mo ko kru ke ko maro ni.
0: Tene hongo e kei to lalo pe pulu ka ko ke piki piki pe pulu e na la yang dai na ki hau e pulu e
1: ko ye ko ye ko ye
0: Te vita ne una pe ki mua pe ke ose ta por calamaco ki lave a tu pe ki spoti con como nueli fa hoko si ulai te vita pe mo hanga gloton ale le fo como spoti con ose ni a an itawini ko fa malo pe ko ta fa na tonga spoti con itawini o hanga ko ta ki ta makoni ko pension ta iloa metalikoula I sot puti ko e tota ko como unha area o ko hetolo a mita fange u ta gaita ha metali ko ulai pene ai mo ki fe fine ko ofa tu ifua ne metali ko ula pante fo tu ere ko ti I hetolo a mita fange u ta gaita ha te kisio ke tan fana ko a ruake ko ni debita ko ana ka ulele I pe a ko ku vakai ko ya ki ke spoti ko como nueli I mala en este polo debita eta timi ko atala Kau e tau timi e tala e pulu ei kuia Australia, Inglani mo Afrika, pia mo Malawi, pia mo Tonga, Malawi, pia pefoki ki Ailani, pia koe pulu pirewa kuia Nusilani, Samaika, Weres, Uganda mo Skotlani, pia mo Trinteti mo Tabago, ae timi koe pulu pi. Kau sio ke timi konio kuia e tau timi, a tala I he pulu ei fu kahi timbi lele I ene pawe ki aki tau tolu ke whetau laki mo Aseria Inglani mo Afrika e te vita pako ko Malawi fu keo toi kaupe mo ia he timbi lele I kako pape ke pehe pape ke pehe ke pehe ko huipe ko tataimi kako fa malo atu te koe lava lele e ta polokarama spoti ki he wikeni ta foki mahi wike kahau Eto e lahi ange ngahi mea te tato e omahu ka u koe hui te vita koe te whaaki koe ni pange koe steiti malo apito te vita
1: malo teita
0: malo

0: Mahado bebe ku he tolong yang tutu. Aya ko e ko e mpupanga e kwa kukwa kwa kari se toko tolong yang tutu. Oke ipo ke ngahi toka teri ne keke e kaha. Mahalo peo kuono i motuni. Kwa kona ufuka avari si peo ku pepe kwa avari si peo toko tolong yang tutu.
1: Malo pito glave ipe foki ange ko ia ko fakatala no ane nai ko e ka wa to tai pe ko e fangota i he hufanga fakatapu i he tafaaki o ku ma wai ai mo ui ai kainga pe ai kainga tape e na mo ui faka aho ka kulava o to e toko ni ai ki he ngahi whaamiri ko ia o ku nau nofo. O i kai ke nau nofo i hawhewa ka nofo i e ngahi whaitu ke he. Pea lawa foki o uta o ave ki mori. Ko e haha o wakai ki he tunga koine o ku iai na ke pe foki na e furihi pe waka touta ia i tahi. Na e osi iai nai ha hawhakatamaki peheni na e hoko ki mua. Ki ke he mei he ngahi a whāpea mo e ngahi i whakatamaki lalahi. Koe ngain ke ahi o hio.
0: Koe, ko ku mau e ku e rin tāa tālo ku tupu a ku e ku tau pāngu ku māme. Ni ato,
1: e ko toki lava eni ke si o koe i ha ahi o hio o ku tō i he whonua ai.
0: Kau te eki te iai hapa inga whakatamata hio hio e neu mao ki iai me au ke tō hunga koe ni.
1: Ko lawa nai ha whetu take atu me i tonga tapu ha ngahi tokoni e lawa ke au take atu ki he kāinga. Whewhe a tawhaki koia ki he uhi lawa i nu. Lawe i pehe ngahi whakatātai ni ihi e ngahi atai ni ihi nai tuku mai o ku wesi ai pa mo e ngahi sima. Ngai filita i holo ko ia ulu a kau e?
0: Ko ia. E, rinta ko e, o ku iai te foki ai, ko si hanga le foki e kure anga o, o fotu tu umai e ngai komiti te a ne o si o mai vege whakalele te toka ngai kina. O hanga eko te mihoko e whakatamaki whakanatura. Ai e, te taki te o fisa koloto ke e rungo i kaumemi pa komiti ko e ni ai e aku e. We are now filalave in ki he kolo skula, koe nimo, mga ipotu nga awe, profika o atua e pure angatua mga watama kua natua. Pea koto i pene o sifai pehe o visa kolo ia, e rei taha, e kono report, ki he mga ipotu nga awe, feka o atua e pure angatua. Pea, wei bifok maharu me pawafonga kolo skula ahim. Aya ni maunga fra kahde ngono fra maapo o po nga ahi maumau mga imia pehe, o tuku atu nga ahi kukata o atu koe ia. Ko e whikawaka mo e uhila e dinda. Ne toki pai mai e toko ni e whakakonga pare aria. Aena e tufa mai e ngahi mama sola ki o mahalo pere ana. Aena koe ko ngahi mama koe ni koe koutu o kuwesia ki nao toru. E ki ahi o hio koe ni. Toko e pe amanaki koutu i pe i he kahakwa mai lawa tiyo pa ano saupulo e ngahi. Ngi palo pare ma koe ni.
1: O ku kau foki ae tawhaaki ko ia ku ke lawe mai ki ai e ke repi ae uhi la i he tawhaaki ma o whanonga pe mei murini ae lahi hono tāla ngā i koe uhi ko e mate mate ko ia ae uhi la i tonga tapu ia ae au whaatuku mai mate mate ko ia uhi la pia ka pau pe hea tonga tapu o ku ki i whainga maari e ange ae ngāhi mea koto ai pia whewhe ai ki mō tolu ki mō tūe ko e haho wakai ki ha aonga o e māma sola ki he kāi ngāi mō tūna.
0: O ku maulo la tonga i he tai mini po ki e rinta ko e ho lavi ki ai. Ko fie fie pe ke whakaangu atu ngā koe. Ko tu unga kia ma uhi lau. Ma uke i whakaangu rungo ki he pure ana. Mau mau e mau misim seno lei ka pe o ku palo pare mamu e mau sola pan. I kai ke te lava e ke te ufe au e te maa goin ai kakai. Koe avarise hoa lere ma uhi la de mini alope wa ube ia. Koe avarisi koe hoa e tōn, hoa e whā, he a. Pea alu pei a rin tāga hata imi, mau mata ku mate a kuto pei mau tōlu ia. Aia koni uho uha pea na ia, uhinga ia, o kui kai te loko whanonga nongo ko si he ilo pe kāinga ko mau ngata a ngā te hia ko tāpō uri a koe. Ka koe hae ko whatala noa whatala ande I kiri sola I o nai toki o mai hoki he whapokonga ngahi māma koe ni. Nei ai pēna wesia I longa pe mālohi ku paki atu e koki whanipoi māma ku paki atu he mālohi a hi o hi o e whangila I sola. Ma amanaki pe te mau lava pe o mau ka ngahi tokoni e waveni mai pa hoki ke tūkunga to tonu tonge I ai.
1: Ko hale vai tōu ko ia ai whangaki I waka kōk mō ngā we aki ki he wholau me I hawhewana I he alo koe ki pangai mo I alo ke ngai whei tōu whangaki I kolo la lahi ange ko ia I hapai o ko mō whai me ia e sōpingi pe ko e whai wholau ki ai.
0: Ko tu hanga po ko lave en dano ripoti ko funky vaka ko na ngoto ne te ke ma pa pa pa I ko alwe a hio hio pe to e poki mai kana ma fu ma hu inga ia al pito I he pe inga pa la ve vale ke to kan ha e funky vaka pe ko ma hala fono nga e ki he ma nga mo ui ko e lo to ko te ke ki fo pa pa pe ko ma va he pe pe ai a hio hio ko mauhanga e matolo kurihi hake ngahi waka koe nai I he wawe taha, koe mausio koe tunga koe e mahinu e uesi ya. Pea koe ne tu ana koe ntai mini, I te upehebe, koe tu koe ngahi misini koe ni ku ngahi whanki waka koe nai paloparema koe ni, nai waka e nai pesi au kito pe whare e ia. Ahe koe ne tu koe tai mini ka pau te te fie polau he whanki waka koe ni, anga pehe lele alupe I motuni, o te whaka polau mama o ia. Koe tu kai mi simia tu ia tai pau he nai no koe lo to tahi. Ka koe anga mi hoke e whaka kau kau ke he malu e mo ui. Whaka anga I pe he whanki tau tai ofi holo pe I mo tu ni koe penga koke tai ki polau ate whanki mi simia ngā ue koe ni. Anga pe ke whaka papau I oku maha hamea ke whaka papau e a lele I pe polau ka koki mai.
1: Lolo tonga hono mao koe ke whai a whaka pōtala noa e fia fini. Na e tuku mai e whakaosi māma I he mau o ngongo whakatonga koe me tonga ane nā iange. Au ku pānga ni mai e pensini ke rita. Ko hea tonga kuiai e pensini I motuna. U pānga ni ma tonga ke rita.
0: Tau watata be e rinta tau tala noa he. Kone tu koe ni ukei ke utuloro au he te uta e mahalo ho oko nei o mai kon te weekend. Ka te tala no au he ke he tō ngā kon te whakapuapu a be he me I moa rinta hai. Ka pau pānga pāmi I moa I tonga mahako pānga I ono ia I au mai ki hen ko I he pānga ia I ono. Ai ka pau pe he me moa tau pau ka pau pānga ni ma tonga e ki ia. Ta kone au mai ana ki motu ni mahalo ko mau whaila ato mau tō he o no pe ko e fito.
1: Malo apito e ke lepi a e kau mai ke polokalama po ni, ko tui o ku fiefia ka inga koe me kolonga tata, ke na o whanonga tonu mea te koe, ki he ki ahi o hia neongo hange o ku pehe ni, he o kai ke full life efe, ai mau mau, ka ki he ki ka inga koe ia o ku nao toi I motu nā, ko tui o ku ongo apito e ke tek nao tolu, he koe ngahi mau mau o ku hoko, o ku esi ai, e ngahi mea o ku aonga lahi kia teki mo tolu, I anga no fōpea mo mo ui koe ia I motu nā. Ia mea ke he ku ke toi fie lawe ki ai, ki ta whaka osa a ke e fia fini.
0: Rinta mālo o ki tomu e si mā upenga maari. Pā mālo lahi tui koe nā koe tuku hatai ni he polo kalama ka e ina se motu ato ni. Ko fe whakahoko atu pe au ki he kāenga koto ate o ku mea mai. E whakamālo ko hina ko e tuku taimi ka e nau fie whanonga ko kalana ko ni. Ko e mea whakausi pe ko pampe ke whakahoko atu ki he kāenga koto ate o tu he tok o ku taka he kolo pe o ku nea ngope mea na hoko mau whainga maari e te. Ke I pea mana klerei ki he ka hae tūkonga I ai ngahi toko ni au tak mai ki motun. O ku mau whaambe ke whaato mau ofa ki kāinga kotoa pe me kolonga tata. ya tapa de la mamá ni tiene afán como hay dijo colo con la mamá te amuelo de bajar con fama por el con malo linda
1: famalo la ya tu que te coe que repi la vaca pe a o a tepe pa mueta la monu que te coe que hiko fa ko fatonia ku que fa imoto ma a hota o kainga fatawangi ki ke fa kai via ko he eki i fatonia ko to ape o pe na ke fiu hatai mi e te fa ya ha fatania tu ke ke ka mai ke polo kalama malo au pito
0: malo au pito
1: ko ke repi la vaca ya me he kolonga tata pe mo ki ongo no no pe fika wa ki pe mo ki a hio hio na e to i pongpongi ane a fi i he funga matahima. Tau wakai mo eka tau i fo i fasi pia tau foki mai ke polo kalama o ku hoko ngalo fa nifo pe a muelo sehina.

0: kata tai mi ko toi miniti e wanima pe a hoko ai valu toi miniti e wanima pe hoko ai valu o te leva ai tanga ko e fotutu e tau polo kalama ko e o koko ko e polo kalama ia ai sosa e ti lea whakatonga pe a mo se fita ha uri hoko ai valu ko tala talai whale ke mo uililei whamamafa ai tala noa ko ia oi poni I he whakautua ko ia ko e maha ki he la. Whakaukau te polokalama e pōni e taha kau nesi me he Langi Maalie Clinic ko Melewaka. Hawhe ko ia ae hiva, ko e kuohili ia, lolotongani pia moe kahau. Whakaukau tia e Litia Simpson pe he whakikia sefi taha uri. Hoko ai hiva e o atu ai ae taungahi a whanonongo ka mafoki a ngahi popoaki I whakamamahi ko o si ataki mai ki whareni. Hiva atau noa ka polgalama ia ae ka inga tataka motonga whahoko atu e tofi a tau whalele pe amo Frank Oloi. Ko e taimi me anga maheni ko ia whela fuaki ai ako hoko e ahongo fulo ke hawhi ae taha wā. Ko e wi ko e mahi nani foki ko e mahi na ia o e musika e nusilani pea o ku whakamahu inga iai e he polo kalamani a e ni ihi a fua whatongia I he mala e koe ni pea o ku whakaonga ia tu hona o ngahi tare ni ti me he whareni o mau tātu a ena o ngahi hiwa me he whareni koe ni ihi pēni I he kau musika tonga na e lava ke na o whainga maarie ke na o kau whakatahamo ki mau toli he pōni ko mele vai sita tau tai pe hekia kasaini vai pulu kau maa foki a riu kawa furi vai. Ko ianga e tu e tau polo kalama, tau foki mai ki e tau polo kalama ko ia oku hoko, a ia ko e polo kalama ia a e society lea whakatonga.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: Mä olen muuta, että mä olen fiini. Ja kun mä olen sefi tämän olikon, että on programma, mä en ihan kuin kun fraukaterin tämän programman, ei sosiaalisen fratonga. Pekufepe, tapapa on EU-i Kolompe, kun fan oli tiomai me jäi. Fratonga, kun tuo maria me, kun tuo peja pinna, peko fepe ja feitu, kun kei jäi, peko ihan aue, pei hala, pei tahi, pei api. O tari fiemari mo tal leiko ke programa ko ia fe fini a kapau ko tok fenomeno ni programa society ka e favorito de pema mai ka venga ko ka venga foi society ko lo fenga ke poke poke farai via demo fratolong et aurea ke uana amate ka e tolonga mo tup tup petau dat fito a fraho ko fatunga ko ni ko mau ilokoia o ku more ma maria de perea kai ki ta fato nga ai o hange ko nga hirea ko ia anga i fono ai ki pe ko u i fok ko nga hirea ai ki a he ku ai ai fato tolo o na fro papa i mai a kapai kai ki fai hanga ui ke fang hirea ko ni ko me ape ho ko ko ne ka u ia i ere ai wa fe tupu me ma mani te nau puri atu i he tāu e tolunga fulu koe ni ka hoko. Au tāu mono ia foki, koe tukunga uke ai tāu rea, pia mo e rea koe aha moa, koe ngo rea Pasifiki e ua, o ku hāmai e kei lava ke whakakake ki naua, o ka pau te tāu whai ngahi ngāue, tuha mo tāu koe ke whai ki ai. Kona mo ni umau whatoka ngai, neong e tāu ngahi whenga koe ni uwhai tua pureanga, o ki ai e whi mau makehe, ke whakahoko e tonga hana whatongia ko ia, he koe tau rea a tau tolu, e mate ia he ngai whanua ke he, he o kui kai ke ai ha nau nau whiunga, pe o kai ke ai ha tau mawhai lahi whiunga ke ne hanga o, hinoi e kakai pe moe kautake ngai whanua muri, ke nau toka ngai e tau rea. Tau maheni kotoa pēsio hi he whanuani, ko e kakai henu, ai kakai enu ha nau tolu whanua, kakai Māori, o ku nau kei whenga, ke lava e he pure angalolo tonga, o whaka nau nau, mu whaka mahu inga, a e nau rea, ke o ange hono tuha, pe am hono taimi to tonu, pe am e nau nau to tonu, ke whakakato ake whatongi a koe ni. Mea pango, o ku hoko, ai mea te tau i tonga. Ko e taha e mea kou whai kia e mau whakaho ahewe pōko toa pē, he hieni programa, ko e whakamanatu, pe am hono whakahoko atu ke tau tolu koenu tau mahu inga ia he rea, o ki aho tau whatongia i tu apure angani, pe am tau ngai whamiri ko toa pē, pe moe anga e tau nofo, ka ku te ai moe whatongia makehe ke tau uki, pe am mo teke, ai ka uma uma fai tonga ke na fratonga nga iange. Ko ni mate e tau rea i tu apure anga e ala whakamore more. Ko ni mate ko ia i tonga o ko tui e ikai ke lava ke tau toi whakafoki mai ia pe te tau fratomala ai i he hoko e mea peheni pe kono hinga e mea ukwhaia e ngai programa ko ni i he Radio, pe pehe pa maumai polkama kehe pe, ko whakahoko, ko hono whai ai, pe amu hono teke, ai ka uma uma whai tonga, ke nau toka ngā i ane. O ku tuuta e whiunga au pitu, ngahi ngāwe u whai ke tau rea, i he lolo tonga ni, pe a kuia e ngāwe lahi au whi mau ke whakahoko, pe a koe whakahoko pe u kuia e mau ngai fotutu, ko as whakahoko e kohiri, kai kei hoko pe, a hono whenga i koe ni, ke nau toi toka ngāne ke whakalerei, a hono e whakahoko whatongia i tonga. I he programa e ai wik whakauke waka toa pe, ai he whaake mai whoke whangamare koe ni, e he le te opi e mena, pe e rinta, o maa fripo mui kau ngā awe heni. O atu ia, e mau tui o ku tonu ke tau whi ilo ngake, tonu ke tau whi ilo ake, pe a mō whakahoatu ke mō tolu kotoa pe, ai tū kunga koe kue e tau rea, pe a whakawhi ilo ake atu mui kakai, mau whi ngāwe ake, iho no ngāwe ake e tau rea hai whonuani. E whiwha whiniu mau whiwhia ke whakawhi i mai, Ele tiva tolea foa, a koe tafo kia ka o whatonurea o ku ngā aue I he tawhaki koe ni o e o e whamau anga I nui silani ngā he tau lahi. Pe a kotu pedi ai whaingai ki mohutolo ka pau e, e te mo lahi o mohu whanore te o. Ele tiva foki o ku whakaho ngā tu pēn he re te o he teimina ni whakafunga e ka taha titsela. Pe a he kai ngā tai, ka nai whi ngāo aki moia I he tawhaki o businessi I New Zealand. Te matāno he whia whini, whi kau aki a pe mwere ni ngāo e koe ni I he tawhaki whakatono ne a. E si ma māro moe mai e whia whini, pe a tuk mai moe ke ki ke whawhiro aki koe, I he mea koe no kou ilo whi kau aki mo e ngāo e uku ke e, ngai koe kou lawe ki ai. Ka koe ni mahino koe, iyo, ka koe, iyo, koe mahino koe ka te au, o kai whuka te kere, ngai ngā tape ho lawa I he taure a whatonga pe pe mo ingrisi, ka koe toi lawa whoki I he rea whakaha a moa. Koe, koe, e ke bēni nā ke, koe, nā e lawa whi whi, ke I loai pe te ke lawa ai o o ngā hoi aki ai ngangana Samoa he koutui ko uke hei whee ilo pena ke hako ai tonga pe koe mea koe nina ai hoko ia I hao alo o ngā hoi ki Samoa
1: Mahalo se Vita ko atu loa watu da te motor mo ume a mai ke tau po ka me hei whea pin na e na ko ku lava o lea pa Samoa hei ko hinga na o ma o hiki ki haa moa I he taha hiva pitu nima. O ngā ue tāta e ki he tau e hiva. Ai e na u kalastolu pe I he GPS lona nuku alofa I tonga.
0: Koia.
1: Pea o siko e tau tolu pa ma u hiki koe ki haa moa. Hoko hoko atai pe e ku ako I he primary, I he St. Mary's. I apia pe hoko atai ki he St. Mary's High School o osi e ku Home 5 I haa moa pe a mau tu uko e ai leipa pare mia David Longi pe a mau pe a kore e David a ke mō mai pe ngō mātu a o toko ni mai ki a ki a nau a ki he toka ngai koe whanau kau hau o whae whainga I ki skolasipina e ma o heni ki he St. Mary's College I Ponsonby.
0: Goia.
1: Pa koe, koe whono ngā ia a se whita pa koe koe mea ia kou lawa e olea whakaha mua he koe hinga nau tau tau a walu he mau pōra atu e ki haa mua aia taimu ke te keisi I te ako pe ki te rea whai ngofu a nge ia.
0: Goia.
1: Pe koe tū koe anga koe ai tō ka marea whaka haa mua mō te hina e pehe pehe ka haa mua e koe haa mua maua ka koe maungo mātu au nā rāwa o lea whaka haa mua ka ue pe ka tō whaka tōng
0: tō whaka tōng leo whaka tōng
1: iyo koe ia koe mea e koe lawa o lea whaka haa mua
0: e ai whoke ai ni o kunau o tu tēnā no fōm whakameheka ka koe I o lava he ngai reani hono kotoa e koe tā whoke me o whai kai whenga tā tōru koe ni e tau whānau tō pake ni usila ni muri pe a mōre e tau rea koe ngai koe kai koe ke lava ngā ki ka koe e kēnu hange ko lave na ngari whai ngō fua pe ke mō wako na kai ke ako e re so ni rea whaka a mō aka ko mō wako pe I he tōu rea ki mō e whanongo ki hono ngā oe aki koe ia e
1: Koia pea, koe, wei hoki ai Samoan.
0: Koia.
1: Koe subject ia I e ako.
0: Koia.
1: Ai ana e, a koe pe mātou he primary, pea, hangai koe na e manako a kia te au ai ako koe ki he nao culture.
0: Iyo.
1: He kohi ngā hoki ko ke isi, ka ko mahalo koe manatu koe ki tonga, mōre atu ai ako koe oe lea.
0: Iyo.
1: Pena e na o manako ke u ki he Samoan language.
0: Iyo.
1: E kui haa mua moe whakahoko koe e nao ngāhi. Ngāhi ho wau e nao anga e nao culture.
0: Koia.
1: Nei, ka mata atu pe he primary school. Ka ko whamalo pe ki he kuongo mātua, ko hinga. Na o mei tō ngā ui e ka urea whakahaa mua. Ka koe, ka na e rea whakatonga pe a api.
0: Eo,
1: whakatonga, api, iyo. Iyo, koe hoki mai koe ki api, pera koe lea koe api, koe lea whakatonga.
0: Koe, Pero el lava es pues con inglés y con hupe y a pie con algo con algo y eso ni que ya hay toma, ¿eh? Y yo. Y yo. Na ku mama ta fo ki ho fo ha ho fatunga a hon ko nga na blawat ki fare ho po e ki fatunga ta a ko ko ta a me o ku mai no ka ta to ro nga o ta fa ko fatunga le ama la me pe ko mai no mai ko o ku ta ho ngere a kai ka ta ore a tu mo ta mo fe nga ke me ko to pe o han e ko ko mo hure a inglis ya na blawa me ko to pe ka ko fe ui en o pe he mo re ha mo a o ku ho ngere a mo na to pero está un hongo de ángel pero que está autor y está autor se
1: repite en la que la que peje es que mata anga o aonga pero don que si o a cautaki co y tonga que es majo inga co y taulea
0: coya
1: pero o que si o que es fulis y con el pure anga ha amua o ya en la pure anga fo o para el mío fo o
0: coya
1: koe pandemia koe na toki o sia tu ene fai fatongia koe sia na ne kai ke mohulea
0: koe
1: na e hange koe ne me straightforward te ene lea ka koe pandemia koe ni koe sia na koe o ku pale ni ti ke lea pe mana ko ke lea fa ha mua
0: koe
1: o ne furi hire va e ia ia ai foi ai taimini ko te fanong o koe ki he lea a pandemia ka minista ka taki na muy muy muy de beta mini ke pandemia one ko ne me gana pa ke campaign ko ne ave en ka u na he pe ko na u cabinet
0: io
1: o na al hol of district ni mata ha ko ha amua
0: ko io
1: pe fa ka ho kwai a ngahi in our culture be an our dolu mo nga a ke en au lea pa ko tai mini ko te fa no ko ki he Palearea koe o se ta the previous government
0: moe
1: puranga koe ni o ku whaka ofo ofa pa hange koe he taimi koe na ua koe e rea whaka amua na me hange ai rea whaka tonga ai a kua whaka malu ki whangati i rea koe ni o basiki koe mena whai ngofua ka te au ai ako koe rea whaka tonga
0: koe
1: na me hange na e o ku mohule ange ai ai lea whakatonga aia, ai tonga i he lea whakaha amua, pera moha toi lea pe he koe ngā kumei vāo whipe ai niwe mo te koe lao.
0: Iyo, iyo, koia.
1: He ki he whakaha amua ke kau tuwalu, ka ko tonga ke kau uvea.
0: Iyo.
1: Uhange ko unau.
0: Vāo whipe.
1: Me mita tau, aia koe te poto pe kita he te he lea whakatonga, pai mōfua lewa ai ulea ke he koe polinsia.
0: Koia.
1: Mana me pehe e ku e ranga ko e ku tupu haki ko he lea whakaha amua. Ka ne ongo ia, o ku mei tatau pe mwe lea ko e kau pārangi, you use it or lose it.
0: Ko ia.
1: Pea pe tongi ko he kau tāki o nao ngā aki e lea ko a nao tōto tonu. O hange pe i fuange whanongo mo i fuange e te fie pe kumi ki he ngā he lea ngā we aki. Hange ko e ni.
0: Yeah.
1: O fo i lea, maha ko he kuke i high school.
0: Yo, yeah.
1: Lao in a dictionary bau, sia fo i lea ko e Bowser.
0: Iyo.
1: Ko Bowser ko petrol station. Yeah. Old British ko petrol station a fo i lea ko ia.
0: Iyo.
1: Ka ko e whakatonga ko e Bowser. Ko pe he, oh, ta ko e hawa e Bowser me he fo i lea Bowser. But last week na I fai a reporti, I whakahoka reporti a Minister of Finance a hamua, pane pe he ai. O ku fonu pe e ta u pausa.
0: Iko ia.
1: And then she said, pāmu, he koe pāmu, koe pump, koe pāmu,
0: iyo.
1: Pane te hanga ea o te o mai fo i lea koe pāmu, koe first time no whanongo fo i lea pa ku pehange kukumari. Ta koe o ku pausa pe moha a moa ia. Ta tau na ngā ati pe fo i lea ko tang koe. Ahon hiki ki te ngā ake pāmu te ngā ake pausa.
0: Koe ia.
1: He ku whaka fo o whange fo i lea ko ia.
0: Iyo.
1: Ka koe ia koe ku o ku manako ki he lea. Pea he ukune tāra ho tau anga whakafonua.
0: Iyo.
1: Mo anga ho tau loto.
0: Iyo.
1: Mo anga e tau whakakaukau.
0: Koe ia.
1: Pea ka pau e si e te lea. Paka mantu i whaki tu se fita na o kamata ma he DJ Sal.
0: Iyo.
1: O ku ke he whuki e te tāra noa mo. Angi ka tāra noa pe tāua ia. Ki he fōmo e he te tāra noa he le tio.
0: Iyo.
1: language ki he formal he le dio mo formal ki he lao poko e health ka koe ponga ki te ngā e aki mo te se kumi koe haha ngahi lea ka o te tau hanga pe tau tōwha sisi ngā aki pe hapa ngā lea pako lahe te eku sio koe ke nau hanga li riu directly ai koe ngā ko hange ko na ke lawe ki ai o ku sisi koe ke lahe tau ulea e o tau hanga peo whakapārangi e ane koe pausa ko pausa
0: iyo ka pako pape fo ke hoko e ame ape e koe tau honge lea he koe matu I kohange peko ke lau tau kamata he whaingo fua be moe o alo e peo au ke fihi tu u e whai tu tu ni koe whakamau ane nai peo au whanongo ki o whenga lahi ke mahino ki he I motua koe ni nai ti tu u he whakamau anga a hano tala a hono tu tu u ni he koe rea ngai ke whakamau anga e te miri koe ngai uke ngai mea pe hange koe probation inu si lani koe social worker koe hafua mea la mea pe koe mahino mai au ta haurewa whiohi pe moe ngahi whakaukau pe moe ngahi uni mea o kai kaha tau rea ki ai pe koe ato ngai pe foke e tau honge rea a koe taha whakai mea whai kai tokanga ki tonga he kupau ki tau hanga ohi mai hanga I rea ki tau ngā oe aki kai lava ki tau whi ilo aki pe a lava ki whakata ta whea te ngai ilo ke he kehe mei mamani ko hui ki tau whi ohi mo ilo ki ai kai funga mea koe ia ki lava ki tau kei tauhi pe a e tau rea he ku nofo I loto I e tau rea ho tau lunga ngā koe tau ngā hi au au whakafonua koe ngā hi au au whakafamiri ngā hi ilo koe nana ke lawe ki ai koe tā mea na whakato ngā pepe koe tui o pulahi fōki ho takai holo ngā hi ngā oe anga mai ala mea pehe ko sio pepe na ku mari ia I ho tā anō koe ni ho whanongo ki he taki fo o koe no haa moa and mai no mai unifra maho inga e rea ke nao ngawe a ki o a oe no fai fai taki ki ai ai toa nga e ni kau fofo fare a rea ko tu peku fa fanongo fare a rea tonga he tai meni ihi e rishiva peka pa o ku ke fanongo peko he tau nga a ke rea e tonga he kula hai foke o feo heo mo tau kakai ai kehe kehe anu ngawe a ke he tau kau ngai frapure a ngā mea rame pe I tonga he tai meni
1: o koe ki tau mahu inga I a tau tohe toko taha koe.
0: Iyo.
1: Ai ako kusio koe ki hanga koe e tau tauhi waha a.
0: Iyo.
1: O kuhange I koe o ku tau sio lalo, tau fie mao e tau tolue ke ngā akipeha ngā hilea he koe ki mahu inga I au I a koe.
0: Iyo.
1: Koe mea ko ku mahu inga koe he kusio koe he palemia ha amo koe tai nini. O ku ne hanga koe fo ilea une ngā akipo koe kabe inga une ngā akipo ke include toko taha koe toape.
0: Koe ya.
1: O kuia e leo to ko taha koto ape. Pa koe anga koe, aia koe whakaukau koe au kusentro ia ki he tau unganga whakatonga.
0: Iyo.
1: Ae me koe whakaapa-apa. Pe ko e te whehi ahi a taha, pe ko te ita huahi pe ngahi reha whakafo o whaia ke o atu ai e te whekau.
0: Iyo.
1: O atu ai ho tolo tō tā la atu e mea koe ki te sa iai. Pa koe ke hanga he lea aia o whakaisi e te ita. O koe te whehi a. Ka kune oange ai whainga maari e ke toko taha koe ke ta ugute rea ki ai ke tāri mai ke ta o tāla noa two-way conversation
0: ko ia
1: ka koe ngai aki koe ngai lea koe te hanga tuku hifo koe kakai which I see koe ngai tau politiki I tonga
0: iyo
1: o tau me me simplify bit tau lea koe ngā koe ki te kakio mau inga I au ia koe
0: iyo
1: te uhe te kwanga pēo whakasisi e ta tala noa ka koe ka koe mea koe mahu inga koe ngahi tāki ke nau mahu inga ia he koe ni e se fita tatala noa ko ki kalasi tolu pena unga na nga tai e kule e kwako e fakatonga
0: iyo
1: ka go eni ko fakaton lea e fama anga in usilani ko fie ma o ko e tau ka kai ka ko fakaton lea ya mahona ke na ke si o pehe ahoni se fita ki he aia ko fo idea mahala ka palangi ko se te se ua ka te uhanga tala noa e ho se te si koia
0: koia
1: hangi ha fo tala noa ke mahi no i he he ku depend be ho ki poko hai ai to ta ha ko ne ku ai to wa ki ani pai ha ta te a ta ha mo ho le ko ta ta ha pa na i he ni pai ki ni ko to ki ha mi tonga ka ku ko fa ka ofa ko e taulea ke taulava o whakamahi no ai se kau koe ai pālangi ke ilo he toko taha koe ni o kuhiri whaki ki ai tau tea pea koe mea e taha koe tali me kou whale ia haloea ke ne mahi no i ai lao moi whounga koe ai lao i Nusirani ke ne lava o whiri koe hā hono loto
0: koia
1: he koe lahi koe tali me kou wange ki whale hopo he pēna o tauria ko foi an o an epe ko hape me tala tu he loya
0: pe faya ke
1: ne sa ka ko e fale i pa te fil ka ka foki te lavo ki ta fil ka pa ko ki te imagino e hame
0: ko ya na fa tonga na mo na pe te me ta fa na ke la ke ai he ko ko ma ma inga ke ma inga mari ai me ko fa ka ko ma fa ma o ke ki he fa i loa he te me la ko pe ko tu pe na lava le dei he ko ko e Mexico na hi faki na to me va mawe a oni na sio ne si tangi halo loto e fra ilo a e ne ma winga ia ho o fra mata anga ke ne ilo ko ne nga nga le re ko ne fa ne o ne ma la o pe mo ne nga ta lango fu an ke nga tu tu ni ne fa ke ai fo itari time ma ko me me ha me me ta ta mo kon he a tari ke to ki fa ke no ta te a mata ke mau inga pele poka tafo ke fatonge faton lea ke ilo kano kato e toko taha koe ni oku te faton lea tu ki ai ai mea koe ene fra malanga i he fra mau anga pe ufi ma oe ai nga hi potom nga ilo ma kehmo e tau kehma kehe ke fai ke ai ka ngai ko lau ko tuina e oku kau a ho o tau kei koe i hato e rea e taha be he taimini fo koe ngore ai ua ke ne toi hanga o whakakoloa pe toi lahiange ai ai ngai dia ko te lava nga a ki hono fa kau kau e ngai dia tu mo tau ki fa kau ka nga we ka ke ko e se pe ko ki tau dai me ko rin ta ka lo mai me fa ko e ka ko e fa mala te pe e si va ke la le re nga we ko e po ni a to ko mai ko ki fa mata la i ai ma ho inga o e tau rea pe ka inga tai ka ho tu nga fa inga ta u lo tonga i ai ka ona ke fa la ve mai e ta fa ke ta fa mo ma ho a ki ai o tonu ke hoko e tau kautaki, ko a kakai ki tau taa sipinga mea ki nau tolu, pe ko nau tolu ke nau taa sipinga ki tau mui mui ki ai, i hono whakamau i ngai, pe mono ngau e ke tau rea, ki hono tuha pe a mohono tau to tonu. Kai mara o pite lau mai ke programa e poni,
1: ia,
0: ka tau to ki whenua ki ko, erisiwa tonu e fawfukia, me he kolokakala, tangata iki ko tui fua foki ko ia nae na te tokanga e tau hotere te ilani tonga e ngai tau lahi pe hiki o alunga ko iha moa anga ko ni nae lawe ki ai a Ngari Siva pe a toki foki a ki tonga ka ku o lawe fatonge a ko ia Eri Siva tuna fua malo e lawe mai ka tau toki whilo aki nta maha ko e lawe mai programa e fefini ka
1: malo a pito o falahi
0: atu iyo ka tau toki hoko atkau ki hola hai o aia ki vai mwhana kautoku fuke mai i he valutou noa ki he te programa hanoko. Mano o mawhan maanie.

te whoke te mini, e whanki I pāmu e, au tau I go inhaler. Ke he apitope whanki I pāmu, o ko atu koe ki e whakatefi tope I anga ho tala tala o whai. Ka ko mea ina ko whawhatonga e linta, koe ke whangau e ake o tau matakali ai pāmu koe pehe, ko wangau e ake pāmu he te mōanga ki ai, sai. Koe anga koe ku whakakaukau ki he ni, koe inga koe, Fatongia ki pamo ko ato ku maui be ko blanco taileira pok to konia ki hala mana va ki frata ata ki fainga fuang ai mana va to ta ko ya ai e fainga ta ange ai mana va pe ka ki ke hala ka pau oku ki osinga we aki ha ki pam ka pe ga te ki nof pe ko inga ko nga we to tonga aki anga ki ai ko fainga ta a ko I kai ki nga we aki ki pam ko ni ko at ki koe, e toi whaingata angai piho o mānawa, au whaahoko lewa mea e koe esma a teku, toi kowe angai mānawa, oi koe pe, o leila ki whare mahaki. Ka koe whale e oi pōni, ka paulewa ko ke osi lava ke o tok tāwha whamiri, e ngai whakailonga nao lawe ke ki mua, pea ok diagnose koe e toke tā, pe ok talatu, sai mele ko koe ke mao koe e he lahe taimini, whata tau ke ne sibina e whai, e pau ke nao whanong, ke o whata whata, whakau aki pia mo maa maa, Mengahi mea ko ia. Pai o atu lewa ki pam koe ni. Koe ki pam koe ni, o ku ae ku whaatai me ni, kone alu ke koviange koe ae, ae he la, pa ku kalasi lewa e ua pam ku o atu. Koe ula ki kalasi ae kon ki whangi pam lan pulu, o ku ia koe, o ku ia koe, koe taha koe, koe preventa, pe a koe taha lewa ae koe preventa, ae ku wha o atu kore atu kak moto, ke ngau ak mau pehe aha kotoa pe. Pe a kataha le koe reliever. Ayo koe ki pamulan pulu fa au koe koe reliever. Koe reliever kula hingawe aki aha tau kāinga. Ayo koe hinga foki he kuwame e ne ngā wea ana. Koe ne pamu pekwe o ngok lewa koe o ku ke mao e mana wale lei. Pa kula hiange hono ngawe aki aha tau matakali. Kai tuku noa pe ai preventa aku fa ayai fangi pamu kulanu mori pe kulanu brown. Aya koe uhinga e preventa hange hano ta ofi ke ua e ai ha fa awi pe koe suoren pe koe tapu hepe pe fufula halanga mana vai loto koe fasi iange pa whainga ta e hua ai ea ke ki mana vale lei ai pa ihe taimi lewa koe koe uhinga e preventa pe ako fa oate vai toke ke ngawe aki ihe aha kotoa pe taimi ni upi atu koe to pongi pongi mo e fiafi pe koe pongi pongi atata pe e te fito pe ianga ho tala tala mo e sivi koe e toke ta. Aia aku mahu inga ai ki proklama e poni ke ngawe mau aki ho ki pamu koia. Ka paulewa e au ki ha aha o ke ngoi o ke toi fie mao ke ngawe aki ho o reliever ai koe ki pamlan pulu ia o fu u aonga au pito pa mahu inga ke ngawe aki ho ki pamlan pulu ia taime o ke ngoi o ke o si ngawe ke pere preventa he pongpongi ta o whata ta pe ki ai a o ke ho ata o ke ngoi kouto e whaingata ang ho mana wa ai ko taime lewa e te ke ala lewa ki ho o ko ki pamlan pulu ke ngawe aki ko reliever ia aia ko e mahu inga ia o e plokalama e poni ko tuipe ko mo tokolahi ko mo maheni e whanongo ki e plokalama whikau aki pia moe esma puka no no e mana va ka oku alupia e taimi ke lahi ange ae tā koto I whare mahaki ihe hela ihe ku asio mahako e statistika ni he wanoa watolu o sia o fitumano tupu ae kakai ko nao tā koto I whare mahaki ko I he lape ko I ngā pia no tae toka ngā ile lei hange ko kulawe ki mua ke whangi whaito ko ko atu ho o toki tāwha family he ko tui ko I ki I pāmu mo mea ko ni ko atu he toki tā ki a te koi ke ngāwe a ki kapa te ke tau ile lei pe he kai te ke au ke au ki he e te miti pito koto I whare mahaki Ba e whakata tau ki he kainga Pasifiki at a tāpe, he anga koe sio ki statistika o ku riunga tu o ua ai Pasifiki kotoa pe o ku mawe he la I ngahi matakari ki he. Ai aku me he anga ku hausia I he anga I ngahi mahaki ke ke he, whangai whakatapu o ku mo ua I ho tau kainga. Tau ke ok tau ma alunga pe to he kakai to ape I he fonu ani tau pe pe koe suka pe koe haki mafu pe koe hafua you name them ka ko ui ngā ko ku si o koe o yai whaka amu he kaha u ko tui ka pate tau ngā

0: fata ha ba mo e me ngai to ko ni ko fa o atu e ki fa le e ko ma lo fa o me linda mo me aki tai mi ke ma o to ko ni atu ai pata fe nga o ak ba o fi ko tu e la ma ke fa si si ya nga e ku ko ke ma fa sa e ya fa non ke ka ba la nge pe me ma lu nga ta pe pasifiki e ha mo ha ka ta fe ma o ke fa si si ya ai ko e ko e ko ku la veni o fe ko aki ko ni pe mo e pe mo e mo ma haki hela esma ka ku hanga ku lame ki mua ka ki ki ange ku ya no hingo ya ona ye anga ko ma ui ko ni me ye ui ko ni fa fa le ma haki ka ku tal to lo ku hela be me si si o ke a to le ke le ka ka ku ai pono kala kala si tai mi ko ni si ve ko to ke ta o te ma inga fo ke ta o si o ke ta o to unga fa ka faka pa anga ko ni e fonu wa lava ke ki ta we ta ha ko hanga fa mole to fa le ma ki mo e faito mo e ha fo ko atu o lava pe wa o valo po ni fa miliona e pa anga ko ni o ku fa mole ki he ki ona to kanga i ko ni o e hela pe ko esma pe mana tu o ti ai pe mo e we pe mo e esma New Zealand e kapau o ki fema o hafakaiki ki o feka o aki pia mo e esma te ke lava pio to o fitutaki a kina utol kapau te ki fema o hafakaiki ki o e fika telefoni pe ko e link pe ko e email o e kakai ko e ni te ke lava po tama ki langmani ki o kore pe ke reception ni ke lea mai ki a te au kambele vaka ka o ate hafakaiki ki ko ya kapau ke fu fema pa ko ma inga ta oi oi tokanga kina oi hela pa ko esma mana tu tau anwe ni ki he momoko ange pa ko winda oku ki lai lai me ai pu ke ie flu pe ki lai lai me ai mo asi mai ko ni ai hela ko fale e oi fia fini oku ko ta ko to ape mo oi hela oku ke lava ko o hu flu ta totong ko pe ko fe ai to ke ta fa family o ke ngawe aki o ku lava pe ki ke alu ki ai te na tala tu ke lava pe ki ke huflu ta to tong ko hinga ke lava ta ta ofi na te ya ha me to hoko mai amu yang o to ko viang ka ko ko amana ki ai polo kala mai poni ka pa te ta fe ngawe ak va ofi ke ngahi fale i ko ato he pot ngai mo wi pe mo fale i ato to ke ta fa family fa ta mo ta lo tu lai pe ki e ki to ko ni mai ke ngai nga we ta fai ko tu e o la lele e ta nga we ka ko fa ka amu ki a ka time o te o to e tu ko aki e pasifiki o ma lunga i ha mo ha ka ta fe nga ha ta fa aki te ta fa to ko ni aki ai ko tu pe ko me la mai ma time de amolinta ka ko wanga linta pe te ha me to ka me ki ai ka ko a fa ma lo at ma ta mo nu e fi af coin of pe ke mo ma wa e fi af lele pa ta to ki si o aki a pong pong ina mo ka ha o ngai polo kalama ka hauko mai. Malo apito.
1: Malo apito, mele koe ki tokanga atu pe nia ku wha whanongo pe foki a ki nao tolu ko ia a okuna mau ai whakoutua koe ni a maha ki he la a whatala noa pe o kau ki e smart attack, he? Koe hānai ai mea okunehanga o kamosi ai ngai attack koe ni ke toko taha koe ia.
0: Kai pena lava ke linda o kapau he kai ke hanga ko ngai fale iko ko te tata fa family na lava ke kapau ko la to la ta ka inga o ke na wala to nga aki ai fanga ki ipa mu ko ni ko atu ko ki he hela pe kapau e to ku no ape ia ke nga we aki hanga ko ko preventa ko uhinga ki ai ko o pau pe ke nga ki pam ko ha ko to ape e lava pe ke hoko esma atek e ko uhinga ko time ko ku hoko ai ko he la fasi ang halanga mana ba ka ko uhinga ia preventa ke to ko ni ka ta ta ma pe halanga mana ba ka ka ole ku ki na nga we ake na to lava pe ke hoko esma atek pa ke nga tai tai mi lahi ko ki na to ko experience be ya wa si ya be ya ni ku na o si mo o wa ye hela fo fo lo ga mai fa tai me ti tai men e hange o na stress be o ku na o mo o na fa ka ka ka me o to me ti ki be fo i ho ko mai fo is ma dek i he tai mi ko ya ai ko ko ngai me ta to kan ga ke ni i ko na si mo wa e hela finga ma be ke mo lo to fi ma li lo to ta ataina ba ke ngo ele ba ke ma na ma o ke ma na ba le le ko tai pe hawa e ita mo stress mo ngai me ko ya ko kai ko hela do fa tu punga linta ka te mo ngai fuko tua ke hia malama pe ke hoko ia I nga we pe e fo I mo mo o mo ha ko I lo to mo faka kau kau ko tu pe to ko nya ke ta ga to feel
1: lifestyle ko to nga mo o I nga ta o ka I nga o eta o toka nga I pe ko eta mo o I ia nai ha fa I nga to ko ni e malava I ke ne hanga ki I ta ta o fi pe ai hoko ko ia ai a take pe toi alo ke ko vi ange mana
0: Okay. Ai a koe, ta whaake ko ia, koe tau sisi no ange, mana tui te whaingata ange, ai ngāwe ho tau maa maa a, pa mo tau maa fu, ai a oku whema o ia hange ko lawe. Ia, lifestyle is really important, koe uhinga ke ua te tau fu sisi no ange, ke koe mea ia e lawa hoko ai ngā he whaingata ia koe ni, koe uhinga koe kai ke tau lawa ke ngāwe lelei ho tau sino, moe ngā he whetā whea ke ai toto, mea moe hu ai ea I halanga mana wā ke tau mana wa lelei ai.
1: Ko tui pe mele ko mau marie pe a mau po opo ai kaveinga po ni hono tala noa. Hio o vahe vahe pe a ke whakamaala ala mai ai whakautua koi a koe maha ki he la. Te whoket ke te koe ke whakaosi mai ka pau ke hame uke ke toi tokanga ki ai ke ta whakaosa ke po ni.
0: Mālo apita linda, ki mea pe ku o ku tokanga ki ai o ku kei lele pe ai polo kalamba outreach alangi maali e. O ku malawa pe ke maulawa mai ki ai koe we ke kaha u aha ono te mau I he whaono tolu Mount Albert Road, ai a koe siasi katolika, ai a koe centuries I freaking. Ka baure o ke whainga maali e lawa mai te mau I ai moe timi koto alang maali e. Na alawa ke whaia whare, pia ka baure o ke whia o mai ka te au whika kume polo ka lawa mai pōko e ni, tari tari le lei ke ke lawa mai. Mahalo au pito Linda.
1: Whaamalo lai atu ki a te koe e melewaka. Me kliniki ko ia langi maari e. Ai whakahoko e whatongia o e pōni tala tala I whale ke he mui lelei. Pea ko tui pe he ikai ke ke e loto mamahi hato e whakahoha asia tu koe e toke tā aivi ki e tokoni mai ke tau polo kalama maho tau kainga. Mahalo a pito mele ka ke po uria.
0: Po uria, mahalo Linda.
2: You're now listening to PM Donna. O se vini te wanima.
1: Piano pele, me ia Paula Tuatonga.

Ngā hiwi ke whoki ko Maliwa tōna e iai ai tohi laukonga koe tohi talanoa koe ni koe hina tarela na e give away ai e tohi e ua mi he whareni pia koe ni ko a umai ai ongo tohi ko ia o ko kore atu ki a o keti pe whoki ki a sunia ko ki nga ua ia na ana mao ai tohi koe ni ka pau ko mo whanogo mai ke polo kalamane ka taki whetu taki mai ko hui ko e tu asila ko ia ke o atu ki ai ai e ongo tohini tohi dala no foko ni bilingual whapalangi pe a toi whakatonga whaingo fua ki anga ko ia ai mahino pe a moe laukonga e tau whanau kaukoris whewhine ko e tohi dala no foko ni ko e whauia e he puleako ko ia o koris whewhine whaifikau sela lupeongo la taila kepa ki moutolu ko ia kaukoris whewhine whie mao ha tohi dala noa ki homo whanga mokopuna luhama ko e tohi tala noa eni hina tari la eni ko ne tu uta mai ki nusilani whedu taki ki he noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu ka pāku ke fie ma o ha o tohi tala noa peko o whedu taki mai pe ki a te au ke toko ni atu ki he tawha ako ia hono wate whika e ma o me iai ai tohi tala noa ko ia hina tari la Tau polo ka lama ko ia koko, ko e kohiri, lolo tongani, pea moe ka hao, pea mo se fita hao uri. Hoko atu ke polo ka lama ko ia.

0: You're now listening to PM in Tonga.
1: Ko ana farimaka, mo polkalama tokoni e pangke whakalakalaka a Tonga, mo ave pa ana pau, malo ana.
2: Malo, pita te evita e maupo inga Māori. Ko le peke hufanga inga I whakatapu wha whakime whalemi. Kaya take a te au ki whakakato atu e tau polkalama ki mahina ko me wanoa waono. Pea mo ave pa ana pau, I e pangke whakalakalaka a Tonga. Pa malo atu ke kau kastoma ko tau pe ai ave pangapau mui TTP ho mou ke ngawe ake e tau sevesi. O kounga au pito ke ate ki mautoru ho mou pōpō mui tokoni I helanga ngau o pakahopo mi a tau ki konua ko tonga. Pa malo atu ke kai ngā tonga ko tau pe mei nō silana o mou whanango mai ke tau polokalama. O koutui ke polokalama ko e ni e tokoni ke ate ki mautoru ke mou ilo lahi ange ke ngai sevesi o mou whakahoko. Pea mui ngahi me au fie mao kai lava ke ma whakatato anga I sebes ko ia ke te ki mōtoro. Ko ngā lalangi pe e tolu e whaike e tala noa I e polokalama ko e ni. Ulo aki, le sisita ki e polokalama ave panga pau. Ko whaunga le sisita ki ave panga pau, te ke lava pe o le sisita online me inu sila, pe ko whetuta kuma ke te ki mōtoro, ke mātoko nea ki o le sisita. Pahinga whaitu pe o kuke whanongo mai me ia, te ke lava pe o tōgo telefoni, o le sisita ki e ma website, www.avepaanga.co.nz. Ko no ua, ke whaunga whakaavaha saving account, e malawa ke whakaavaha ki saving account me no sila ki ke tātana ki mai ki ai ki tongani ki ke toki time whala mai ki tongani o toki ki ngawe a ki pe I a ngai whi mao I tongani. Ko inga I mea whi mao ki whakaava koe ne saving e whi mao ki IT e ua, pia mo e kapau ki ke o tahape IT e whi mao haki I tohi a proof of address pero ki tōng pa mōn tō asila e ua a koki ID. Pea ka pao ka ke whiema o ke whenia te whonga ma lawa ke mao whenia e-mailia te a whonga I pō mo whiema o ke whakatato mai ke te whakamooni mai ai pea ke a awe ki a JP pe ko haloia ke ne stem ma whakamooni pea te stem whakasokma ke maunga o ke. Kono ho kope whaka o si a ke kia te kina o tolo o ko siahana o a kaoni e pan ke whalalaka kako fufuoloa hono I kaipe ngawe aki mai. Whakatokanga I aine kone ovape I he mahina e taha wape te tau e taha e tō olewa e tō mensisi te koe whia o ku tō I he osi ai tau e taha kaike ke ngawe aki akaoni e tō whakamahina lewa meo akaoni. Ka pau o ku te kiai ke ke te ngawe aki mai whakamanata te o ku ke I ataha te ke ngawe aki maho akaoni ke whakasisi e tō osi ko nino akaoni. Whakamanata te tau awe pahapau, ko tau ngahi te ves koe ni, o ku ikai hawhi, te ke lawa o seni ho seni ti, mi ki hao akaoni o whamili I tongani, pe ko hao akaoni pe a koe o saving I mai. Lelei au pita ni ngai saving tātana ki, mai ki tongani, ka pau o ku ke whakaamu ki ke ewe ewe mai ki tongani. Taingo kua, bawe pe a pau, pe au toko ni whoke a ki seni ki, o ku ke tānaki mai ke kautahani ki o tau ki whonua. Ko maunga he a whetu contact detaila, ka pa o ku ke whema o ha tokoni, te ke lawa whetu utaki mai ke mau Facebooka, awe tanga pau, te ko ho tā telefoni mai e whika telefoni, noa wā whitu, ni mahi wā ono, wā hiwa wā tolo. Te ko ho email mai ke info at avepaanga.co.nz. Malo au pito, mō mea mai ka mō mea.

0: PM in Tonga.
1: Ko vai malal me kauta a planet gas me na fanga no ma tua ki ge we keni malo vai.
2: Malo pita te vita pe ato e befoki ai fatap ke ho eki tau ma foki ai tonga ko to pe mo me mai ke fai ai befoki ai fo fatongi ai kauta hani ke tonga ko to pe na ngai fe ma me alele. Na lava ke tiriva te yuti he wiku kosi o kala nini peia pe mo me alele foki me ikati kati. Pe alala foki o atu mo ngahi SUV o manakoa o pito ia ko ia koe fefonanga aki ko ia e whamiri. Pe na lava le reo tiri valtue o kosi ka pao mo whema o ke mo mea hanga tonu mai ki ai. O wala hanga tonu pe ke pesi ko ia Planet Cars pe ko pesi ko ia a koe vai ma ala ana toa kalao. Ke mo mata tonu ai ngahi ngā ue mo fuafatongia ko ia Planet Cars o kwhai ke kai ngā fie fie au ki te kai ngā ko ia koe maua te nau ngai mea lere ko ni koe fuafatongia ke whamiri. Ko ia e kai ngau ke ilahi au ki te peta au ngai mea lere kalas ke ke. Kata te fito foki o kufie mau au pito ai yuti e. Kakulahi au pito ngahi lanu ke ke, kalasi ke ke, Ford Rangers, mau me Toyota. Pea moe kalasi pe o ke fie mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga kotoa pena mo mea maa fukatawa mo mea lene. Pao e ngatahea ki mo tolu kotoa pena mo fanongoa mai le tioni. Mo fetu taku me ke tiahe wa vetaha ko iha kwa mo fie mau mea lene kotoa finance. I mautolu ko ia ku learner license, na elava foke learner license o tuku ate me alere u kuosi. I mautolu ko ia o mou vahenga pensioni, lava lere ke utokoni atka ki mautolu. Hape me alere ku mouloto ki ai, pe alava foke ke tokoni atka pau ka ikia hao laiseni. Elava pe kautahane tokoni ka te koe ko ia ke mauha me alere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fituhiva, ono ni maono valo. Peko auton mai peke ia te fika te au fituono e he Nelson Street i onehanga ka moumea.
1: Ko kore whenga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai e ma fwoi mea kai pe a mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko fwoi manioke, ko fwoi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko tanga i hopa pe a mo la i pere. Ko ki moutolo ko ia mo fie mau, mo fitu taki mai ke fika telefoni ko e ni, ko noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki me tu asila e mao me e ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki wa me tu asila koia e mao pe a me ai. Malo.
3: Ko e whanamanongo ke he kāinga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Kauk whai ai kalapu i e pōtoko naki koe ahotolu noa oe mahinani ki he kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he o noe fiafi ki he tahataha tolu noa. Fie mauho moutoko ni koe uhi koe whakatangi oku whai mai mehe e tau whanau. Te maulaewe atu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i he pōpule lulu kohono wa fitu oe mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
1: Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu avaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. PS Facebooka ko o peti tovo finau, orea ki ai malo.
3: Ose minite hongo fulo me he tataha, wame pe ose tau taimi. E hongo fafine pe foki kia kasaini, ko e taha foke nia mea polo kalama faka kompiuta nai pe koi haa hono fahinga ui. Oku lahi hono ngā ue aki e he ngahi ahoni i e ngahi mea koia oku whakahoko online. Hawhainga mea pe mei he tā koe au ki he ngahi hiva kua ueni ki he hiva he. Ahono ngā ue aki ki ai e AI. Ko kasaini oku iai eni ki first hand a kasaini te tā i atu. Ke tau ki whanongo ki ai koe anga ia ai ngā ue aki koe oe AI. Pea kou tui mūlawe i pē kua o lahi a e tau ngahi hiva i he YouTube kua upload ki ai ngahi version o e ngawe aki ko ia AI. Kai ke, tau whanongo mu aki he ki fo'i fasi koe ni. Ai ko fo'i fasi a kasaini iho no ngawe aki ko ia o AI, pa tau tok foki mai ke talanoa ki ai.

0: O músico é tanto a minha online este tema. O músico é Spotify ou Clear, a ver com água que ela master que equipe aí. Para que eu falo lá, meu carro está com a tonga. You can still access to my music, but type up my, only you type up my name. Para que toque fini, bebe, o music, te que falam o meio aí. O que aí foi a la pa maior, my kills. Ou se upload a toa me YouTube, me Spotify. Te que fi falam o que aí. And then you choose what to listen to it. But you can do it. So when you play it, it will be good for me too.
1: Yeah.
0: I'm looking forward for every end of the month. Que how it is here, que be before you know that. Yeah.
2: Ko kamata foki e ka saini ke ta o magai ke YouTube lahi lahi a o no ngawe aki to hiva I mai e ta o ngai hiva ngai aki AI e to ko sia ni hia kuna fifia na to vai o ko ongo ma ke heia he ka ko ko inga ko ki motolo foki ko ka o hiva ki motolo ko tui e ko hana he o mo vakai angi ke mo fafine ke na vai vai mangi ko hana vakai ko ke AI hono ngawe aki ko ke tau hiva. Ui ke ato na ako talanoa ai pa moe toko taha heni polo kalama hiva opera ia, he? Pea ne pehe e ia koe, mahalo e lava he e a ia ke ne hanga o filio I pea mo ne hanga o kopi ai ngahi hiva ko ngai aki ngai mea lea pa moe. Koe Oprah, hiva Oprah, o ku sisi hane tui ki e lava a e a ike nao ai. Koe hui he koe leo, he? Koe leo pak mi me ke hiva pe live he ke audience, he? Koe ke te fokat ka koe mele ka mata mea koe, koe haho wakai ki he ngā ue koe na e a ai.
3: Malo o pito rinta, ke te awia, koe e a ia tai minia, it's annoying, to be honest. Na ia teko tahana e tāmea koe mai pe tene lavali liu e ku hiva ke AI. O tāna kia katak wha mure mure. O te kia ala koe kia I tupe ke pehe. Because kia awe a ku o koe mga hi puaki lea ia o koe ke nau puaki whale lei mai tau lea whakatonga. You know? Te hangi koe o koe mga ngahi nautia o koe ke nao lau na tauia o ai whakatatau ke original. Ka koe mea lahi pe ko sio ki ai e alu he le vai mo e tau whanau ai ai hono fei fei nga e tau whanau ki e ke tau lea whakafonua mo e tau tui ngawe a ke mea koe ia pia e he le vana to he anga koe e ke he he wai pe e nao lea whakatonga na tauia o I kai ke nao lava o pu aki lele e tau lea ki he lea tonga totonu. You know, ka koe mea koe ki au ia. Well, mahalo kange koe lau, sai pia ki he time vau nau ai whaka mea lea mo mea. E le leika nau tau ke ilo mea pehe whaka musika. Ka koe mea koe ki he, ki ho tau ke na whaonga ke li liu ho tau le o mo mea. Kei ki ho iaha ku, o koe ki ho poupou ia e au ke pehe. Because o ki he kau hiva o nau sacrifice lahi nau tauria ke nau hiva ako nau leo totonu. Ka kua o koe koe ai a kenga mahe taimini. O kua mi sinia ke nanga iau take over e ia ai ngahi iyo. Ai ngahi mi ai a ai kakai na nau, you know, mo nau ngahi leo na os whaka inaspina tolu mo mea ofa ke ta mahe vani ke nau hiva ako nau ngahi leo. Yeah. Marco que fa cau cau pia linda.
2: Te que ho o makai ki ai. Ki na hita me a papa pe o fefe me ta me a papa. Pe blava pe mo ai ai o va ku mai e o ku lele mo nga hi me a ko ya e.
3: Na ilo a gava.
2: Le gava ko ya o makai ki ai.
4: Ko me ko ta be fokia o pia no le dei pia no ko vi. Ka ko ko ka ma fo fo fa no ngo ko ya ko ko ke nga hiva ko na ri we ai ko ma fu ka pa ti na na o mai o tai po pe si ma li ta ma na we nga hi o lu fa ka fo ko te fa no to ta to o a pe to ne wo da tam te a to nge ko nge ko ko no nge

Whakau mini te tāhiwa pe hoko a e tāhawa. Whatawangi pēnā ngō leleia, tō e polo kalamako I nei toko o si, pehe fōki ki e ngai polo kalamako tō ape na e o atu ki muange. Whamalo ke ki nau tōlu, nā nau toko ni mai, I ono whakakato o e ngai polo kalama. Ko e lawai e ku whakako whatongia ki e whewhine, te utatau atu au he, ko e ongata mai ki tōu ae ni o hengi hengi. Magatonga lewa pehe ki a Sione Onevela, tēnā whakahoko atu ai polo kalama ko ia oi pōni, mei he taha wā o mautoki mārae I he ono a hengi hengi. Malo api tau mōmea mai, tō au whātua.

0: auni o whakafuafu a kei ke tau tangata ia e ono fitu ki he valuta. Kawia e ngā he mea e kumaho inga pita te tau sio ki ai. Pasai, o mea ngeke o fia ngeke tau nofo ka tau tolu toma. Me hiwa ngeo ni manoa me aho eitu ki aho ni ke wafe wano. Ko tau tangata e tolu nima ke tau tangata e whaafa. Sang. Tato ki tuhi forever ki ai ki tau sio. Mie tupo uluaki. Mie tupo uluaki ki he wafe wano. Ko tau tangata ia e ono. Te koe koe mahu inga apito ia te tau sio koe ki ai. Te koe mahu inga apito sio a toho hoko. Pea ku hange koe aku oku. Nga we lahi aki I e siasi, I e LDS, pa ko siasi o sisu kalaise kau maane one nga au ki imu ni. Oku I kai ko hame a beia whaka siasi, ko me whaka maamani lahi ia. Pa ku mahu inga au pito ai tohi hoho ko, pa ku hono mahu inga ko lama rewa ki te ilo rewa ai hoko hoko e tuunga family, ma tuunga koe society koe kia te aku. Ma uina pito ia ke tau sio kia I pongpongi ni e kāinga whanongo pa te he lontoni. He kohono mahu inga ia kuni hanga ia o puke puke rewa ai tau fatunga motu a. O kuni ma uina ma tuk whakaholo, o koha tau tuk whakaholo. Tā koe kawe e sāi, te tāsua lewa ki tūnga koe ni, tāsua ka e palahame. Ko e palahame, nā e ne mo uia e palahame koe pēteri ake, nā e ne hono tau o tau te awhitu nima. Sāi? Pea ko aisake nā e koe e au ne tau motu ake, tau te awaru noa. Pea ko se ko pelewa, nā e o tau te awhafitu. Sai, pa tau ilo lewa, maunga koe atu whaolopa, na whai nga tolu ife, na nau pekia ife. Lewa na pekia a se kope i sukote, i spite. Kana ave ia ki hepe loni, kona ki whaitoka o kuwi ko makipila. Sang? Ko talata sio, pa ko mamahi ikon kona atu whaolo, ko pekia ko tope a family ko nina ave ki makipila. Ko hepe loni, ahonu whai koe tau koe na ikasa mo pengs mo, tau koe nu whai koe I isleri, ma fintu koe, eh? Pa ko pekia a sela, pa ko pekia a re sieri, ko se kope, ko e plahame, ave ko tope na toki ha, ko na ki whai toka, o kutu ui ai makipila, eh? Ko maotolo e David ake tui pia koe lawe e pe I puko tala o kwa hama whae tokai te kuia ko kere kere no au tuui he tuariku pe kwa hama tala maotolo ia koe atu itahi ko maotufaholo ia I puko tala pe mo whakakate e malolo pe taha kotoa pe ia ka whaka amu awe ke ave mai au ki kere kere noa Pea koe kauia, e kakai mea ia o mahu inga apito ke tau sio kia. Pena hange rewa e havea mahu ki whaitoka I loto hapai kui ko paia he loto. Pea koe whakaamu koni koe iai mātua, kai kaiā ke wau ki kere kere noa, ave pe muau ki paia he loto. Paku mahu inga apito ke tau sio lo loto ke tuunga koia, ano mahu inga koia au e tohi hoko, kai koia pe I netu koia koe, ne hanga o puke puke a tau fatunga motu a me tuk whakaolo ai. Tak? Tako o koe a ko whamalo atu e lontoni ko ngaka tau fōki atu ko ngako e kore tau taimi malo bi.
1: Iyo a ko atupe whamalo lahi e a pisope I ho o hanga o tala teu I lelei mai mono kamata I lelei mai ai kapinga maali hangi ne lawe kia te tamaka. Kaweinga maari e lahi oe pongpongini aia kohono mahu inga e tau tohi hohoko. Kaike, koe rakwe hui o kou lawa tuk watke tau kamata e ake tau kaweinga uraki pisope. Kataki, o lawe mai ki hono mahu inga ke tau tokanga ki o tau tuk whaholo. Pea ke tue lawe mai lewa mua ki hono toi mahu inga a hono puke puke a tau fatunga motua. Malo pit pisope
0: ka fokiatu. Malo pito lontoni pe ka wena se hui mau inga pito. E ka inga whanongo pa te heki ki tau tole pul kalama. O ku mau inga pito ke tau hanga o puke puke. Pe koe kauia I ngai mea o ku mau inga pito koe puke puke ta whaaki koe ni. Te ne lava lewa ke ne mau lewa ai mau luta ai anga nofo. Ko kauia ko ni koe koe ki ai pe a maumauluta anga koe ai no fō i he poke poke e tau ulunganga mai, e tau fatunga motua mai tuku whakaholo. Pe aku tala lewa akia ai, sai, ko tau tōlu ia tonga na kete iaha ka kaia na te kaumbo ki tau tōlu. Ko tai nimi nengo seo masi o tau kainga a kau siai nā ki tonga, kanai I ko tau tōlu o kai ke teheni ko uesia te te tau tau fatunga motua. O kuongo ia I fisi pa kuongo ia amoa na lahe tai me tahana huma e sia mane whakalele amoa pe hua ta Amerika, pe hua te ngai whono te ko fisi na te kau India ke hata walu no tōlu pe anau ngāo e mai koko pe. Pe koe koe tūwa mahu inga koe tau tōlu koe tōnga hono puke puke a fufula e tau tau fatunga motua. O ka tau ki kolo api ya. O ko te aha tau ngai kolo whaena tula, paka te ngai kai, o ka tau tolu koe ka kai, o ku tau veke veke ke whai a whainga mea, ke tau fie fia, o kai rea talai hapai, vela, vela whare loa, o ke te vela pia whona pia ia kisi, o kai tau whainga ulu ngā ngai o tau tolu, pe aku mau inga pito ke puke puke ulu ngā ngā koi ahe, sai, ai aku tala ke heni, paka kai tau tolu ka kakai aku, whakapa apa, O kukea na te whakapapa e tau whai koe i he tōngā koe. E tau mo ui whakapapa. Pa kakai ki tau tōlu o tau tahi wā. O ku mahu inga au pito ia. Ke puke puke ne. Koe kau ia i ngai ulu ngā ngai o tau tōlu e kakai tōngā. O ku fuu hirio aene masani. Te pehea koe masani. Pe koe lelei tahai a ngai mo ui. O ku ia tau tōlu ia. Koe ki tau tōlu koe kakai ia o ku loto tō. O ku kauia ngai mea pe o tau kakai. Se ko tau mi koe ke whonuan. Tau am te ni whakatātāfu koe chai. Tau am te toki hen. Ase ngana tau haupe tato ia me tonga na ke kaha tau seni. Tiko tau mai foki hi ke kumi whonua ke whonua fo au. Koe mai ke kumi ki he mo ui. Ke whakalakalaka ngai mo ui. E tunga wha ekonomika. Sai. Tau am te toki o mai ai mea o mai ai e lotu. Koe ha? He koe loa tūpe te nelawa o puke puke koe ki tau tolu he. Koe taime koe he ngai langa whonua, ngai whonua koe ni talanoa pe e lontoni hanga ko tau tolu i Asleria. Na he mai natolia koe loa tu siasi kehe kehe kotoa, koe katolika koe ngajat, pena o toki mo vete mea he taime koe na tupurake koe nata he. Koe whenga ulunganga e tau tolu i ai oku mahu inga au pito ia. Koe ta whenga ulunganga a ongo kope, o tse koe mawahi ongo whakatonga. Whamore more atu ngai ununga ngai au tau mauta tolke. Te tau pou pou teke teke ke ngai mea koia. Ke helerei whakaluku fua e society. Pako mahu ngai hano puke puke e tau maui koe i he tuku whakaholo pe me tau fatunga motua. Oku lava ia i he tafa akone. Kako mea lai whakit e tau sio koe ki ai koe konga mahu inga apito ia. E tau sio ki ai oku. O kai te ke iahe hane ue sia a iahe iahe tau. Koe tau wampia tau tōlia o nofai whonua o kui kai te ke hane ue sia. Aianga e tau ngahi mo ui whakatonga. Pea koe kohono mōni koe ki ai. Sai koe te tau tala noa ke whaikawa tonga ki ai. Whakahela ia. Se nga mai ke ta ofi ko tau ngai ulunga ngai o tau tolu e koe ki ai. Koe uhinga koe koe na uo ke fei tuu o ku omipe e kakaia na huanga o tala mai koe ngai feo ia ngai o tau tolu tonga. Ke tau feo pe tau tolu moe tonga pe whakaa ia o tau tonga. Whahai e tau loto to, whahai e tau tau iwa a. Pe a, so u tau kumpe tato ka whainga mea ke nehanga puki puki o tau ulunga ngai whatonga. O ku kau ia i he. E ngahi mea ko unehanga o ominga ki tau tōle e London. Kau e ngahi mea mau inga ke tau sio kia I e tafa ako ya. Kako e taime ta tau pe e kunengo e tau nofo I e fonuani. Oku ukai peke nelava I e ia o te tau fea ngō ngoi pe. Nengo tala mai kien o tau sio kien mo ui whakavavaha ake mo ui ha mo ui whakamotu. Kako malo henge pe tau tōle. Ka haua ki Hafenga paanga pe me yokoa, pe koe mai me hapai, pe koe fea. O ku alo e tonga ia ki ai of. E la ane ke tonga ke alo ave ki se ni tika na to. Ka keke e totong he pila ia, ma usai pe e tau totong pila pe au ke tau mati. Ka ta whaka o luanga ta tolu koe, a mea koe ni koe loto, to hafenga mea ke fai. Tai lebih dah tu aku kau tahu kau tahu apa fakta tahu ngaya tahu tahu ya. Tapi aku kaki lama ya ke mak motu ayat ada fakta kau ya. Lonton kau fokus tu ngaku tahu tahu ini ilave mai yang mau fakta kau malok.
1: Malok betul episod peo hangau o kini kini lele mai rak fehu ina tu kuatu. Pakai fok ipoi neuan nak ilave imai kau mahu inga. Etau tukfonoa pemo etau fatang motoa pemo no puke puke ai ko ginga ok mau inga ke puke puke ka o tukwangi ke more famalo la hetkiai pa ko tu ite ma klosa te ta ma ka pe amo ne vela ke mo tana ki mai e etau rak fehu ikoya etau rak kong eta programa malo pito
2: io a malo pito e uheina ke pe ke pisope e kaufugini he kawe inga mahuinga koe inga ke tauhanga o whamahuinga i a taungahi tautohi hohoko mui tautuku whaholo pe mui tauwhatunga mutu e ki whanua au tau pore pore ai au kou sio koe ke lesoni episope pe aku wake te manatu ke talanoa ai whanofonofo isleri ke taimana hu he whanua tala whalanga te mpare mana ha uleva fo imata kari e taha wa ha o takai e fo i tempare tak taha no fo ai o vahe vahe ai ho nau ngai fatongia pe ilo pe he mata kari he fo i toko taha wa whamiri hako kendo seko pe ho nau ngai fatongia e fai ke tempare kotonga maari e anga tau sio kono kio tau whakanofo nofo ukiai e tuki gai hau eiki e gai mohono kaumata apure e toki iai lewa pia moe kainanga e whonua o gai honau hala e walu ke haatu i moe hau eiki o tonga mea kai kou fiefia i episope ano vahe vahe pehe i anga i tau nofo ke tau ilo hakeko mea kona naki whamatala mai o historia mou mala e ha ano lawa ke tau ilo o tau tuku whaholo moe whamiri tau haumi ai o taimi kau tau ilo ai ko hai ki tau tolu oe mahu inga te sio e te hanga o mahi no i kita e hani foki i bisope mo heina mone lau koe ai ke te poto i he sio hifo pe te sio at aho ni kulahia ke pe ilo sio atu kwa ke lava taya sio hifo ka kita. Pua te lau e taime ni, tau longo a ia he lahi pe sio atu. Pe omi e nau ngahi whakakau kau ko mo vete vete ho tau uto he ngai Facebooka ai omi e nau sio atu. Kai pe mai mauri, ei, alu o tuu he sio ata sio ka koe. Keke ilo ko hai koe. Pe aku mahu inga vito, e tonga ho tau whanofo nofo ka pau te tau ilo ko hai ki tau tolu ilo ko mea ware kita ilo ko whamili kita ko tau whatongia ko tariangi pe ako mahino lewa ai anga mea ko whaofa ai ulunganga ho tau tonga he ka mea nei whaiaki hono whanofo nofo ki tau tolu ke fai hono fatu ki tau tolu ke ome fe kau kai toi kehe mo si oi ke hanga fo tutu ko isleri ko isleri no fo fa matakari os pe bahe bahe mai to o mai kau to a me matakari ke hoko ko kau ofisa hoko ko kau e ki tau so ko hanga e ko fa no fo no fo ko e fo nua ko ilo e piso pe malo na pe atonga ka ke toki fa mala ala mai he na tau kau pe mo tau tolu hono matua e whonua. Ne ngahi matakari, ne ngahi hatuki. Kako mahu inga ia koe, ke sio ke anga koe, ai mahu inga ke tau ilo i ki tau tolu. Ngona te tānoa koe ni, he kau heo tua a Moses, alua tala ke ki mātua o Isleri, ko au sātai. Nanau ilo pe au, i hoku hingoa sātai pia nai whiunga pia mo nau wai wai. Koe ahoni, alo talaka nau tolu, ko au si hova. Ko hoku huafa ia te uhanga tukuange mai aki. E kua ongo hake tangi o kakai, pe me ispite. E aku, talange e Moses he ko haiau seke seke fehu I pe mo kau fanongo kai hanga e Moses ia ilo ko haia ko haiau talange o tua alu he te ia te koe seke mawinga ia ko tau kifonu a tonga tai migu o mea e whekau ga te tau tolu e tau ilo ko hai koe koe fohau o e tata ik whekau ai ke asi ulunganga o e lotu e mo ui ai whanau e kau liwai ho tau fonua mea ko man man melia ia tai mlahe ko alo o hu he ngai mamakawa siasi koe ni o tonga mea I pehe pisope koe futupu I siasi tonga koe te hu he whaikawa ka uheina ko tau mu a pia tala noa ko inga haole o ou ko kuni ma pia ngu ngu pe mo iyo pe pek mea I bihe kau siasi tonga helo ke ngai aho ni ko whanongo pe mahalu hafahinga ka mata ke toi rea tia mei mui ki mua ka koe whakahu a pe ka koe ihame pe eia sio koe ilo ia koe aho tau kehe kehe ek moni whakahu a koe mau whakahu a pe whakawhaikawa pako kore whamore more ati heo pe e ku koe nea ko koe whaki mea koe ni te vitau asi ka mau mau ihe ki kakai koe ia na tula pe moi mea nei teui aki ho tau kakai taim koe tau to'o mai ai ki tau tolu pe moi ako na tau whai tau o ako pako tohi tapu pe tau omi he si asi pe koe rea ni whato me mātua si mātua koe unau mate he ngau e si asi o ako pe koe mea na kumomo whai koe kai ke mei ma veu veu e ngau e lotu koe ngau e kau ako si koe koe mahino ia koe e pisopi ai kai ke mahino ki he tonga ko hai ko ako e alpe o lotu hange pe ko mosese alo rea te peata mosese ke o toa ko hai au si koe tai mahino ko tai mi koe fia pai a tafe kau ku ke ilo ko au koe tonga ko e tupu he fonua na e papai ki o lunga ko au ilo e tupu anga hau whamiri na ku lere me ai ko e ku tauto tariangi me lindo atu ai mau inga koe o tau tuku whakaholo na tau tupu I tonga o sio tonu pek whanongo mai e kau vai vai o e whonua na tau tupu I tonga sio he mea koe mau mau luta ai nofo pe amoe me lino kai te uhanu pek kai te whakaanga kako fie fie he proklama moe kaveinga e poni e fito e whamanato atu he he koe kule o e whatua merie Whamanatu pe, ho tau tupu anga, moi mau inga e tau puke ki ho tau tuku whaholo. O te ai ke tau oma anofa e whono muri ke hange ngahi, ta au, o e liliu, o e ngā au e pe amoe whakalakalaka, o e tau nofo e whono ani, ke tafia ai, ai matai koloa, ai whakapa apa, pe amoe tau ilo tau tuku whaholo, pe amoe tau, pe amoe me amu ho tau ui, I e mamani koe ni koe, te vita kou fokiatu, fokat bisope.
3: Io fa mal ovela o ena kama foke o ku to ta minite u ataha ki taha kama foke tu ui ke to e pe tu ka fe ui ke fa ko ke bisope fa mal o atu ka moto lu ko ni ie o pe mo ka ma ke ta por kala ma ko ya o e a pong pong ini ko fa mal o atu ki a maria a Micaela la pota pe ki a nai a nau javiri Josefina Fonohema, Solomone Taapalu, Timote Sinimanmua, Pea Pehe Gianau Pese, Pirima Vete, Pea Mohokilani Kustafu, Samson Tike, Pea Pehe Kapalua Tatafu, Kiko Furimaono, Pea Pehe Foka Fred Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaia, Afukaloni Hea, Pea Motopuluka, Motolueni, Motohi Ake, Pea Pehe Foki, ki a tagres tu kia mo tol mo fano mai I hinga lu e a ko atu pe pe ki ta fana o po ate a fa malo atu mo tol o mo ka ma ki ta por kama I he pom pom ni ka ma fokia tu hinga malo
1: io a a pe fa malo te ta ma ka fa malo te ta ta ko si one o ne vela tu po I he ta na ki fa fo fa pe mo mari pe a ko e piso pe fokia tu ko e u ta fe hu ki he ta u a kamenga o roa ki o pehen. O whenā pasi a whehui koe ni o whararau ki hono puke puke moe mahu I ngā koia o tau tau whatunga motu ā. Ka tang pisope ao ke lame mai. O ku mahu I ngā koa ke tau puke puke e tau lea whafonoa I ngā I whonua ko eni o ku tau kumi whonua mai ki ai. Ka taki ke ke lave I mai mo ke whaloloto mai pehu I kutuku atu pisope malo pito.
0: Malo pito lontoni peko e kawena ha whehu I mahu I ngā pito ke kāinga ke whaihasi o ki ai. Peko I ope o ku tau whanonga mai ke, ke, ke, ke ngai whanua ko ni mi e tawhaaki o e wesite ta tau te whito ki New Zealand mo Australia pe ki Pango Pango pe mo Hawaii I mo Amerika pe ki Europe. O ku o ko kawia I, I, I, I mea o ku o mahu I ngā pito te te ke, e, ke ki tau tolu. Tene hanga o, o puke puke a tau whatunga motu a, a e, e, ko I ngā ko e tau rea. Pea koe maoni e maoni au pito o ku whatunga I pe I, I taimi lahi. O ku koe kauha a moa o ku nau ngāo ekpe te nau, nau ngāo ekpe e nau rea. Eh? Tene heka te pasi toko e re lue ulahe ku ngāo ki ngāi public transport. Te whanonga te tuke e te ko hānau tāma ko hāmoa maua I a. Eh? Ako tāla noa koe ko I ai o ku mau ki ai a koe koe ku sio koe ki ai o ku mau inga au pito pe ko toko ni lahi taha koe ki ai koe koe ui ngā koe kai kai ke, ke lava I api e lava I a he I ngai siasi. E ko lau toi whakasāpate ku mau inga au pito koe e ki ai. Koe, o koe e nae toko tāna matala noa he uko si o whikau aki. Koe nau rea a nau toluia I he nau lotu. Koe rea whaka asirin pa mo rea whaka ala mea. Ka kumā rea au pito koe koe koe koe tala. Whaka whaka whewe o mau lava o puke puke he koe rea motu anina kaune rea no hiki aki a toi tapu. Ko malata e taimi koni koe o Kristo, ko taimi na naurea, na naurea whakakarisi, ka tohi, rea whakalamea, ka tohi whakakarisi. Toko e kawe hanga mene ne hanga o puke puke, tau whatunga motua tunga whakaholopa, toki whoki mai rewa, ke rea whakalatina, uinga mai ke ta whakakoia. Ka kone mahunga koe ke te au, usiatu koe ke ai. Nā e, gulawe taha ke tau polokalama, mahala tau kōsi, o ke rea, ke mahunga koe puke puke rea whakapondua. Koe, mamanu pūnahi ufanga whakatapu, kupaupeke kapakau. Pea ko pauke alu whakataha tau whatunga motu a, pea mo te ilo ke ulunganga whakafonua mo e rea. Aia ko ko kauia I uwiwi mālohi moini koi ki ai. Koe tausio to kore ki koe tausio o whatata pe o hange koi ni koe. Koe tausio ki a lupi pe ko hatala po ha awhai ngā manupuna koi a. Koe ne alo langi wa langi tolu ihe ma whao re reo nongo kapakau. Pea ko mahu I ngai a koi a ki ai o ka pau e kapakau taha o ka pau ni te nofu pe ki tahe tau whatunga motua ka koe ki te ilo ki he rea. Ono pare mai. O koe e ngā o koe ki tanga e ki taria o ilo ki ai. Pea koe e hangai koe e koe lawe na lawe ki ai a Whaifikawa ni vela. Koe koe mea lili he tani koe ku te apply ngā nea kotoa pe ia koe ki ai ki a kita omi koe ka kita ke te ofiange. Ke te ilo I koe hui u a koe ai koe. Koe mea lele I te hanga koe ilo I koe ki tahanga koe identity. Pea ku lawa lewe ki te hanga o I unga koe tafa aki koe ni koe I he linguistic I he lea ki te lawa rea. Ko wau ko lawa au o rea wha. Koe ku rea wha kato ngape. O koe whai ngāongo I a kita. Kātaki whakamore mōre u whiarake ngāo koe whai. Whakamore mōre I anga o koe whai ngāongo I a tātolu ki ai. He ku te lawa I he rea. Pea ku mea I aku mahu I ngai koe ke whakatolonga ai. Pea mau maruta ai a anga koe anofa a society. E tau ngomi koe I he ngahi. Ngai whonua konu tau tai e spra pe koe kumi whonua mai ki ai. Oua pe tuku ange. Ka tamia koe uko uilo pe o ku whai ngata. Pea ka koe koe mahu I ngai koe ka si aha te ki hataha ku o wau wau pe koe kui ku he taure ke reka po me vās koula I api koto koni lahi e ki te ki whana. Ke lea pe moe kau au pito I e tokon lahi ke ne puke puke e tau rea. Kona moni o ia ia e kāinga whanongo. ko api ko ka ke te api kita e tala noa whapitania pe ae e kaore kaya e le whapitania pe nga tolu to ka ta pe api aha te fo i ta fulu le whakatonga ku ilo he le kaku deika ko fe me pako ko iai ka kau e iai ko manatu pe ko e kutupu i e sastonga tatai na e wai mea kui ko fehu me tari peko e ui ai he le whakarisi ko ke te kuma peko e ke te kumen peko e ke te kisi me le whapitania na e hangi ku manu maru ko hai nene ngahe ko e ko e otua ko hai otua a test ko e tūru ia peko nau nau e na ngau eki apostolic church ki mua ko na nau ngau eki ko e ngau eki si hima e ke te kisi me ko e katolika kua o ni mangea o no fitu e nau ke te kuma e nau ke te kisi me ka nau tolu pe aku mau inga pito sai aku kawia e ala to koni ke te ki whana a fehu i moetari aku kau e fehu i moetari iha nau nau whaka ofu ofa ki te ngawe i ate e lava pe ea ko e fefe house in school today na fefe ho fefe ako fefe alo ki ako e ahoni e lava hiki tamasi i neango te ne lava te ne express any feeling i ere frapitania kake i ko taimi ko te ne lea ko e ta ure fratonga ko i moone moone kako kako i abeko ne frapuri puri u lava reo ke tala e tau identity ko e tau tolu halava yo tala ko kita ko ya te lava lea i lea te ko ka ko ya te ko ma winga o hange ko ni ko ta ngahi lotu te tala no ape i he i loto fare o funga lotu metotisi u funga fatapu o mari apito ai vaka ko ya e ko no winga e na unga o ko ami na maulaka i asleria pe me kautawa ene asio. Na hefu hoi makihi e te ahui ensek tei e London. Sai na maulaka tu mautolu, na mautu i fuke mautolu ia e onevela ai A1. Ia foi teu toi kua. Pena e mafana makihi e te ahu. Na dami koe na e omiko he nisi ki ai Tongan Prasve na whamatalai mai. Pohonau teu teu ai e. Tu ven mo ta vala banana ulaka i mua ki mau tole ka uiti koni. Na hea whai ngamo maki e te aui ai ai maa whana i e te aui. Sa ko tau whatunga mo tu ai per oka pau te toi lava o rea. Ma si, ko e whaka ofo ofa at koe kai. Ka to koni fokia, he tau rea whakatonga ke tau whana. Paku, ko tai nimi, ko tau tangata uluaki moe ua koe i whanau koe i murini o ku tuipe u whaingata. Ka ku tau sia pe ki ai positive, ki ai ai pe. Ki ai ai pe ki te lea whakatonga, ko ku mawenga apito pe. Hanga rewa i e, kwa pe whainga aongo i ai. Sae, o hai kutu whakatata koe ni. I e ritisia, i e lea whakarisi. Kiri aleison, I karisi, kirie, kat ihe Latin, Lord have mercy, ihe lefa Britannia, eki a alofa ma, kote ni awa ihe make. Okwa e ne awa make, koe kure ahi. Tako kure atu aku, ehe ku ausia, anga tafako ni ahi. Ke lava i te nefo ko urea ngahi rea ko taipu hau ko ki e taurea. E lantoni ko ai ane a maa whana wake. Ko tonga. Te ko hono o hinga ia o ku mahu inga ia ko ia. Ke tau puke puke a fufula. Toki ia ko ako pe ke te rea ke te ki whanau. Nego na ure whakapitania mame iai. Ka te rea whakatonga te ki taia. Kasi mahu inga ia i api, ai aua u, me toure kereka, me vas gola, heko na urea pia na tolu ia, le whakatonga. Le whakatonga ia, ule whapitane wa damsi, le whakatonga tuko kia, umahina peke ki tamasi. Koe koko ta maare, e lontoni ki tau, e tau siu koe ki ai, ahano mahu inga, ai koloa ia koe ia, ene i api mo ki tau tolu. Kako, koe, kata whamore more atu, koe ngā koe tau tai, nika foke atu, koe ngā koe ngō whaifu kau malo apito.
1: Pa malo da pito, e sope, oku whalaloto he pehu i koe ni, ahanga he tau lea, ko tau identity o ne puke puke mo ne whalote mai ngō whihu I kona o atu ki o tau tau whatonga matua pe a mō ho tau tukwha holo. Aia ko tuk au mai pe ia me o tau tupuanga e. Kaike, ko lawe maari mai e tawhako ia ka koe whihu I whaose ne konga uraki te tuku atu aia keke whahoko mai nge hao toe whaloloto ko ha ok makehe ai pe atonga ia toi fonua I mamani o whikau aki pe a mohono tau hikoia e tau tufa haolo pe a moho tau, tau fatonga motu a ai fonua e kaike I e taim kona hangena ko ki tanaka pe ke kwha maupopo I mai koe ko tau taimi toi mi te hiva pe a lava I tau pura kongpura e ko mantepa kona whanau I tau tolu whangai whatapu tau tonga e Pero daim ko tau la lahi ake tau tonga. Tonga peo au ke tau mauhoa mga mea koe. Pero ane taimi au tau tu au mai ki whanomuri. Ku ki liri uele aia ki he he uwa mea. Koe ke utui ta tau ki a episode o ku hala ia he. Kwa koe fwe kame ingo kana nage tui mai ki ono puke puke a fufola. Puke puke a fufola tau tau whanonga matua I e tau lea. Pia tā lai ho tō tonga. Kau fōke atu ke whiu I koe ni, koe hau makehe a tonga, ia tō whanoe māmani. Kau fōke atu
0: māmani. Mā rāpa tu hantoron tu ka kawena whiu māu inga apita. O ku makehe ho tau kakai, we still carry on the friendly island. O tu motu anga o whakoa kakai tato ku fotungo fua. Pia koe I ngai feitu kotoa pē te tau iai, pia ku toi makehe ange, koe kakai tato kakai lotu ia. Kakai tato le na tāwaki makehe ki tau tolu ya. Ki tau tolu ya na tau he kovinandi te ya ki tau tolu. Tau makehe ane ki tau tolu ya. Ni he kakai kotoa pe ya. Peku ta tawai pe ya peku ko tau ulunganga ya tau tolu ya koi kai. Katu uha ki tamasi I pasi pa mi ai. Kane makai kua ya tangata aiki. E tu eki le kai kua ya kua tonga ya. Kani ke koi kai ulunganga fa apa apa ya tau tolu. Tako meia kwenye koe o mahu inga koe koe e tau e tau tau fatunga matua me tau values me tau maen koe ki ai a fo I faa kwenye koe tau tala koe tatoro kakai I tato kakai o faa papa ia e tako e mahu inga o pito peia ki ai tako tau makehe anga ia tau tolu mea te whainga mea ma te whainga matakari pei mamai e o kai kai ke iai koe koe koe tau tolu ne whanai peta tolu ia I he lotu Pangai kufa matala kwa ni nai. Kwa ke lama bengi whakataha pe he a kora ulohe o kufeo mga I matakari keke. He kai ke lama ke whakataha kau a kakai o mai o a kifalukunga kakai a aki ilotu. He kwa loki mea bengi tonga ke aki si asi ka lama ke na whakataha. Tena tuk aule mna tofu o tuha na ngā si asi. Alwa te katolika a ki kominio alwa tuwe po tuwe ki si asi pangai mea pe. Kako na Ulunga ngai o tau tolu koe ki ai. Ko tau makehe a ngai. Makehe a bita pe tau tolu koe ki ai. Te aku kakai tato ku tau otu motu a ngai. O tau fitokoni ake. Ngoni pe kwa ngai ulunga ngai eto ki lau kita ia. O ka pami a fulahe o whakamu ua mga mek. Koe kai social media na mga mek. Ka kakai tato ti tau. Mua aki pe ke tau faya of. Ka tau faya faki of. Ko ko mau inga. Ko tau tolu to ngai koe kakai a unau. Unau. Veke veke ke fai of. Te koe hange koe ka tau o tato ngā oe. Ai pe ke faki pe me e koe. E sai pe e te mau mai me pe. Ko fai ngā ulu ngā o tau make e tato. Koe pālangia e toi na nai fuka. Te se fuka pālangia. O koe pongi pongi koe. Koe moi fuka wesi te ia. Ikai. Te tau tato ko haki I kalapia mi longo te me koe ma whenga pa anga ha. E are se ni tia koe kia. Suka tau koe ke mara ha fono kia. E koe tau whenga ulu ngana whakatonga ia ko. E koe tau makehe ki tau tolu ia. Tuanga te tau lotua tau tolu ia. Poku moon, poku longut, poku kai ki nei ai. Ka ko tau tolu. Oku makehe tau kakai. Ulu ngana makehe. Ka hau ka whainga whatamaki. Ka ia e tonga e tokoni. O ku kau ia e ngai mea ia tau tolu o ku mau inga au pita pito ke tau sio ki aki a koe taha kun koe ki aki o ku ki tau na ene koe tau e mia e fitu tolu ke tau ni a mai mo e ha ere e kun salote a Britania e kifakano fako ia sangia O ku hau mi to utanga ta no ta no ai ko ya o ingo a e tai ne London. Eh? E ha e le ha i ai. Se ke lunga fa pa pa ko tui fo ia. Ke o heina fa ta me ka kai fo no. Ko ni fa pa apa. I e kui le di sa pes. Sa kui le o fa ku nga ngoi ma man. Se ku ilo ai ta tui tonga e ko ni koi kai. Sai, o ku mau inga. Ke tau puke puke fo ilunga nga koi ya. Papa, say, I don't know what I'm talking about. Tai foto ki mamani. Chan? Aho ko ya. Tala noa ia e ulunganga ko ya. O kun sala te ke ko ya. Ko hi ngā koe koe koe koe. Kau ia e ngai ulunganga tau tolu. Tau tau fi fanu. Tai ya mea ko o kasi maha tonga. Masi. E ngā tama. Ko tau fie ongo ko toa. Lele ko toa ke ke whanau kia. E ngā ko ta ulunganga. O wale pe ko hoko ha mea ka tonga. Nenga pe ko ki... Motu ai bo hai mo ma ko i ka ko ke ma ko lo ma to ko ta nga i ulu nga ai o ta to ko ke ai e lo ntor ka foka tu nga to ta mini te fa ma lo pit e
1: fa ma lo ke te mito e pisa po ki pe la ma pe ke to fa ma o i fa ka ta ha e mo ko nga no wa ka ta nga mo ki fa ma le ko no to ko ni ki ta cross ke on fa fika o ke na tu ku mai ha na ki ta na ke ko tu i una a fi fi o pito he foi ka venga ko ni ka to ki os ka pa to ki ho ko dai beti vita e tau tu aki mo e ke atau ki foi hiva te vita mak te ma fo ke
3: ka mo fa malo a tu e fa malo a tu e piso ta pe ke a oina fa malo a ka pensman vai no pe ka ta kres tu ki a pa mo loi mo ni pailate o mo ka ma ki ta por ka ma pom pom ni ka ke e fa fe ka o nivel te fo ke a te ko e ko ha ha ta na ki mai o fa fe ka o a Como faz que tá uma rua em Pisopé, tá foca de ver a malo.
2: O de que aí cata madanga mas deita. E que copia com assim com Paulo Leve ni. E eu vou malo a tu Pisopé, o ilo cu na pangapang mari. Aí ca vem a dia bem moi, tá no ago que faz. Ca tu bem boa que há lá tu se maquifa cau cau tuan. E ma kei Tō maui e whainga makehe anga o tau ki whonua. Koe talo e kutupu hake i tonga pia nāku ilo pēko e kainanga au e whonua. Pia nāku nofo pē, nā kai te aha mea nāku ilo ia e au. Ko hoku nofo anga pē koe kainanga e whonua. Kai ke aha teunga lang langia. Kia kē koe kau awhi wala ene a fio. Kako inga koe tu au, e mahino kia te au, pe aku, oku whanau i he tonga, e whainga nau koe ni e pisope. Tā mea ko maari e i ai, pe ako tau makehe a ngā, kono ai e tao wala. Ai e tao wala hai ho tau konga loto. Makehe anga ia tonga i hato e whonua i mamani ko ngā uka hi o tau te unga wha whonua. Marea he hanga he tamakoini ko toke tā fotu moko fisi. One hanga o tala noai. Ai whaka loto lahi i o tau whanau o unofo he whonua muri. Ene hanga o whamatala i uhinga i whuirea koe koe tau wala. Ene tarangi ke whanau. Koe tau wala. Koe mea o wholahi lalo, koe whala ke whai ai e tau tū. Pe kataimi koe to'o ai e tau wala, o hai ho konga loto. Ko hangea o hake whonua, no no'o ia koe. Koe mea ia teke laukau aki, ia whononga, ia whonua muri beu ke iai. Pe koe moonia, koe kua ngani, e tau sio he tau whanau, pe koe wha malo ke kau taki. Community tonga, ai nau hanga o teke ke malohi ai language, wike o rea tonga, koe tau ngai polis fesi, ke omi ho tau ulunganga ke whakalotolahi ia ke tau whanau pa nau pole pole o si o koi lere holo e nau pole pole e tui e tau wala he nau no no o fonua o talagi mamani koe tau ngau pa kata hea mea kou kou fia fia ne ngu lahi fau faua a ngahi mea ke talanoai e makehe anga ho tau tonga ka koe efu na e tā whaka ingo ingo ai i mise o tua he tonga ko tau makehe anga aia koe efu na e ngahi aki koe muau o hoko koe tonga na kai ke whiri koe koe tonga koe ka koe hunga koe hangei koe tānoa na ame pisope o ku hapai ki tau tolu he kou nā nite na e whai e tupo uluaki ko tu bua ke beha ki tamasi ia whanua muri no no oho no tau wala pe une pole pole aki toki whai ei pe turi mui ko tau ulunganga ka kunga pule tai mi te u ngā tātu he komu atu he bisope ka whoki atu uena
3: ia ko whamalo atu e une vela eh? Ko tau tai mi ose tau minite taha pa me taha whamalo atu bisope pe ka uena ka uate tau tu aki pe ospa atu ma tau fasi pe a tanto que ho coatureva que con agua coia e tau polo calama que pon pon nivela te pe que te tu mai tamo cabeina con agua coia e tau polo calama que pon pon ni ko famalo fo ki e kata ko ni planet cas ki e pure que a tuta pe a pe ya vai malala en autoconi ma ki tau polo calama pe ye ko tau tu aki en ospatal to ho coat malo ngono ngomo tua ki ge wikeni malo vai
4: malo pito te vita pe ato e befoki ai fatap ke ho eki ta ma foki ai tonga ko to pe mo me mai ke fai ai befoki ai fo fatongi ai ka tahani ke tonga ko to pe na ngai fe ma me alele na lava ke tiriva te yuti ge wiku ko si o kala nini pe ia pe mo me alele foki me katikati pe lava foki o atu mo ngahi SUV o manakoa au pito ia ko ia koe fefonanga aki ko ia e whamiri pena e lava lere o tiri valtue u kosi ka pau mo fema o ke mo mea hanga tonu mai ki ai o wala hanga tonu pe ke pesi ko ia Planet Cars pe ke pesi ko ia a koe vai maala ana toa kalao ke mo mata tonu ai ngahi ngā ue mo fua fatongia ko ia Planet Cars o kwai ke kai ngā fie fie au pito kai ngā ko ia koe mao ate nao ngai mea lere koe ni koe fua fatongia ke whamiri. Ko ia ka inga o ke ilahi au pito pe tau ngai mea lere kalas ke heke. Kata te fito foki o kufufie mao au pito ai yuti e. Ka kulahi au pito ngai lanu ke heke, kalas ke heke, Ford Rangers, mao mo Toyota. Pea moe kalasi pe o ke fie mao e mao ati e me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma ka inga kotoa pena mo mea maa fratawa mo mea lere. Pau e ngata hea ki mo tolu kotoa pegu mo whanongoa mai re te oni. Mo whetu taku mai ke te ahe wawe taha ko iha kwa mo fie mao mea lere ko tau finance. Ki mo tolu ko iha ku learn a license na elava foke learn a license o tuku a te mea lere uku o si. Ki mo tolu ko iha o mo vahenga pensioni lava lere ki utokoni atika ki mo tolu. Ape mea lere ku mo loto ki ai pe elava foke ke tokoni atika pau kai kia hao license. E lava pe kautahane toko ni ka te koe ko ia ke mao ha mea lere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni maono valo, pe ko autono mai pe ke ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street i onehanga, ka mou mea.
3: Whamalo foki e kautaha ko ia Planet Cars. Ko oa te fasiko ni, ko no taitari a pe mou tolu, mou mea mai ke tau polkama, pisopta pe ka weina, pe ka onevela. Pea pe foki ki a Maria Micaela Lapota, Nau Haviri, Josefina Fonohema, Solomone Taapalu, Timote Siniman Mua, pea pe foki ki a Nau Pese, Pirima Vete, Hokilani Kustafu, Takresto Tukia, Peka Pensimani Vaino, Loi Mooni Pailate, pea pe foka Alani Moa, ke taulanga matai tofe. Pea hangeko mea kou tohi mea koe Alani, koe tolu eni ya nao tolu koe taha ai, nao ki iwawea ke houa iwa. Kaku nao aluna tolu foke a pongpong teo pule lulu, ka nao aluna tolu pongpong pule lulu. Ate pepo e fasini maa usan Samson Tike, Peka Paula Tatafu, Kiko Furimaono, Fred Pani, Saia Tayone, Peka Wate Toltau, Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaia, Afu Kalonihea, Pepe Foki Kia Top Luka. motor go to mo inga lo pe ko ate fasin ma motor ka ka ke motor ya ke te pe ka motor inga lo ea fana ho po ate ko ate pe fasi ko ni pe ma ag motor alani ko fasi ni ko kapena pe mi ta lo nga mata i tofe o kune o ate o faloto i he pong pong ni pe ma ag motor go to pe mo ka ma ge ta por kala ma i he pong pong ni malo

0: Ko e tautaimi osta mi te hiva pe a mi he taha e pongpongini pe a kou whakatao nga pena angurere atu e Alan Moa ki e taulanga matai tofe e tau fasi ko ia ki e pongpongini a e ofaloto me kapena taha fokene ngai mai moa e taine kuini ki he ongo api ki atalanga pamovai popua ka e tua atalanga I he St. Andrew ka e tuu a vai popua I he hala seluini pe a toki O mai reva whakatau ato a vai popua, ka hiki mai peo na tū whakataha I atalanga. Ae, ka e tuasila a vai popua me I he landscape, ka tuasila reva atalanga I St. Andrew. Ko ne tū uia ngō api, ta kou tū I te kua mahino ato e ngai mea, o e mai moa tai ne kuini ki he ngō api ki vai popua. Ko vai popua ko api apure anga episope, na o mai koe whanau, o ako he ni, o na unofo ai, kana tu uia selui ni. To ke hanga peta hei ne kui ni, ya mao ki api koe, hono kau ngā ako pe, te ane whakatau rewa atu rewa a vaipopu ako, na hiki mai peo na tu u whakataka. Koe hoko uia koe fu api lahi, au pito a vaipopu a pia mga talanga. Koe mahalo pe kuongrele, ya te fasini kake, vela, kau foke atu kate koe, ke kini I mai, e tau kaveinga koe a honoua, katau toku I hoko atu ostami te honfulu pia mehe taha tawange pe ku hongrelea te tau polka mai pongpongi malo ne vela
1: Iyo, malo apita te evita tau ongoi tau mawhana he whanongo he hiwa he mai moe tai ne kuini tau foki mai ki ho tau kaveinga honoua taha fokene kaveinga maari e lahi apita te evita sio he kaveinga ni ko ilo si si hoa taha no tala noa kaveinga wha mawhana lahi Kawainga honoa, koe kautou regereka, koe vasi koula, koe matai koloa ia e ngahi koloa, oe tonga monia. Kautou ewe, whahoko atu. Kawainga, koe kautou regereka, moe vasi koula, koe ngahi matai koloa ia, oe ngahi koloa, oe tonga monia. Maria lahi opita kawainga, foke atu e uheina.
0: Io ko e mea ki mua pe episode mo uena ke foke atu e ka ko e ku ki ta na ki pe I ka vengani episode pe pe fo ka fanongo ange ko ni ko ko lau ko ka toure kere ka ko vas koula o kolo aia en ai koloa o tonga mo onia ko te au ko ki ta u fitu noa pe mantu ku te au ia ki ta u fa to ta pu ku te au fitu noa koe lau ia koe vaskoula pia koe te au rewa koe ki he tau walu noa o ovai o kui rewa ia koe a uau kuke a uau koe ki he kuke ova koe I he fitu noa e tau pako walu noa pe aini ku tau hanga ai koe ta ko te au o walu noa te kui oua paka pao to e au hiva noa manie ke tau ngata anaki atu rewa ai manie e kuhi kune mau e ia e tau e kere ka mo e au au tako ne hiva noa areva ta tau ngā au e kereva fo irea koia manie koia sika ngalu afe koia e uena ka pafoki atu malo
2: fa malo ta pito tone ane vela tu poho no tuku mai e konga hono ua e tau kawe inga mahu I ngā pea ku fa malo te tamaka o toi paloloto mai mani e to atu au pito pea ko ia piso pe te mau kolose atu ko hi ka kavinga ana ko os tu kuma he on fai fekau ka ke hanga mo o lave I mai pe mo ke faloloto mai e tau kavinga I he pongpongini ka hui ka lava ke utu atu me ai ha tau fehu I malo pito piso pe
3: malo pito lontot pe ku tau e ni he ko mau inga pito tau mai tau programa he pongpongini ki ai taku tau fafita I te ko no inga ku tau kau he tala noi pongpong ko ni ke tau inga mau inga ko ni re fanga ka venga ko ni o ku tau si ba tau tol ko ki ai na mo e ko ngai maka koloa mau inga taha ne O koe maka koe ametisi koe toa pas. Koe te teue kau daula eki koe fangki maka kui ae o nga wa ke. Ae maka koe tau sio mai koe ki he ahoni ke koula mo e siriwa. Mo e polonise ko ngahi mea tuki mo hai he ahoni. E wai ngā ki ai. Wanea ngā peo tau sio ki ai ki he ki polokalama koe na e siasini. Oku fu whakawhiwhia ka ku whamore mole pēsi ai ha ngutamblea pa ko ha humata niu ka ko yo ngoi moni i loto moni ai ku whakapa apa e tunga kone oku lega o tāna a mo sese ki ai e ni sāme e mo sese ki ai ko ngahi aho o mau ka uwe tau e whitungo fulu e ka lahi o tō ngū e au nai ki e walungo fulu. Pea ko hoto koe kauia koe tawha aki koe ni koe ngai whakalalaka alu koe ae oe ana koe ae mo ui o kumari au pita koe ki ae ka o tō ngū ki ae ki he walu ae e koe waki ngū ia koe ki ae koe uki fina eiki api nga utalangi ka tau whawhetai. Whawhetai abu e taine e ailani tūko ngā lolohea. Ho au sia ai ua e ngū. Tau whanoa e tau ko si e lonto. Ka tau sio o ku lawa ki te mātato whewa ai ngahi mathi mo ngahi fuwiwi o itaniki. O whanamnawa ka tase koe koe au koe nia o ku pehe koe tunga koe ni kua

0: Ta ko hono mau inga ia. Ka whakatu, ka taku whakatu kono kosimi ti e wata. E lontoni ki tau tano me ngofai whikau ki ai. Ki ka venga mau inga ko hene. Malo bitu ka whakatu.
1: Ako whamalo tu e episoke. Ako hangi ko lawe kona onina. E fulolo to mau inga pehe e ka venga ni e. Ako hangi ko bawe tai mia pa e. Si ia. Kai kei. Te uhanga pina I loa te ngwhewhew I koni koe katao taimi lawe I mai ia. Ko hi patau tuk whaos lewa ko hi ke hoho amare ma tau taimi e. Kataki, lawe mai a nge ki hono mahu inga a kihe tonga e tau tokanga e kina e tau kau toregreka pe ko tau kau wau wau pe peke vaskola. Pea, ke lawe mai a nge ki a whahinga visone o kutuku iho loto ko hono a whamahau I ngai ki nao tolu o whaka ilo ngai ma kehe a ki nao tolu si e tau kau tolu e greka mo e tau kau wau wau ka ko e tau ngahi wa skola o kumahau inga au pito ia pe a koutui pe episode pe te u a ke toku whamahau opo mai e o se tau kawe inga I he pongpongeni ai uhinga na tatu uta mai ai he ahon ke whonuani ko e fwoi kawe inga ko e nipa koutui Oku fumau inga au pito ko tui a kau foke peka ko ke lawe mai ki ai. Malo pito pisope.
0: Malo pito lontoni pia ko e. Oku mawhana pito pia ko lau maari ki ta anoa ki he. E ausia ko eni ai tafa aki ko eni ki he kau wau wau. Pako e vasko ula. Ko e whewhine whita, whewhine ngāwe. E ko e maino apito ai nā wala mea I wharehanga pa pehe ki tō kāngas I mātua tangata. E ko e ngāhi, o kai e tau I tonga e ngāhi mea lahi. O tau nofo ke tau, ko tā hako ulu ngānga mai ako sope, ko kata peko e ako sope. Hako whaulu ngānga, hako whae whika mo mea, te ako peia. Koe mafuna tae koe tala no koe ni koe taimina unua fwae me kukui wai api o kuta u walo ua e finegita ni koe ya koe ngahi lelei kotoa pena e mai e mele mafike te he finegi na Australia ni ta ufitu pana uai ki Solomon koe ka taimi mafiri lotu he taimi kotoa loti he taimi kotoa pekia koe mahu inga ia koe ia oku taiana tatau pati whakarea ia uia koe koloa ia ngai koloa si kau tole kere ka me kau wau wau koe ngai mea kotoa pekoe na ia sa O kai lawe ai sāme te uhanga hake ku mata ke ngai mounga. Ko whakawhetai ko inga koe ka wawau. E nau sio ke mounga o sio ka Jesus Christ. Nau sio na e aku e nau mou I koe ki ai. E koe aku e nau mou I koe ki ai o pas maka tau tole ngā honi koe ki ai. Ko lawe ki mua koe ke he e tau polo kalamau tau ke mo ua ko tau pike whare tupo. E ka aina. Tau kei mo ua kotoate ki si kau wau wau, kau vaskola, koe kau finifita, koe kau toure kereka. Koe mana koe ki kolo koni ko risita. Koe ki kolo koni ko risita, koe kolo ya Timote. Koe kui a Timote a Lois. Koe kau ia ngai whare I wāo whinga ia ki tamasi koe ni pe matu o tu o whakalau maari e ai a Timote. Tau hei mā baula ki ulu ngāga mō mea, kana kei kaha mento, kana kei kaha taha ai. Kako hai nāwi, ko Timote ia, whae ai a koe siu, te kone tamai ai koe karis. Koe sen taire ia. Kako Lois ene kui, pou, ke tō tākoe. Tata kau ia e ngahi makatukunga e Lontoni ke oku mahu inga o pito ke tau whakatoka ngā ia ta whakakoe. E kono hi ngā o tau mahu inga ia he koe koloa ene ngahi koloa. Ke te au kaipike te iai ke whakatatawa ki a paanga he panke moe fumea lele fo ou moe ha neko toke ke whakatatawa aki. ahono mau inga. A tōre ki reka, ka wāskoura, ka se fine fita. Tāku mau inga, mita ke tau siu he pōni kai. Tāna nō mai te mo yunga whaifikau, o ku mau inga, ko hātie nā mausia, ke tau whi vahe vahe aki he kawinga. Mau inga koe ni mālo pito lan tōni, ka whoki atu koe ako tau taimi.
1: Fa
2: malo la hea piso peko tui. Fa malo atu,
1: eh?
2: Te malo, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu,
3: te malo atu, te
2: malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu, te malo atu,
3: te
2: Koi vasi kou lau mahinu pe fuke tau tolu koi foi vasi. O ku iaha no mahu inga pa guaha no teu teu. Koi mea kou kou loto ki lawe mai kiai i he pong pong ini. Koi fei fei tu u koi a o ku tau hiai ai vasi kou la i ho tau fare i he tau nofo. Hange koi mea kou ne lawe kia pisope ane nai koi. O lawe kiai ane nai vela ke tau wala. Koi mahu inga e tau wala koi mea kou folahi tau tangutu ai. Pea koi aha pe koi te tau to ai. Tui, ko fonua ai ako tui. Ko mea ko tokanga ko kia i e pomuni. Ko fe ai feitu he fare o ku tau iai koloa mahu inga ko ni. Malo vero.
3: Si malo vero e te vita. Feu i mahu inga o pito ena. Ako mea pia feu nga mea iho ta faise kau ke ta taranoa he kifo iwi. Tuanga e vaa skoula. Me tau sio pe hi ngahi api kotoa pe. Uga iho no loto fare te vita. Ako loto fare koe fitui ako whamao pōpō ai he ka waskoula. Ai whamiri o whai ai ai nau whawhamiri bai moe nau pōpō. O whai ai ho teu i ai ai whamiri ko ia ki hatunga. O nau tau lawa peo tala keke o ase ngai fua. Kwa ke koe haakau o kutohi ha mga iwai. E kala noa pekea e wholofola he ngai whae pepe ngai vas koula u nau whae e ngai ngāwe ko ia. Mwani au pito e tā noko ni whae e piso pe. E wakau tā noko he wike ko o si e tau si o ke ngai palopalema ku hoko he whonua i tonga. Koe mea koe e nau tala noa he mau whae kawa na e whae pe koe koe whakalanga tala noa nau whae ku owa na whae haofo ai. Koe ngai vāskoula kua omi he ngai whānau, na omi ke whonua muri, whai aise e nau whiinga, pia se tolo e nau nofo, pia nau omi kotoa e nau tolu. E kau, e ngai whoi vāskoula e whāmiri kotoa, mi kotoa ngai osi kotoa mai ngai vāskoula e ki muri. Pia koe whamonia nana ke tala noa kei pisope. Whakalakalaka e ako, tūmāri e ngai whāmiri, mea kotoa pe, Monu ia ngai whonua muri, koe ngā koe ngai vāskoula, koe nau whai e lotu. Nau om nau toi teha mea nau toi whai. Koe nau lotu pe, o whai hono hūwhia e whānau mui whakamoko puna. Pene nei lava mea. Manatu ke taimi, nā tau tūtai e whonua ni o whahoa e pisope bea mouheina. Nā tau be mua Australia, Amerika, mua toi whonua muri pe. Koe tau hauna e whakakongo konga. Wau kia kuonga, ulawa omi ka waiwai, pia kau omi o tau hieni. Wea kou mahui ngai, whamarimore kou ngā kou kou utari koe, hange koe mena e whewi e tevita. Koe nofo anga e vās koula, pia koe vās matalai a kau te tau hūka whare. Kono tua ngā tū pei ilahi e loto whare. Koe nofo pehe loto whare, ai vāsi matalai a kau ne hanga, koe vās koula ia. Me koe au ni hanga whawhungai, ngai matai koloa koe ni koe, o ngai whamiri, monu ia ngai whamiri, si nau tupuhake, ai whanau, uwea ngai vaskoulai. O e mātua o ngā ue, kai tuku mea nau whalala, ke ngai vaskoula koe ni. E ka waiwai, whai hono tauhi, whai hono lotua ki nau tolu. Au ke tunga nau wako na ki, ai whanau. Eko vea koku maaria ki, utoi kau mui kau waiwai hono whakaloto lahi, e tau whanau ke nau pore pore hono nau tonga. Mana tu e si whenga whakamoko puna, ke nau rea whakatonga. Ko ngā koe nau ofa he nau kui. peko na ofa I he kau vai vai. Peko he matai koloa mahu inga. Ke omi e ngahi wasi, koula, e wha miri o tuku ho tau ngai loto whare. Ke loto whare ko ia e feitu, o kwhai ai whakamaa opo opo, whai ai e talatalai whare, whai ai ho tau wakone kina, e ngahi wasi koula, e wha lau be moe whakamopuna. E deita, kukore peka koe ke hanga whakamaa opo opo, e talanoa ko whai, ko ngā whuki hanga te vita to e whao I atu e ngai vaskoula ko e whahinga ko e fitunoa ko e vaskoula ia to e talanoa te vita ia ko e ova ko e mea ko e au au pero to e whakalaka ko e mea au au au ko e hiwa noa ko e oi au e au e maari e ka ko ke sia te vita ke taimi ko ia ko taimi ko aloi ko e ke to e lahiang e tau o kui where vai vaskoula una unofo I where taimi ko ia
2: I ko famalo atu e vela me akoni ko ke tuku mai ko te faka foki mai foki fewi e ko fewi kako mahino foki ko vasko ula ko tauia I e koloa mau inga e family o tau hi e tau tolu pe kai te ue ia ai ko tau mea lerei ko toa pe e tuku ko I fare ko hei kai te ue ia ta Vasco ula pa kapaute ke te alwa ko wau e ke itu kua ipe mea tatau kapaute ke te alwa ko oyawe mani e ke itu kua ipe ko uhinga ko mahu inga ko uhinga ko no mahu inga ko ia ange ko mea nelave ko ikiai ko tau foke nia he mea ko saiai episope a e hoko ko ni a whakatotolo ko ko uhi ko historia ni o tau family ko family ko toa pe kui ano historia te tau foki ke kamata anga ko ia o family ka pau tau mau pa tau pa ka pau ikai te tau fekumi ki ai ko uhi ko tau whanau ke nau au sia ta whakoni ka ke ko
4: whaka
2: ma ma lo lahi au I ta whakoni pe ko whakamu pe ne ongo lele ia te tau polo kalamani ke kau a whainga koni humai ki a Alani Moa ki Hawaii pa pe foka meria me Paulu sika ngaluafe pe pe ki a Riekina Pousini pe more koti tonga whamalo atu ka moto mo kau ma ki tau polka ma koia I e pongpong li kaike vela pa utea hamea pa ta fokleva ka uena pa mo pisope malo
3: ki o malo bido e deita e upu Io foki atu e weina ke ngake tuake mai ku wabe pe tau taimi. Ke ngake tau wau ki hei tau mua.
1: Moana o pito. Ko atu e whamalo lahi o pito e te tamaka ka maa o ne vela mo tānaki mau inga. Ko ki tānaki pe a kuia ka tato kolosi ki a kapisope ko hii koe ngai whiu mau inga koe ne unihanga whālute mo whāutaha e fukaweinga mau inga koe ni. Aia koe tū koe e ngahi a wau mtore ka me ka wasko ula. Koe aluia ki he ngata anga e pe koe maa olongata he e tau nofo fa family. Pe hange ko mo lawe koe na pehe ko fetu anga e wasko ula mtari tū he loto fare koe fatata anga e family. Wau koe mahi no. Koe au koe wasi o ko ula. Ko tau tolu koe whankiki wasi ia ki wasi si ki wasi li wake. O fie ma o ke tau ki he mea koe vaskoula. Pako ne ako e ki ai koe tauia. Tauia ngawe, taue e tau lotu mo ngai mea koe ia. Pea mahu inga rewa ke tau hanga wha mahu inga I. Pea ko ave wha malo ka piso. Piso pe te mau foki atu ka te koe ko hi koe ne, atu pe whiu koe ni koe hae mea tuku loto I ho tau ngai loto I he vaskoula. Sai, I ene pehe e Ko hare wa hono make anga. Asi kau tōre kereka, vaskoula, kaua oa u, atonga. Pea ke toi lawe I mai lewa, ai anga ko ia e tau ngai fatongia, o don ke tau fai. Kau fokeat malo.
0: Malo Victor Lonton. Koe kau ia e mea mawinga pito, koe tau sio peke omike ofi ame, koe tau sio ke family. Koe Koe kinau tolu kon ko I he vasko ula mo ya wa ume toure kere ka. Koe foi mi sini e, koe foi mafu e family.
1: E mafu.
0: Te aluko ngā ue. Te aluko wako, te aluki fe. ko mi sini ni api ko ni ko yai ko ya ko ni fai ko tau tu wa he family mo o tu ha ko ya ko ulotu te ga da ma da ya ko ko ko na tolu ka de ya hat i na fai ko ko na mo i ko lotu pe da ko ko ko ko nga ya ma ho inga o pito ya ki tau si o lo lotu tu ki tu nga ko na yai Kuna oma e koloa ke tau whangamokopuna, ke na whangamokopuna, tala tala i whare moe ako nā ki. Ko nā tōlge. Te nā urea tēnā tōle whakatonga ke kaure kā. O mahe no pege ki tamisi i. Iai. Pa tai me tahan iu tau whafua, tau rotono me tau whanau. O ku wofia nge ia, pia moe ku ihu whangatapu. Ko hono uhi ngā ia ko ia. Pia ko, pai e whainga mea koe ni. Awa peo makopuna. Ai ofa faka makopuna. E te uta kata ya ta nga te kitama te ute ofa. Mahalo ko ngon matua e tu atu mo tu atu. E kuyo tafulu yo ta vare mo ya. O kumea kone ko ofa faka kui. Kwa ke mawe ka upala ni. E na whaere ipe tam si ia pe ahu pe kono loke ono mohenga tuku ia. Na ke mo ia kia. Na ke olunga he kariloa na ke whakari kesi na ke mui mama e tam si ko ya. E apetu pe tonga ia kia. Kakoe mea o koko nofo kakoe kei te fufoi misini kakoe mafu e whaki. Toka tau sio tatolo i ki ai koe ke tunga i he society koe ki ai o ku nau taki mua nata ngai ulu ngā ngai e koe molu malu au pito ka naurea i a whainga a whainga mea koko. Teku mawe ngā au pito ke tau i ai koe tau tangata koe i he ngai ahoni koe hui ngai tau whakalangalaka Whakalaka whakaekonomika, he poto, me mama, me koloa, me mea koia. Ko ia, ko ki nga tōra.
1: O hane o pito.
0: Ko ngā uke nga whai, ko koloa ko sāpata, ko no tala he taimi koe. Ko ne, marae pute te kuria te pāia he tuwa. Au fitu e reka bia rīgi fitu kia. Ko mea koto ko hinga, ko kūmoa, ko tūwhalo, ko hinga ne tolonga, Kasi ka wau-wau. Kwa kia, ye? Sae, kwa tuko he tai nimi, kwa hanko, kwa tau siko, kia tau tolu, kwa tau nofo koi murini, o kwa ki tau whatoka ngā i e tau whaki koia. He tai mini hia ku, o, ku tau mia, ku tau hanko i rea koe ni, kwa tau mia, wha mori mori, o ngā wea ke, nā tau mia pe ke, ke hama, hama. Kako ne mahu inga koi koi ki nau tolu koi kia. O ku mahu inga ira tau tōru. Ke tau hanga o ilo, ta ko hangi ko ngai. Koe lape koe ke vaskoula, koe ke vaskoula mahu inga. A ko manatu au koe ki ai e tala noa, o e alapasita. Alapasita ka fwoi si aia. Ka fwoi vasi ia. A ko loto. O ku ai lolo monia. O lolo nati. O lolo mahu inga. Tau kono whakapuri puria. O tau loto whare pe tau tolu. Ta mai mo whae. Whanau mo whakamoko puna. Ka koe lolo mo nia mo tolonga. Pe tau loki le kau tau yapi. Tau tapua ki ia yo tau ati. Kono whakapuri puria koe ki ai. Koe manatu ofa mangai. Mea kotoa peo tua. Manatu ia koe ki maami oni koe ni ki api. Kau tō rekereka. Koe mooni koe kauia ngai mea nihi, pekai manatu pe tau kei tangata pe. Ku ta whaafito aki pata me nihi, koe ki pehe ku tau tai ofa, toka me nihi koe kia he. Koe tai me tate si whawhanongo e ngai, kai fitu, si tafulu iai, nau tōli si kau tō rekereka. Kau ke te tamu te siwa nau tōru na si mari mari pē to ke ai koe e ke tau me te hene awa ni o ki nau tōru ke tau mai a ke ta tau tau mai urmanga me tau moui tau manate iai kai ke te me lava ngai umea koe te awa ni ono hinga koe vasko ura pēr mai Tako e rondon o mau inga o pito pe ia i e tawhako ia. Ke koe huinga ia e kane inga koe ni. E ke tau si o lo lotu ange kai mohono mau inga. e vasco la pono toka ngai kina kina tol okay ta ko kai ko ia pe ko ki ai ko ko fa la kala kai anga mo ui ai ai mo lo tolu ia ia kon la hi na tolu ia ngai mer ko ta pe api ka ka tau tau te fito i he fatu o e ofa mo vai vai manava ai anga mo ui i api ko kau ia ngai mer mai ka tau tau taku mau inga pito ke tau fatu anga e ta faaki ko ia e no mahu inga au pito pe ia te ki tātou ka koe anga ko glave koe nena koe kia te au ia koe ki ai ta tau wa pio koe hao koloa koe mao koe le lei moe haa ki ai ka kukei koe koloa e nena he koloa si vasi koula ta moe hao wau me kao tole ki reka koe fine fita oku iho tau api mahu inga pio ki tātou anga ai ka fokea tu ki e tau taimi koe inga e London fokea tu ki anga fai kao malo api
1: io a famala da pito e episode che cote tawa uma datoria che un tato che lo lotto o ficava che per mo ficava in a coni pa cu ok che lea otto ta cape tanto coi ofa a cui venga fai a cu che a pito lo lotto e fa po po pete o cu a le vai a co tengo cu tawata e to fa nau o si ke ia me matua ta o turi ke momo como ap tu meta mai ki a pin e o go fai ke ia e i he nau ofa a kui e ka go fatan e foi piso pe asleria o slele mai hanga ap ia ko o ku ai grandparents day o ku a ho e fanga kui pa go tengo ko lava tau ki ai o ku o si hanga e kaure kai o ta i mai kita, to whakatata, o tō o mai mai me fōi hiwa pē, tō o mai mai fōi. Ai, whai ngā ongoe o fō lolo tau pitoka, ai ko maunga ie ia koe, i he kawenga koe ni, e, kai ke he, e, pisopu ko hikto e pē tau whew i ta, ke tau konga noa, katakolo spē ki he ki e ta, ke ongo tangata, pao ne vela ma te ta maka ki na tāna, ki mai mau i, ka o pito pito, ta tau tok fōk mai ki whaos e tau, a whai u whaos ke konga noa. Malo pito,
2: ni vela mtevita ama fokiat malo. Io fo malo at pisope, ka pega wena. E vela kata foki mai, hange kola kwa 30 minuti tafit, ke taimite, ki hewa. Koe ha ha, to tana ki mai, pe kwa o feui, ki a pisope. Ka kimua ya vela kofa malo, ka kina tolu koni, unau kau mai le kotonga, a lie kina pousini. Pea pehe foki ki a pitala lilo, kumisei kaloni, pia mo vi kata taf. Muto rua muto e kauma ke tau polo ka ama. Pia mo osa ia situa kalau. I he pong pong ini. Malo vela.
3: Io, e, malo vito te vita. Pia malo e reina pe pe ki piso pe. E, tata noa e ka venga mau inga koen. E, tafo ki rea e reina pe mo e piso pe. E, te nofo e funo murini. Ya desio he mau inga ia koe ai tonga he ki foi koloa, ka koe ne koloa. Ai tonga monia. Ko koko koko le fa mole mole pa koe ka mea nia ke ko haku whinga ke hange u kau tu uti peiti i e whaka kau kauni. Ka koe usio ke he tonga monia, kai pike nau loto nau tolu. Oa upai pia ki ha nau whainga ta ia e nau no, kai pike nau loto ke ave. E nau mātua pe koe nau kau vai vai, ke whare kau vai vai. Nau si efi tu ua pe. He u hounga.
1: E nau whā.
3: Ai ofa. E whai. Se nau mātua. Kuna wōmo kai merie. E mata vai. E whanua muri koe. Vea ia go sio go makehe ai hotau kakai. Nengo wei ngai whamiri. O nau hanga o whakauhinga. Awe ke malu pia sai hono tauhi. Pavo o whape ia. O ikai ko utala no atu koe ni. Ko utala no atu ke tau tipeiti i e whakakaukau. Ka koe whatatau ke kawei ngā pia moe whehu i. Ai tonga monia. Mea man man me lie. E se sio he wha nau. Nau whaingata ia whatahape. fiefia fataha. Fataha pia mwen au ka wai wai. Au kai bia hatai mia. Te te siu ai unau fai ngata ia, konu monia. He na tau tupu masiva, pia na tau tupu he konga. Na na winu la imori. Na na winu wai hakate. O mama ai mea toko ni aki lai bere mui lai lu whanga ake na whanau e koe whakakau kau ia e koe whamalo e kusio mata ia tau kakai o ke iai pe kau tonga monia nau tauhi e nau koloa e koloa monia e tonga monia. Ako u fie fia ke usio ke ngai ui pe he e fonuan pe unau feinga pe unau feinga ake koe koe tanoa ai whakahuare pekbo tu maari e haki family nai masiva pe o te tau ofo e koe lele ia koe. E tau hango tau hi ngai baskoula, ia tau ngai lotfare. O wha malo, e kena umea kwhai kwa nau lotu pe. E oia kou maui ngai ia pe, ke utanoa heo pe he mean. Koi ngai koe ta whaaki koi ia. E whare kau wai wai, kua langa e ngai whonua muri, awe kai nau kau wai wai. A kou maari ia, o tānoa be i whatatau ke whihui ai koloa i tonga monia ni efitua be si nau wāsiko ula i o nau ni mā tatawai be tatawai be e neongo wai whahinga u nau alo au ke tu maari au pito e whakariari e nau whape nau hango whakari kou tānoa atu au. Kakai kai ke mauha mea ho nau ni maha. Kakai ke lawa tuange maa tua ke nau o. Ke te tauhia kakai ke. Kako pehe koe whakau kau ia tonga monia. Ia te au ia. Te ui e kakai koe apa kou salute ka nau tolu. Koe tonga monia. Ena nau olunga he kari loapea, olunga he kari whanawhanapea mo he kari maawhana. Pe kai toi lawa. Ke mawahe fo i ongoia koia. O tatau ai be, hake pia hifo. Whainga taa moe whainga fua. E o tau sio ke melie. E mahu inga o ngai vaskoula. E mahu inga mo tau tuk whalo, mo tau tau whatunga mo tuk aho tau whanua. E ni hango felupe e whakaukau o e pongpongini. Awe ataki ha tala noa melie. I he kaveinga oi poni, oi hikure oi whakatua merie. E ngahi vaskoulani, oi vaskoula. Oi ngahi vaskoula tonga. Koia e pisope, o whoki atu ke te koe pe pe ka weina. Ko vave pe taimi ka mawinga ke ka whanongo. I e whehu i wha osipia mo e taumua oi kaveinga mo whakatu ke whaia hatara noa i e pongpongini. Malo ko whatu. Kau wai wai.
1: Malo. Malo pute onwela. Koi koe tau taimi. Ako maari ia ho o lawe ki e tonga mea. Koi fo i lea ia na e kamata mai a ki e tau kawinga koe ni. Pako mo one o pito ko wha malo atu. Ko hi koe koloa koe ngahi koloa. Koe tonga monia e. A pisape koe tau feu i eni unge wha maa popo. I tau tolu e tau kawinga mawi ngani. Koe haa lewa. O tau fatongia totonu. Fatongia totonu, ke whai he tamai, whae, whanau, moe wha māpū nā. Kise tau kau tau legreka, kau au au, mosi kau vāskoula. Pea ko tui pe episope te ke kalawaia, pa te ke te hangarewa o pra umai e fatongia mamafa o ku ne whaea e whola umai, ke whahoko mono tai mi moe feitu. ke au tāke atu ko ilo kuna u osi tatari kotoa ki he whatongi a koe. Kau whoke atu i tō, mālo pito.
0: Mālo pito, Lontoni. Ea, whā mālo ni ki a ngō whai whakau, mālo pito ni vēla, whaka te vita. Vea ku kōngo au pito. E, ke utana i ki, na e, mālo lo ni fina i ki, o ke tau whā, kana tau avalu ni whae. I whakakai pia isai pukatala pia te malolo be ne tanda i ki u tau fitu u tau mai una tau tolo fulmanima anai ke usio i he kui i he kuongo kui kua ni i tau whaho ma whareono pia ma semis vea pia me amaui ngā pito ko siu ki ai e pōni e whamaha pōpua ki tau tōru. Ko ku lawe ki mua he polo kalama ki he tau ke mua pe ke whare tupo. Mōni a pito ta ere ia ia. Isa. Te atu pe ia he polo kalama e pōngpong ini. O tau kemo uape, i tau whangakui, vāskoula, tau legereka. I nā tōlu, nā nāu whelaulau e nāu mōs. Te pārere ki tōnga, te ki hangi pē whakalaka o ange pēlele, a taimina na fuala loa e tona ki. A taimina awea i dato le taimi whangataa. Taimi wha auwhaia. Pe ok tau moua ki nga tolu ke tau whai ha whakamalo. Pe ok ngai whilau lau na nau whai o ku mahu inga o pito ke tau whakamalo ia ki nga tolu. Ko hai o ku kei lau maari e ngai awani. Whakamalo kanato. I tonga moni ai. Moni o tau loto. Toka mga tu o ngai. Ai toa ai loto mo visone a te au. Ko tai mi pe. Sinau ki moui. Ko ha au ngai tau mafu tangi whakafoa. I pua. Mwiri e matala ya kako. Tai bibe e nunafsi ke. Ma oi kolofu kani kwa kwa mwui. Malo. A fei lau lau na mwui fai. Koi ya kwa mwui kai tapa. Koi ya kwa mwui kai fai. O au mani kaki mwui tolu. O fei lau lau. Tusi o mwui e mwui. Kana i kai ki mwui tolu. Kana tai oua, mo fai fei lau lau. E ka te mawa o mai ki te whanua puriti. Kai ano lelei ma wano ano no mehi. Koe tai ni pen, o me ike tuk hoku loto. Ko hai pe uksi kei maui. Fai kai wha malo. Te koe maka tu unga ia. E Lontoni koe, ko tai mi. Au hufi ai. Ai. Kaulanga pua tarefusi i nga polo kalama. Wakai e fofonga si ngai. Tamai me fae si nga fie fia. Fotua ke nga maafana me nga fie fia. Nga tautu pehe umulotongo pehe. Tau mai a ke ai nga taini. Ke tau fai ai whakamalo. Oke ko palani koe nga fai koe. E au mai ke māwa ma tangi, te tangi māwa koe, tangi māwa tifia na talaia ki na fifia. Singa e fufukai tamai. Fae, tika koura ke reka mo e au anu. Tatawe e toko whape, ta ia te vita, na te vela mo koe. Tawange ki a taimi, Paka mahalo ia honga. Mio taulo to. A to anga na nau whai. Maki tau tolo. Paka whaka maa opo opo ia. E. Ata ki tua. Me tau mo ui. Sei ka ui tou. Si ai ka o. Tau tangata eiki. Tau tole ke reka. Ki whakakoloa ki nga tole e tua mafmafi. Ai koloa funga ni koe koe mo ui. O hae tau koloa tonga. Whae natula. Hala. Whae uta ki tahi mo uta. Koe koloa e tonga. Ki tau whakamaro. Tako matu unga ia. Ai polo kalama. Whakoko e tau malanga. Whafetai. Whamahaloga ki nga tolu. Papanake whakahoko I he psipa, I he nimangea tolu hiva. O sila koe Great South Road I o tahu. E taimi taha taha a whalaite. A iaha whanga maari e. Ake mea mai ki ai. Koe tau tū whakataha, po tau salute ka kato. I ngai fofongai. Tamai mo e whae. I nga tolu koe kau tolu ke reka. Mwe ea ua o mwena e mo'i. Nga whaifi lau lau. Koe ea koe ahone. O mahoi nga katea oe whakamalo he nga mo'i. Koe haa au a ta watu e ngu whaifi kau. O ri e matalaya kau. Whaka fua atu. I nga tolu. Koe ta ini pe eni. Malo he o gloto. Koe lau mari e. Ke ta whai a katoa. Katoa ngai ai. Ai aho. Te ka kato ia e mahi na whamiri he tauni. Te ka hoko ia ka tau whamanatu he tau hoko hoko mai pe. Tau kato anga he tau whiwhia. Tau tu whataha me tau whanau me whamoko puna. O whamaro ia ki nga tolu. Ta nga whelau lau e nga mbui. Ko hea koe hao. Te mo ne lea te turi ane. Ko toto e kau maata. Ko e pulo pulo e sisi. I nga tolu na nga kaluse whai e nga mbui. Fei lau lau e nga mo'i ko iha ko ki tau tolu we tau whanau we tau whangopuna ko iha ka whoke atu ko iha ko e tau taimi e lontoni pega te vita o ne vela malo pita
1: malo te vita maka te whoke atu o ne vela ko e na ko maumarie pe a pamamarie fatunge a ka e whoke peka ki moua ke e whai mai wha malo pe mono wha maapoko tau fatunge a Kato ki keresi pe episope, maalo pito te vita, mwone bela.
2: Iyo, fa maalo atu uena, tabi heki ya episope, maalo pito episope, kwa kita amea te matokangiai, kuma osi o atu pe, e mangai fa kau kau, e mahu inga koi hawe vasko ula, pe a pe heki kau wa u, pe a moe fahinga kou na u. O wa atu wa o hivango furutupu, kwa sole fahinga una wa u. Ko te tō atu koe ki e te au, kuka ki tau ilu te tō, pe ko hārewa a e lea koe e whai ki a ki nga tōru ko ia e pisope, ka ko a whamalo, ko hui koe tau taimi, lau se koni pepe hau koe wā, ka whoke at peka te koe, ko hui ki whakaosi mai i ai pe e tau polka ma i pong pong ni malo.
0: Malo pito te tamaka, ko whamalo atu e mawhanga maari e, whamalo atu e kāinga whanongo, whamalemore atu ka ngahirea, humataniu, pa ka ngahirea, te aitāu, mo whiunga, mo whikaukau, ngatā ngāia, manatu pe, ko mātolu koe tangata pe, whamalo atu e lontoni pe, ki a onivela, ai pong pong I koe ni, tau wausia mai, koe whakaosea ngāo e pong pong koe ni, pake tau kresi, pako e kresi tau eki, ko sisu klaisi, ko o whae atu koe tamai, lau maria no foia, ki nga tolu e kau whanongo, pepehe, ki a lontoni, ma te evita, ne vela hako ate polo kalamani, o nga hiri ka e whai at pea ta e ngata. Amen, e wafetamai, mo e alo, me lau maria, ma honi. Amen.
1: Malo pisop.
2: Iyo, fa malo atu, malo apito, kamere ta polo kama ki he pongpongi, ki whamanato ate, ki at motolu kau whanongo, tatau pe, ngalo ea, pa ma ngalo pe, ko e te matefok me hafe tolu, pea mo e tau ngai popoa ki talamonu, pea pefo ki he, ya ngai fasi kukimua, ya ngofulu, mono analaiso koya ai ngai fasi. Kage, kai fai haki maa lolo o episop ki ai haki kofta ma tok foki mai weina kone hafte tolu weine pak tok tai mai ke hoko ate tau polo kalama kai ai haki kofi maa lo au pito kau fanongo tau manu atu kak mou tolu te mau koi ulaki fasi koi a oe poni koi o atu ya maa haki mou tolu koi a kau mou kau mai ki tau polo kalama ikule o fukatu amelie I pong pong ini kaje malo apito mau kau bayi malo kau atau apa tahu? Nah, fasih mau tahu tentang program aku malo.

0: Ko e tau taimi ku os to famen mor tau tau minite uafa tau tau minite uafa ki he tolu I he pong pong ini pe a ko tau programa fokeni o ku hoko I he pong pong ini ai a ko programa I ngahire o hen hen koula o ku o ato tau fast u kimua hongo fulu ko I a ke pong pong ini pe a mo ngai popo a tau manu pe a pe foki ki he kono analyze ko ya eta u a ngaiva pe ko tata le le fo ke a wen le lonto di fua ke programa e pong pong ini pe a pe ke a onevela tu position e onevela tu po ke ma o at eta programa ko ya ai ngahire o hen hen ko la ki he pong pong ini e wena tata ki pe wena ko e ha ha wakai ki he ta u ngahi ta me ko he pong pong ini ko e Yongi Pradas, o ku tui thi o foki, ai pongpongini, kau atis tangata, ma kau atis fefine, I he pongpongini, ai ako Yongi Pradas, e tau a pensio, ai tau olunga, pe a pehe foki ki a Lilani Haviri, faka Viriviri Boys, pe a pehe ki a Liliani Yongi, a Simeone Te Kafa, pe a pehe ki he Tongan Sing, pe a pehe foki kateine Latu, Victoria Liu, pe a pehe ka Potemani Kaufusi, pe monan se lomu I he pongpong ini ko ha wa kai wen ki ta nga he fasi he pongpong ini ka ta to ko kat malo
1: io a ko a be fa malo la I te ta mak ka pe ki ta ta ko sion ni on level tu po ko ko mai ko hono wa e ta u por ka ma ki pongpong ini pe a ko ya ko a te fa malo a ko e wa kai ko ki po ni a Tevi tama ka ko oko fiefia ko hi ko la vain ki tau tala ai mo oni pe ko e fa ofa tau ngai a tongan artist de ku ke mix mai ka tau fa no ngale ke ngai de oko la ko ya oi ka artist fe fine ba pe ke ka artist tanga ta pe ko na ki tu fi ko I he pompong ini e ai pe no ki fa la ta ma ke he pe ko ada be fa malo la hi te tama ka ki he ngai la hi ko ya pe ko ya te ta a te mo ne vela oko a ta mo no ate ke tau mau ha pong pong hi wa faka of of on fifi a se o kuse o ki mo mo ko mo fo na to ga ma fa na go en fa si tau ngo e tau ma fa na tau fifi ki ai ke ke a go tal mo no te ba fa mat ke na to ko to pe pe a mi hinga lo pe ri na ka mai ke nga hi to akala ni hang go tani din mo fe fo kra che chu na ka mai ki da programa tau ma wa nga hi wa faka of ofa I he pon pon in kai kai te to falo lo te foket ka tau kamata te vita malo pito
0: io fo malo tu wena ka ta foki mai ki a onevela onevela ko ha ha o va kai ta programa I he pon pon in
2: si te vita ko falo ngo io fo tu tu te vita ko te manatu ki mai te fai wa ai io fo mi ago ko to hanga ko to mai ko fiki mai fiki ne pa mo ni ko kai la ko ka le ka kai ngo na ule re ko malai na ka Si kamata ke mau fuga kiki mai fagi buaria heta fa aki eh si oku pehe te vita o hango foto tu umai eta u wainga e pon eh kai ke ai be tim tanga tanga ko te hu mai kan fefine o wa ko ta a be ke balu au ka ko e kaunga o e
0: ko winga fo ke tu fio e vela He koe whahenga fuk na loto ke huange a kau atis pefine. Ka
2: koe ka whauri loi. Koe
0: ka e tau tau.
2: Ta seni mo ka.
0: Ku ke ilo le rei.
2: Peni wa. Ba e no mo.
0: Koe ngake I e teksi ai.
2: Ka ike toi manatu.
0: Ka ike. Ko tau weina. Ko tau fast tantari ene te watu. Ke tantari a kumotol koto pe. Mou mea mai heo pe. Na vee ka kumotol. O mou mea mai ngalu ea. Tau tolu koto a koe tau ngā u he pongpongini. Kono tari tari eni ki mou tolu I he pongpongini. Ki mou kauma ki tau polo kama hape o tari ewa eni. Pia mou hengi hengi koula. Ke tari tari ki tau tolu. Pia tato ki hoko atu ki tau polo kama malo.
1: Oua.

0: tihe ngai famasino ke ngai kulupu kulupu talanga potal fusi fa kfemea vai kolelea famana tatepe so mo kautore greka kawawa o kau vaskola ke na lotu e salaite tan tataha ki hepsipa ka te fo ki ki kari ko mawaitangi yola pe mo fan greka komo si kau o mai na to ke tau lotu e he falaite mau inga pito hanko lave me kai piso pen nai mau inga koe ki tau toki o lima tae kau pide tau o whiloa ki ka mau inga nau ki mo ui e hawhiwhi au pito te ke kurupu koe a we the people ki a Selauska pe mo pliki a Selauska te toki atu ai mea kona na ke whinga mai ki ai toki ata pongpong te ke mau ngau ki ai ke uhimi mea koe atu ata pongpong e ma lau pito pe a pefo ki he a hape mata milangi klein enes ke tikoni ka te ki a tina motau ka te ki a wahalahi motol koto pe motol pe ka kulupu koe a ai o nau mea mai ki tau programa tai tali le motol me ofat ka motol ati fasko ni ma motol koto pe Malo te vita ko fokia.
1: E o fa malo atu e na, ka ta fokia ka ne vela vela, ka o ta hana ke avgai ai li wake o fani me whakavirivili pois
2: malo. Ka marga malo ture ture, malo te hanga e nani seo, ta kui I mai o mau iwi ke malo te e a te fasko ni ma mu tolu ko ni, whare maa ke istamaki e. Tangata ko ni ko Pongia Ulfgren, Nikolasi Pongia Ulfgren, pe mwene timi, pe koe koe pe foki. A te whaskani mau pita tūwai, o te mela tūwai, pe pe ki e whopau tūwai junia e. Pe kai koe pe whoki, whoki mai ki he tangata koni ko Takles Tūkia, mālosi o tohi mai, Takles Tūkia ki he Meritoni, pe pe ki a Whiao. Pe kai koe pe whoki ko Hemalot Andrew Tau, pe a ngoi tōnga koe ni kautama me he Meritoni, koi koi pifoka ate fasko ni mau saulo fifita pia peke pastene kalapu fuamotu fuata ikabuka honga pangpo pega lisila te funaki pia mosake asi inoke talisa pia koi koi pifoki pia moetoenga oe kau kalapu pia peke kau inkaba koi ni pia mei hepsipa kau uiui matangene teu etau malanga falaite sione waka Fapula Waka, Te Vita Waka, Pea Pehekia Aki, Pea Mo Arivai Lolo, Pea Pehekia Lute, Kai Koia Pefoki, Pea Pehekia Te Ti Fehoko, Teita Fehoko, Pea Mo Suliasi Tolu. Koia Teita, Fokia Ka Koe.
1: Iyo ko whamalo atu e onovela, Pea ko atu e pefasi koe ni Pea Maau Sone Kofus Finau. Iyo pong pongini, Pea Pehekia Te Vita Manukia, Loi Mooni Pailate, Pea peka na fetala I fifita fonua fare aisi pulu tausa sem tavo a loni tui pulotu osa iasi tua kalau se lui matai se fesi olivia kopu I unisi halalilo pita halalilo maria kaoreti kau foo upore pa mosune finau pea peheki a takiresi a tukia samson tike pe foki kia paula tatafu kiko fulmaono fred pani saia tayone Wate Toltau, Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaya, Afkaloni, Ea, Topuluka, Pea Moangina, Finau. Pea Kofamana, Toa Tepe, Kainga Veitongo, Kou Ato Epe, Faskodita, Mahamudolu, Nihe Kofongini, Mofamana, Toa Tu, Aisi, Feinga, Koya, Nihe Potokonaki, Kihe, Misini, Kosi, Ki Avitau, Hiake, Apiako, Fahoko, Hiake, Afarekap, Taripaya, Ki Otala.
2: Ko tu pe ko ia pe onivela. Io. Toa te, ko ni ke dai ma ha pa la
1: E moni to pe ke ave fu lai fu ke na ia pian ko.
2: Io, ma la la io ke to.
1: Fangi mi sin ko sko dio ku he ka. Ta ma ta ki mi sin e u a fa fo fo. Ka ke ka wa to ta fa sko ni ki he pong pong li ko li wa ke o fa ni ke ta fa no ma ngai pe ko fo li wa ki ko ni na na fe fe zon ka fu si e. Ko ate pe mo fa mo fa sin ma au e la vaca si o ki va. Maloho kaumai ke polkama ihe pongi pongi ni. Maloho.

0: ko e tau whikau no ni ke pongpong ni e vela e.
1: Oia.
0: A e whasiko ni a tahine o Sayone. Koia. Māri e apito apito whatawanga rena angorele e atu e Winstai e a pehefoki ki a Mela Tauranga. Mela, maro apito ho kaumaki por kalama I he pongpong ni e kaje. Wena, mafoki atu kate koe koe haa au vakai ki e tahine o Sayone I e pongpong ni.
2: Ko Simone te kawha o te kia hakufu ila o kikia e ka koe fuihiwa koe ne tahine o Sayone ko kai pe mea ko hatu tahine o Sayone ko fui tāpo opa ko fui mana ia o a lovely wini wisa ene man man meli ka ko fui huu koe ni fui mea koe loto koe ko koro kakala tui fio he fihuluhulufi fui mana vanga la taanga o fihuluni e Tai mene o fehu whake horoa e kau fehu luni, I he mea koe ni o hange ko whelawane e kakala, o tui whai fio, o lata anga ia o fehu luni. O si mai no pefoi mea koe ia, kai ai peha tahine taha pomsa e oni ko foi mea o faf of, pea man man me li. Awa tai mpe ka hua fehu luni mo hawhai nga mea pe, koe ka me e ia o ku hare rei, Ka koto I pei anga pei, ku lawe, ku fauka te whiwa koe ni, ka ufoket pei ka mōpua amo tānaki ai. Mālo.
0: I ufa mālo atu e wena, vela kua hato ki tānaki mai ke tāina sayo ne?
1: Si, maria ngano, maria mai koni mishene a seri a kua nigri, tamai, e vela. Ko tangata, koe whai ngā au ngō koe nati, koe mari tu ahunga pōkua kuika. E poi tāhi te tau pōkua.
0: Ta tau mewe whakarea koni a sene kawhusi.
1: Koe te molo,
0: Koe hangai ko mea kou lang mai koe uenga. Ai tui fio koia. Kake sio kieni, o whakaasi mai whaka mana vanga.
1: Koia,
0: koia. O ku kau e whukonga tahi koni he waha a koia o talafo o uhake ki tataka motonga. Ko uinga ko foi hoko takinga ia ko oi konga tai au mod mod
1: foi
0: e foi ta va godi ko lata anga fere un ko ne vila ho te ia o ana te faka ka ki ta ke te ia di mana vanga pa ki faka ka
1: lo lo to apito
0: tai ko foi vilo ko ia o alu foko alu ai ko ki halanga vaka ko ewa
1: ewa
0: ke te sio ko ia no ki faka ka o ta ke o ana ki te si Ke grite si anepe, ke ulau, noi, e vela. Te kai ke pale rei koe hukua e ki lalo, ko te puna au ke walongio. Kana hos whakaukau au, ke wanga te si e manawanga. Oua, oua te whakaukau ki ta ki manawanga. Ange ke toi ke numa e mela, kolo kakala ki haie. Kaku maari, moni apito pe. Ai tui fio koe, ai pegu, uhinga koe, ai whewheka koe fwi tawhi, hao e avalahi, avasi, to alu atu pia mo uta,
1: Koia.
0: Para tui koe pupalasi I peni koe I a Tongarewa, o ku tuu peo hanga ki mana vanga. Koia. Ia toi tahafo ki hange, fwi motua mono tapu, koe vilo e vilo e alu koe, mori au pito pe ai au ia, tawha aki koe ni, Koia koe. He koe koe mana koa koe laianga no tā koe hiwa koe mana koa ia ke ilo e kakai koe kaki koe whua malo atu e uene pa pēka vela malo apito osta minite fitu pia me he whā I he pongpongini aia koe tau fika nima koe ki he pongpongini atu ia e vikatoria riu koe ofa me pere hake mo feitu en vela koia
1: ako sor si la uia po damo ka sor si la va busila sor ka busila
0: buena ma fo gato kwa ta mena ke ave ga ta fasconi mela ke ka na vatiri ate fasini pe ma a motoru pe pelatu mo ka kore fasiko ya winitai ate fasconi pe ma motoru buena kwa ta mena malo
2: malo pito ofa pe a ma pa leven ma na popua pe a ta mission ka futsina malo si ke ka mai mo na fra mai proclama de la talanga Robin Way of us to six malo piso ka mai pe pe po na to ko do ben ai retirement nga sar ma ki ofa pe ngai fa u lori mo ngai fa u taxi na to una nga we po uri e dai min ang ko tal to lo ofa na ngore ri ya tu nga hivan lo to nga nga we ka foket malo
0: Eu fa malo atu e na vela fe fe na kwa ata ke ave jai ai ofa me pere hake me avika toria liu
1: io ate ate ate ia ma au e vau nili ate fasconi ma au ai ofa ko ki pere hake fa ta pe mo maire tata ko maire pe ko e fo ki ko paula tatafu paula reveni paula moala pe ka poni a ufkren pe ki asnate matangi ko takai mausa temo karesita ato ke fas koni ba mo deita ato e fas koni ba ka kristo tu ku tonga hai te wa ki gone
0: polo
1: e polo e
0: tamo ako
1: i si uma na tu i ha gene ka tonga hai
0: ko ia
1: ato fas koni a ma na dole foi fas koni da algo ni pere ha ke
0: ko ia ofa mi pere ha ke
1: ofa mi pere ha ke
0: ai ha ne ko kore koni a vela ke ato fas koni a pe ma ke mo tolu e pompong ni pepe foki e quata pe fasconi pe ma motor goni ki a tagles tokia pe dala lilo a maria coletti ka fo pore su ne final olvia copu pa inicia la lilo se lui metai se fes o se asto a calau lo ni tu proto sontavo fare ai si protosa nafta la fifita fornua pe caloi mon pailate te vita manukia se ne ka fus final pe pe calava casio ki va Pita pepe la tu pe mo krifi alatini apros alate kamaka tase ni ulakai wins tahi pepe kamela taulanga pea peke ngalo tangata koni ka samson tike paolo da tatafu kiko fulmaono fretani sa tayone wate tautau paolo areveni paolo tamonu wate alkitahi ke maa maa ota pepe ka tase ni ulakai amasaya afu kalon hiya tamonu wate waki ilami ye Pepo kato kuluka Angi na finau Kain ka feitogo Famana tu atu e tau Fenga koni fai poto naki Ki klap talipaya Pouteri tu alamaka Sebusa kai matapure E kalite pot Peke malakai alatini Peke ya Pouteri tu alamaka Ki tonga Faka walu Pea mo Hai kone to taku Yai Pako Fonu areva pia mo moi moi ki Amerika, pia moi pure folau, sen tu ala ulatu, eh?
1: Ok, iya.
0: Ko ia, ko e tau, fika ni mani ki pongpong ni watu ya, e vika toria liu, malo.

ko e tataimi ko o se tamu I te tahatolu pea me he nima I he pongpongini pea ko e lava ia e tau programa ko ia I he pongpongini a e ngahireo e hengi koula pea mo e ngawe ko he pongpongini kake lau miniti pe pea hoko atu e tau programa whakaosi I a whahoko atu e ai whaifekau paura moala I he pongpongini e toko ni whakalau maarie pea mo whakaosi e pe e tau programa ko ia ko famalo ki a pisope selwin silala vea pe pe foka weina pe ka onedela la valere programa mo ki mo tol ko to na mo ka ma ki programa ko ya a hikure o fa tu amelie pe a pe ki nga hire o hin hen ko la I he pong pong in fa fo fa bito a programa ho mo ka ma ko ki ai ka ta ta de fito ki a ki mo tol ke nga lu ea pe a pe fo ki nga lu o pe ko ya famalo ki a ki mo tol Pea pefo ke whamalo ki e whanau o boate mu whanau mai ki e tau polo kalama. E koe tau whenga pe ni hataimi mo foki mai ai ki tua ke mu mana tu I koe tau ataina I tua o kai ke whahatau ataina ia e whetu mo I ai. Kore peka ngomu tolu kua munga he whameli I he whanau kunau I loto I ngai whetu koni mo ahi atu ki ai lava atu ki ati nau tolu ki he ngai whetu koi ia. Kaje te o atu pe ata unha hai fas o siko ia pe hauko atu epe tau programa pe ako tatau atu ai pe he pako kore pe ki a ki mautolu ki mo fa more more I an ki mautolu hauko fatongia atu ka pao ne ahto fatongia kai ke tau pe mo ki mautolu I he pongpongini pa mo si fa more more I an ki mautolu kai ke a tuku ha hivi faya ke ngawe a hivi kotoa pe aki he lele I ta koia te wat pe ata ngai fasi kosi wano a kita programa ya koko malo a pito mo mea

Tuko kias Jehova hako ela. Tuko kias Jehova e gloria o lo huafa. O kias Jehova e te unga tāpuha. Fa vai vai e tau mo ui ki o tau otua. Tau lot. E noi ki mautolu eiki ki he alunga ho fekau. O fei ho maulotoni ki o ngai whakamo onina. O yo ki mautolu I o maa ni oni. Pea tangi kafa ki mautoru, a ki hao keresi. O ta mai aro me lau mare maa ni oni. Amen. Tap mwe a fia tu ahe tau loto lotonga. Ko tap ki e kerekere eiki o Ate Aroa. Tap ki tango tupo wono, ka maa na fare. Kau eiki o fonua. Fare area, mwe preanga. Tap fo ki he whanau wha mo puna ho eiki. Tap ki he whare hap mata apure ka mā tan whanua. Ka tap te tonga katoa pēk me amai pongpongini. I he re tio PMN a tonga. Ma mok nau tolu me amai he ope. Tau rata e te ki tau whaki tua mama. Ka tā mō ko ke whakakoloa. Ma whamonu aia ko tō mō ko e koloa e pongpongini. Te whaiha tau poupou whakalau maarie. E whakasinga e proklama re tio ai pongpungini. Rewhionia ku tō mai whai mei ha tau ki poupou nou nou pe o pongpungini tō pia me taha ngahe rewhioni. E sāpā te kutak hangat ki ai. Profita ki siope, tongo furu mā walu o e wahe uraki ke fitu e vesi. Ai au whare ape he. Doktari a si hoa ke si ope mihe loto tau wha o ne wholwhora mai. Ko hai tū he nā ai ke hā whaka uri uri lātai a tūtu uni aki e ne ngahire a tae poto. Ko ke mua hawala o hange hato a kau whehu i atu ka te hinoi i au. Nā ke i whee he tānu pō a mamani tāra mai o ka pau ku ke lawa ke whakamahino. Ko haina ne tūtu uni hono fua ka pau ku ke ilo. Pea ko haina ne whaloa e ka whā kiai. O ku velo ke hā hono ngahi te whtoi pou. Pea ko haina ne whakatoka hono maka turiki. Ai taimi na hiwa whakataha ia ngahi whetu pongpongi. Pe hiki mawawa kotoa pē. Ai ngahi foha oi otua. Amen. Vesi o ku tō mai pē ke whai mea iha tau whamaunga ki ai e whakaukau pongpungini. Tō pē ia mei he